lai ema yelo no vete ema o kufo un ewure la sefu Matthew Isaac o yera ge Jacob o lo tan baba re abebe ko igba Jacob tan baba re ema no fi tan ewure o je abebe ko o gba n to fe gba sugbon gbo dojo ale Jacob na awon omo to na iyo owo omo niyan o mo gba dua mo gba to n gbo mi iya owo aya oni je laye o sami oni je laye Matthew iye ele keji sori yawo aya ye o nkan sa oni ke baba 60 years o ma dagbe baba 60 years 65 70 life obirin o ma danada esa oni lo yan o ti o ma ran lowo o gba to pe 70 obirin kan pale rubo pe o o ti mo se lodo re o ti to iya wa se kini o iya bere nbo mo pe nikan ko ni di emo awon omo na wa tun ko yin iya keji o ni iya owo omo iya kini mo pe e so je bi ni giya lowo omo e soro dada o laye kan ti mo wa yi lowo awon omo mi mi o ni giya lowo aya mi o ni giya lowo aya mi o ni giya lowo oko mi o ni giya Matthew gbogbo eyan meje ti ma fi ya je eyan loruko Jesu wa ni fi ya je olaye so wa ni bayi mo ni fi ya je omo laye mo ni fi ya je olaye mo iya ti Jacob je lori Rachel Matthew ni Genesis 29 ibe lo ti pade Rachel Matthew igbo de Genesis 29 verse 16 to 30 ibe lo ti so salary odun merinla nitori Rachel igba to de Genesis chapter 30 verse 1 to 2 ibe ni atoti pe Rachel to se wahala fun o tun ya gan igba to wa je Genesis chapter 31 Rachel tell Rachel o tun lo gbere sodo igbo wa de Genesis chapter 35 ni verse 16 Rachel ti an san salary 14 years fun Matthew o tun ku gbogbo wahala Jacob igba ja sasan bi o ba se ntori Joseph omo kan soso ati ikeji re to bi fun Benjamin Matthew ipo tun lo o tun sete fun Benjamin oni beni oni la o ma pe iya owo omo niyan iya owo aya oni yan o sate ki gbogbo nkan baje esa Jacob ki si orisa Rachel gbe tele o tun sepe o pe omo ni beni oni ah baba tun sami lowo aya oni je ya laye oh my god lowo aya oni je ya laye elomi o se wahala laaro ojo n baba dojo ale obirin o ku omo ku lara re obirin na wa tun lo yo wa ku nikan wo mama to wa sodo mi o ni daddy e ran mi lowo mo ni se bi mo ni o lo omo kan wa Canada kamaba mo ni bo ni je kamaba o ni ilu te ma nlo mo o lo omo kan to wa ni ikan wa London ikan wa Labuja ikan wa Leko mo ni kile wa fe o le bi npa mi ebi npa yin bo at age of 70 something ebi npa o amada mo ti koyin si o ni anla je ni mi iyo owo omo ni esa eni kan sa mi lowo omo re o ni jiya laye gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi o fi olorun beyin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo lori egbe dada o ni ogajo o agogo meta abo lori ni o mo wo prayer mountain ni ogajo o agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba suri fun yin tan e o fi ororo ni anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa idagbo anu tẹle ọrọ rẹ lẹyìn yóò dara fún yín Matthew ó bá di lọ́la bí ẹ máa tẹ̀síwájú nínú wàásù yẹn kò sákòókò mọ́ gbogbo ẹni tó ń gbọ́rọ̀ mi ẹ tẹ́wọ́ ẹ sọ pé mi ò ní jìyà lọ́wọ́ ọmọ ẹ sọ pé mi ò ní jìyà lọ́wọ́ aya ẹ sọ pé mi ò ní jìyà lọ́wọ́ ọkọ ayé kan tí mo wáyìí mi ò ní jìyà níbẹ̀ mi ò ní jìyà lọ́wọ́.

0: orúkọ ọmú kan àlá kan àfojúsùn kan ìké nínú àwọn àdámọ̀ rẹ ṣùgbọ́n ìjàkùn rẹ kìí ṣẹwọ̀n lókan alákitiyan tó lè ṣe tìǹtọ̀ ń lo jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo bí ẹgbẹ̀rún èèyàn ó ní tòsíbì kan omi gbogbo ọ̀nà ló gbà mí ó kìí ṣe òpè gbogbo ẹ̀mí yẹ ayé kí ọmọ ọ̀lẹ́nìkan láàyò gbà bí ìgbé ayé tó ní ìtumọ̀ limit 100 mtn iléeṣẹ́ mtn nigeria olóṣèlúpọ̀ wí ètò yìí ọ̀rọ̀ àgbà ẹ subscribe ẹ láìkì kẹ ẹ mọ owó gbogbo tí lọ ń bẹ abdulrazak abdulgani mr gra orúkọ mi iléeṣẹ́ mtn nigeria lókèlókè ńlá bọ́ ṣùpá ọwọ́ ọmọdé ọwọ́ àgbà kan kìí tó lókè mẹ́ẹ̀mọ̀ lọ ẹ kú kalẹ̀.
1: ọ̀rọ̀ àgbà rẹ̀ o ẹ jẹ́ àgbéyẹ̀wò.
2: Band FM
3: 90
2: Band FM Band FM
3: 92.9
4: Eto ire owuro logun ori afefe lori ikani yi woli adeniyi olopo oku ni yo ma fi oro olorun bo wa baba e ka rosa
5: ma ni fun olorun ni oke orun
6: hallelujah
5: oni ni ojo isegun
6: ose jesus
5: wa ni isegun
6: amen
5: Ade ni ogun aye ti o farahan bi ati pe o suke wa yi wa jagun oru oru la nsika pe n ba se losan ko ni bara re lo o ni oru ni won ki awon ma lade kuro ni po won mo ka fun won lana ki lo sele ni first king 3 e tun ka fun won oru la nbo so oru that is why sise lori oru re sise lori oru re first king chapter 3 e wo verse 16 abi ke wo lati verse 19 tori akoko verse 20
6: omo obiri yi si ku
5: omo obirin si ku lorun omo re oni ku lorun
6: amen
5: oru je gba ti o se ran wo o ti re nkan ti o da lu omo obirin si ku lorun nitori pe kini
6: nitori ti o sun le
5: eh he said it's a time of carelessness it's a time where you are like careless o le po sun le elomi ti lo lari mo kini kan lo kini to di fe lo to omo obirin si ku lorun yes tori po sun le kilo wa tun sele ni verse 20
6: o si dide ni ogonjo
5: o dide ni ogonjo oru na
6: o si bi omo mi lati iya mi nigbati iranse birin re sun
5: iranse birin re nigbati iranse birin re sun o wa gbe omo ekeji to wa laaye kilo wa sele
6: o si te si aya re
5: wa te omo aye si aya re
6: o si te oku omo ti re si aya mi
5: o te oku omo ti e si aya temi lagba olohun won ni te oku omo sa aya re
6: amen
5: so kilo wa sele ngba to ji laaro
6: mo si dide ni owuro
5: o wa dide lowuro
6: lati fi omu fun omo mi
5: o wa fe fo omu fo mi
6: siwo
5: siwo
6: o ti ku
5: omo mo ti ku yes
6: sugbon nigba ti mo wo
5: mo wo fin when I critically look o bodo wo aye e fin o bodo wo critically put your life under critical evaluations check aye e dada se ru aye ti won ni o gberin o ni mo wo fin ki se o gberin lo won aye critically magan is one of those things Nigeria lo da ru be gbogbo yan ni ya nje a ko mo ri be wo aye ti e fin mo like obirin yes wo lati bere verse 20
6: o si dide ni ogonjo o si gbe omo mi lati iya mi nigbati iranse birin re sun o si te si aya re
5: aya ti e yes
6: o si te oku omo ti re si aya mi
5: verse 21 nigbati mo jinko
6: mo si dide ni owuro lati fi omu fun omo mi si wo o ti ku sugbon nigbati mo wo fin ni owuro si wo ki se omo mi ti mo bi obirin keji si wi pe be ko sugbon eyi alaye ni omo
5: so pe oku omo ki somo mi
6: oku omo ki somo mi
5: ku ise isese mi
6: oku ise ki isese mi
5: oku aya isaya mi
6: oku aya ki isaya mi
5: oku oko isoko mi
6: oku oko ki se oko mi
5: oku orilede isorilede wa
6: oku orilede de ki se orilede wa
5: ku agbara ise agbara mi
6: o ku agbara ki se agbara
5: mi wo fin wa wo fin ni eto olorun da eto okunkun da nibo le mi duro sarin awon mejeji wa wo fin yes
6: eyi oku ni omo
5: won ti da fi solomon won lo argue nbe wo verse 24
6: oba si wi pe
5: oba wi pe
6: e mu ida fun mi wa
5: e mu ida fun mi wa
6: won si mu ida wa si waju
5: won mu ida wa si waju oba
6: oba si wi pe
5: oba wi pe e pin si meji
6: ela eyi alaye omo si meji
5: ela alaye omo si meji yes
6: si mu idaji fun okan
5: mu
6: iwe fun oba
5: owe fun
6: nitori ti inu re yo si omo re
5: inu re yo si omo re
6: o si wi pe
5: o wi pe
6: jowo oluwa mi
5: jowo oluwa mi
6: e fun ni eyi alaye omo
5: e fun omo obirin buruku tin tomo e ku tin claim alaye mo mi lowo e ba n gbe alaye omo e fun e mo po omo temi loju mi e mo pin omo temi si meji e fun ni alaye omo
6: ki a ma se parara bo eyi ekeji si wi pe
5: ekeji wi pe
6: ki yo je temi tabi tire
5: ko mo je temi ko mo je temi ko mo je temi gbogbo eni to lohun o jaju ona pe won na ni jaju ona
6: lorko jesu
5: gbogbo en to omo tohun o logo po omo ti eni o ni logo
6: lorko jesu
5: gbogbo en to ni lekun o si fun ohun pe lekun ni si fun won na
6: lorko jesu
5: gbogbo en to lohun loju ayo ri pe won na ni loju ayo o di ase
6: lorko jesu
5: gbogbo da bi mo ti da
6: lorko jesu
5: gbogbo ogun bi o ba je temi ko mo je ti e o di ma je mu orun pale won mo
6: amen
5: pale won mo pale won mo pale won mo pale won mo pale won mo pale won wo eni tin belegbe re
6: lorko jesu
5: to fe muje lopin odun
6: lorko jesu
5: ogbe ni belegbe awon mo re to fe muje lopin odun o ya kun mu eje ara won so pe mu eje ara
6: yin e mu eje ara yin
5: ogbe tin belegbe mi
6: gbogbo

0: Tuesday ojo kefa ninu osu kewa egba odun o le merin de lodun e ma ku daji sai ku daji ma ku daji gbogbo eyin baba mi palapata mo ki le nkan so gbogbo ya bi a ma bo dajgo gbogbo eyin mo mi palapata idobale mu wa o won to be kin yaju si yin o mo ki gbogbo eyin odo odu lokunrin ati lobirin gbogbo palapata le ju omo yin lo ade oluwa ni folani okun ade Mr. Pilot kuda won o to eyo igbale kan ni waju yin tori na mo kere si gan lo je kin ma fi aponle to to yesi ayesi to peye pelu idobale pelu owo ondo ekiti papa lati ma ki gbogbo eyan odo lu pe e ka ro sa e ka ro ma e ka bo sori eto wa eto yin bona osiri apa kini ile ise bond 92.9 ojo isegun Tuesday gbogbo to ba nda yin laamu gbogbo to nyo yin lenu gbogbo to jomo iporuru okan to nba yin lokan je gbogbo to dabi igba to ki be ba ranti inu soro ohun ah ijele mi kole o ti fe fun ilaya giga oroyin o ye yin mo o ti dojuru gbogbo awon to ye ke riro lowo gba lori e gbogbo won sa fun yin ni won o ti e gbe gbogbo awon bi te ni okan si pe te ni reti si won o gbe ipe yin mo nitori pe isoro yi o ti wa di ti yin nikan ah mo mo olorun to ni agbara julo to koja gbogbo isoro laye agbara re ka pa o ka pa gbogbo isoro oni ile esegun isoro yen loruko jesu ran lo ma dide fun e o lori ohun to nda e laamu ba mi se ami lori ogun to nda e laamu to fi mi kanle ogun ti o je ko le sun ogun to npa elekun igbangba to npa elekun ikoko ogun to je ko ma sukun asunrin de bi pe awon eyan ni madam ki lo se yin ah mo gba aladura fun e bo se gbo mi loni oni ojo esegun ogun yen se loruko jesu olorun to ni agbara lati segun yo se ogun yen in the mighty name of Jesus e ka bo sori eto pelomo yin ade oluwa ri folarin okun ade Mr. Pilot ileje bond 92.9 ah se lo sodo lajimo e je sai lo sodo lajimo
1: eri abi ka to ka ni soko ka le free eri abi yen oni won ti to awon flat body won ke se sport o won ti to to bi je li gasa gbo la je li gasa lati waju okay we my bank no won tun wa to lo be ta fi de Boma Road, the inside is long, but I can see Wolf Road long for you to near Caribbean. Maybe what is GTB and want to double me. Check it while I'm going to see to London one. The same thing, how you fly me? Our civil defense, what is block over here? Is that much of my practice? Is that why you get quick or give him block one up? Tell him to what is block over here? And I get the block out of Rosoro. Ibo jono ko so bu si bi kan beta bi ta direct mi o di ru ere o o si bu di
2: fara ni best coach
1: mi bi le ele ndi ni o wan be bai
0: ah yari orisirisi lo ma chele Nigeria nkan ti mo wa ri di muju ninu oro ilajimo re e ma gbagbe pe oni ni ojo kefa ninu osu kewa o to ka si apere pe wahala papa tun bo se mo pe ba se ma mu lopin odunu alagbaye mi o se igbaye ke ba se ma mu wala papa lododun niyan odun to koya pe o dabi gba so pe lo nyo wanu e olo afu dabi
3: bene bene
0: odun yi mo fura pe papa du e daru bo se ma daru
3: e ma se ko daru
0: mo e fura e e je ri mo je awon je pe mo wa ronu iru e wa iru oni iru rojo la mo irin ajo aye eda mo fura papa bọ́n mo ti lajú mọ̀ sọ yìí ọkọ̀ lọ́tún ọkọ̀ ló sì yìí àbábá yẹn ó dá bóò ni bàbá ń bolẹ̀ dé.
3: Ibi ta báyìí lọ mo ṣe wọ mọ́tò wọ́ọ̀fù ní oṣù dé sí ni. Ṣé kí mo fẹ́ pàkíyèsí yín sí àwọn ọlọ́pàá kan RRS? Wọ́n gbé mọ́tò wọn síbi ilé sí ìkẹyẹ. Ṣé kí àwọn yẹn wọ́n kàn dé sọ̀kan owó náà ń gbà láwọn èèyàn láàárọ̀ yìí?
0: Àti ẹ bá ti kúrò mẹ́rin náà
3: won
0: e de bola ti
3: agege
0: te de jade si e de traffic
3: light
0: ye ibi abeg kon be no pomo to won se
3: laaro
0: e so wa nda moto duro ni won e fa won gbogbo mo lo n gbo lo bo ba won won le si bo ba won won le ti awon eyan ise bi
3: o wa de ka o ko ma jabo te ma to solo lati ma je ro le lo
0: e to tumo si pe aso titi joba ipinle ko na ko mu bus stop jade ni national nigba ti won ti cancel ikeja long come for so daddy come to dey lepo e se n bo mi a la fo kon wa to lo won osun bayi won le je ibe yen won a se bi le bayi awon iya noworo yen mo to awole a jade
3: bene
0: oro national ske jalon ga bo le nbe kini yo le ti le ko ba ti le baba to ba lo won o te ko se musini e ba lepo e oro lepo e abi anfani la ri gba pa awole a jade o ti ko ba ke ko ba musi ori gbe ga ni o pada da si won a sa oda oda oda ogo e ma si gbo mi o pe joba gbin ojo won le rito ara nkan ta si ma npe won sa kiesi lori afefenu ki to gbe pe alagba bayo emi ko mu rin ni ajo ona korodo alagba segun ti won rin won lo dagan awon so wo kokan bi oko akeru bayi ni won lo taku si ketu alagba se won te ba ngbo mi se bi ketu le pe awon lo pa ketu na be wa ta won ni won to mejo si mewa amo lo na korodo di ba se nsoro yi ago mefa oku iseju meje alagba segun ni gbogbo ona korodo lo da yato so wode se won gba alagba segun be se won mi na nu eni owo re ti n baje ki e boya pe kini o pe ki e bo boya ko so da lori titi me o amo olukoto olu ikolo kiko titi ti lu lona melo kan koko je koko le sare ko le rin bo ti to nbe alagba segun won so amo lapapo lakotan ona korodo oburu rara laaro yato soko ti won wa lo taku taku ketu yi e ma won ko loyin e alagba bayo nbole wa nbole sun igbolesun
3: I don't know.
0: But I'm not going to be able to do it. Ile ile ala eti mo le eti mo so to ja won pe to ti de pete bayi
3: ah to ja gba so bi la pa da e be o te ti pa je o jo to ala lo o ti wa fo mi ya o ti mo mi ya na ba ni ti o ti mo to do pa la da be ko ma se da e be la na ba ti se ri ya na ko to ti je ya na ni be la na ba ti again
0: nti e le wu la ya to si la da ba o ta ba ti yi round about be yen na ta lo na ko tu o ti e ti boku ta si
3: na ni bi to ma la ma to si e ni bi ki ya na ti be na ti ti pa je na bo bo be na
0: mu ti e ki joba ipinle ku
3: gbadadi
0: mo wa igbogbo ati da mo ki joba ipinle ku won gbin ojugo derun omi gbogbo mi e lo doctor kile pe Chrisland mo je ri doctor aron mi leti Chrisland Chrisland college ibi Chrisland ni alagba bayo so Chrisland ni alagba bayo so alagba gbenga sir
2: hello sir
0: hello sir
2: ile iwe ya Chrisland
0: ni bere uno doctor ti aron mi leti e se ga Oluwa seun ese oga mi ese mo dupe sir ese oga mi mo dupe sir mo dupe o ile se bond 92.9 koda eje wo the one now eyan kan ti number won pari pelu 6312 lori Facebook awon na ran mi leti orukọ school yen babalawo ri school wo le ti e lo gan babalawo ri school o gbere school le lo
4: bo ti a ko ti so kefo mo ti mo po gogo
0: I want to ask you which school did you attend?
4: I don't go away.
0: Babalawo, I asked you, which school did you attend.
4: Attend.
0: Ah,
4: I'm not leaving. I don't believe.
0: Babalawori is a professor.
4: Kemilo konpe kini la gbe sori wi.
0: Ewo
4: gbagbe
0: joy paper.
4: Je pangolo da ma gbe sori e. Fortimoto. Ati ko kabini ka.
0: Ah! Babalawori goes to school. Babalawori goes to school. Ah! Professor Ayuba Edunota, aka Babalawori. Mr. Balaji Adegbalaza o.
5: E karo.
0: Idobale mo oga mi. Yes sir.
5: Ah, mo ti sabe o won wa ti so pe lo na Adegbalaza.
0: Abi o.
5: Lati odo wa lati.
0: E mo bo e mo e se ko ba ti ni yawo meji meta. Emi e gborogun. E pe kile. Wa se exercise lo todo ile. Iyan ni a o ti se rerun. O wa fe wa demonstration temi ko re dodo ni wa se. Bo ba ko le ro ile to lo so lola. Ah, wa se o. Emi agun, emi adegun.
5: O le gbo e wa gbo baba la wori.
0: Eh.
5: O mo lo ko be di. Ba wori. Aba la se ri ti e so. Aba la wori de so.
0: Eh. Abi o.
5: Lati am se ra iba ba mi o.
0: Yes sir.
5: E abule egba.
0: Yes sir.
5: Ona wa free.
0: I'm the sea bullegba, sending wearing it did follow. It depress on I depress my home. It melee mele to Baba Galaga. Baba Galaga. I like to have you got a little fight. Then tell you a mule. I like to have you a little fight with you. A show Rebekun Yaku, Idobale Mua, a show Mumoluru, and all this land, Luruko Livy, Abdulatif, Gusoyante. Ebu lohun bu lori WhatsApp ko si wala e ma ja gbagbe gbogbo awa iko traffic ambassador bu le je pe won arakunrin ti do logbe a o le gbagbe e tori pe okan ninu ini ni a o se adura ijo kejo eh 8 days freedom prayer ologbe popo laye kin ayo lati gbogbo amo si governor ni alapere o jade laye ni ojo keji di lomo ni ojo aje monday koja won si ti so won ge bi muslimi gbogbo ambassador ma alapere loni ibi ta ti ma se adura ojo kejo fun won ba tin kya kya sa
6: to fura special why en le mo bi to ma sun en le ma se nbe le ma special why e gbogbologbolo
0: ba bodo e se wo mi e ba ti ati mo gun la le jeri mi pe mo gentle ju gbogbo aye ani mama wa pin ade nike wo ara de mo ka ti baba wa nle se bodo so so to nai baba wa fatile won ni o ti gentle ju to ba bo mi si elenu bayi o ti wa ba nbe ni am a gentle boy mi o lagbaja

0: ma bi naira 92.2 billion naira won ni owo yi owo epin owo epo re won ni won tari e lo si bi ti oye ati pe won jabo bi won se na owo yi omo nigeria fe mo npa re
1: aro fun si ode le wa nigeria def umayi o ni an lo kole o o ni bala me tinubu awon epo to e po ma ti ilorun gusu le wa nigeria ja o ma koja be ni odun 2027
0: ye je mo epo won ni pele ti o ba mo ye ni to nbo oni leto laarin ode jo leto bere le nigeria ni awon ti mo ye won o awon owo awon ti o dibo lodun 2027 tori pe awon to ti focus sile lati dibo bayi won lo ti wo million 103 awon eyan
1: orede wa nigeria fe ba mo ni le wa nigeria o ajalu nla ni odo balu re se ologun jalule ni igbokoda iyan mejile lopo ko dagbere fayo are le wa nigeria pase idaru ojo meta gbagbo
0: ye je mo pe en to je oga en to je alabo to gba ko je oga olori eto abo ni oriwa nigeria to si wa je alakoso eto abo lati ko ta wa yi won tin so ni mo enigba ti won se ayewo ati ayewo si awon eyan ti won gbe mimi ninu jamba oko fun to wa gbokoda lana won ni awon gangan laja omo orilede wa nigeria ni ati awon to je pe won mo nipa ka jagun lati fu kolorun ba bobo wa tilekun banuje lorilede nigeria
1: amika morisele to ko sele ni gbokada lanode ni ipinle ondo aye dapase wi pe gbogbo ibi sisele na ti sele ki won ti be na pa lowa e
0: arolede wa nigeria ti kede isofo olojo meta o lori oro ni ba jamba oko ofufu to waye lanode yi ti won si ni awo mo ka fi adura ran nigeria lowo isele aburu bayi ko ma tu seyo mo lede wa nigeria ki olorun ba wa tilekun banuje leyin eyun awon padanu eyun won olorun ba ko ba bu rotu
1: lori sele to se ipinle ondo lanode ajagujago ofurufu awon to ndole mi awon to wo bi nkan se nsele won ti bale sibi ti sele na sele sugbadu ana ni afere ni orede wa nigeria
0: ye je mo pe ba me tinu ti para silu abuja o leyin gba ti won du ojo mefa gba ko ni ipinle eko iyen ni gba ti won dali lenu isimi lenu ise won ti won si wa ile ilu eko ni bayi won ti para si ilu abuja lati ma ba ise won lewu
1: ko si ba re da so na oselu ko ra re wa ni o itakoto oro tin se laarin gomina ipinle anambra to n tako toro si peter obi wipe lori egbe osi abga wo lo sako ba o
0: ye je mo alagba peter obi lanu boro laaro yi won ni omo nigeria bi ere bi awada bi imonamona eni tere eji tere olojowo ojo ta dibo si pare imo n kale gbongbongbon eyi oko se be se ma ba lo re e dibo fun olori to ye pe so nigeria papo ti o mu nigeria wa ni ibale aya ti o ni nigeria ka
1: awon ma binu awon osisi alabo nje owo po lori ko iswap ni ilu owo sisan lo mo de ko lara
0: lori ayaju awon osise to wa ilana awon agba ijoba lawon le ran fitoro nigeria ta mo si ffanu won fun apo npede ke ojo 14 bi pe awon owo ajele ti won je awon ki won reko awon ogun le iyanse lodi o
1: ni ipinle ogun lori popo sisan ayaju awon oluko jadi dagba laye awon oluko egberu mi gba sise o billion 14 na ni o ba da pa bi odun to tari si eto ni ipinle ogun
0: lori ayajo odun awon ise to wa yana ijoba apapo pelu awon ajo to ri si bi awon oluko ni orilede wa nigeria ta mo si nut wo ede awon eleyo ara le ogbon ara oko ngba ti awon nut so ni mo pe e toju wa e toju enu lasan le fi nse be ni jo so oluko ki le tun fe awun ka ki to nkan die ki to ni
1: ai to ni ba gbe ko mo toro ba ni so to gba ko je alaga apc ni ipa dokita basu omolaja bolaro eni o ma je ki won ka jo yin o ma je ki won tan yin je awon igbe alatako e ma dipo fun o aswa gbara me tu won ka jo osuwon ere borowo
0: ye je mo pe awon nkan ta fi n pese nkan lo le wa nigeria ta ko wa latokun owo re ma lo bi trillion meta abo le de 533 trillion naira lowo re o si n se akoba fun awon nkan ta labele tori pe a le ma pese awon ero ta ma fi pese nkan labele fun rawa ndia akoba ni o awon ajo manu lo so be laaro yi
1: taiwo kande wa la banko e ma fa dura ran wa lowo leyin wakati 48 hours awon abeji kan ni ipinle yo pe won si dagbere paye ki lo fa sababi ajego
2: sa ma ndogbo sa ti re mo bi ti
1: mo joko mi omo ko mo ti da mi gbon beji lo mo pe dogun ni ore wa fi mi le pelu temi wo lo to pe si ta mi baba mu tawo kan de awu dogun to wa tesi wa ju pe lorun ko yo
2: mo esu leyin beji
1: yen ko owo re
0: jaje mo pe won ni gbo biribiri okuku birim birim ẹ̀dá tó mọ̀ sí òkùnkùn náà sọ fún ọkọ̀ máṣùpá lóró orí ní ṣe náà nínú òkùnkùn yọmọ èyí òkùnkùn yẹn wà olólè wà nàìjíríà kí òkùnkùn bàjá ní ìpínlẹ̀ èkó ìjọba àpapọ̀.

0: se asepo lori bi won se ma pese na mo na mo ti oni seju ala pe gbogbo wakati to nbe ojo na ni o fi ma tan ni orilede wa Nigeria ni ipinle Eko
1: ori ba tori ma ya tokun bakan na ni ipinle Ogun sere be awon olugbe ode omi se mo gba ni bebi omi ni ipinle Ogun tin gbo suba sadakata faswa ba me tinubu ati joba apapo fun ati le lori bebi omi ta le pe ni gateway deep sea port ni ota sai ti an si ni ko pe ko be an ko ma lo be o
0: ya ba papo
1: o ti je en to ja saju agbe na ni ode omi omo ba dedayo aderemi aje lo pasa mo ro
0: Nuruddin ayo wale salaud omo wa ni aye to
1: na mi je tin da ko
0: be bile
1: o se da ko re o da ko e
0: ni oke o ni pe lo yo
2: baja Band FM

0: ni je je mo pe owo te a fi ko awon ohun elo to pe a fi pese kan wole ni orile wa Nigeria ta fi ko wole tokun won ni owo na si je trillion meta abo le die naira 3 trillion naira o na lo ye pe ati na lori awon nkan ta lo ra fun idaji odun 2025 ti fun idaji odun lati odun 2025 si asiko ta wa yi won ni e to tumo si pe ti a ba wa nkan se lori e o to ye ka ma ni Nigeria a kan ma poro si odo awon eyan mi ni oke okun ni en fun awon abi egbe man yi otunba francis meshoye an na lo ma ki gbajare eto kan ele ti won se to je eto olojo meta e ti won pe ni exhibition iyen isabihan awon nkan ta pese ni orile wa Nigeria e ti won ni oja eto kan ninu eto olodun 44 ti olodun awi egbe na ton ma se won lo waye ni ilu eko lanode yi meshoye nso di mo pe ko bi trillion kan abo le de 1.72 trillion naira je awon ohun elo to je pe ni ninu awon ta won pese nkan ria lo je pe ohun ti a nlo ni abele to je pe a le kan sare fayo awon nkan won lo je pe ile asia lohun o na lo je pe a tin ko wa won ni awon obomi na tun be ni awon apa mi na je pe a tun lo ko awon ohun elo moyi to je pe je pe a ba so itope dada ni Nigeria ta wa a ma ri awon nkan elo to je pe a pese nkan yi sugbon a keke lori ara o wa je ka ma ko owo ka ma pa owo le an ko lo sita e lo pe iwe ironi telegraph laaro e ba run
1: go ko so bo le fe na je ko nte si waju ko si afuera nuna lo je ko ariba e da kan ni isoro ijo to ba bere ijo kan lo je pe yo dope lori isoro mona mona nle wa Nigeria papajo ni ipile Eko ijoba apapo ati ipile Eko owo si ade nkan lanode pe na godo mo owo duro jaki jado le wa Nigeria ati ni ipile Eko won pe agbara na ni 24/7 pe eh so ti yoni se gege bi alakoso fo oro agba ile isaji wo yeah so ti mule la na baba la fi ko fi kun n to ja alakoso fo le wa ja Joseph Tegbe lo pe a case na oni governor ipile Eko baba jide sanwoolu gura kikise wi ko jojo ko tabili ko ni Lagos ni Marina lati wo na abayo si na fun dakudaji ni orede wa Nigeria ipile Eko na gbe ipile lajina ina mo na yo mo wodro woni si akase yi iko to ba bere ni pere woni agbo eni to je pe wa ni Abuja Kaduna Kano la gbagbe enu Port Harcourt ati bebe lo sugbon ipile Eko wi pe ona mo gbadun na dia le chena ka la ro pe
0: oko nu we royin te si waju bond fm la wa 92.9 radio feso apo to kari aye radio feso apo to na ye gbo lo segun emo ni royin to mu sugbon mo yonda fun no we royin telegraph la le ro ro se na mo nu ko se na mo nu je je mo pe ajo to n pese ni papa do le se akuna kan ri Nigeria ta bo si discourse won ni owo to ma pa ni sa keje odun 2026 won ni owo na je billion lọna 30 meta abole die iyan 3.64 billion naira oni won ni sa keji ti odun 2026 ta wa yi e to ndu ile wo na mo ta ba sin je electricity regulatory commission bo se nso dimo ba nso dimo pe ile ise pelu pe won po wo wole sibe sibe je ya mo pe owo won ni owo ti won padanu ti won ori pa wole o n lo bi billion moko adoje naira 122 billion naira awon to ye ko pa wole owo na won o le salaye bo se rin boya won ri pa wole won a don se ba ba ko sai ya won ge bi awon ajo to risi de ele ona mo se so ni mo e ko pa wole gan ni tarasose o ye ko je billion lona e ati merinle logoji abo le die iyan 7.67 billion naira na lo ye ki won pa ge bi awon itali to lo soda ti won je aralu ati no sugbon ti gbogbo e lo sari pe won ri ko jo ni billion lona e gbeta ati meta naira 603 1.9 billion naira to ku oyi awon bo se rin o e na gbon iwe iroyin ni telegraph la iroyin e ba iroyin
1: ko ko le sa wa na lo je pe o n te si waju mo pe o la fikun nje te pe o ni eto lo ni oselu o si eto ai to ni ba gbe ka mo toro bale so orede wa Nigeria orede wa Nigeria omorede wa Nigeria omorede wa Nigeria wi pe kile fc na la fin gbon ro won ni nje te pe dibo gbogbo to pe yo wa ni odun 2027 e ma je ki won ka ju yo e ma je ki won tan yin je o awon egbe alata ti on lerika ipo won fe tan wa je ni o gege to fi wa kan je alaga fe pe apc ni ipile eko ado ka basuru omolaja bolarewa lo mo mona na wa lanu ode ni ilu eko oni kami korowo wi pe wo ti o gbe ko duro bi ewe igbodo gi so wo ta ba ri ni o se ilu pelu akole dada iko aso gbara me tun o se foro seni wi pe mo se foro seni dr balarewa to je pe fi gba kan je alaga fun igbon sa fe fe nbc ta mo se national broadcasting council oni aso gbara me tinubu e ta ba wo sa ko so joba won o de le doko e sa ti leyin fun aso gbara me ati pe sa elekeji opo file wa le jamu ko le ba pare alaga bra wa to pe a case wi pe bo ti je pe ti taru la kola to ba jina tan wi pe ro moda lori owo intoro mo ti iranlowo epo to pe yo kuro won lo de je wi pe yo da won si ni to aba to wa gbagbe fi gba kan je omole igba so file wa le je afola re wa je ko dun pe aso gbara me tinubu wi pe opolopo nkan lo je pe je fo opolopo to die seyin to je pe jo gugba ko te pe n sa to si re ngba tan te gbo pin 2023 won ni ye de bi oduro ta ba so ni pa iso kan ta ba so ba reti sodo tun ta ba si nso nipa awon eto lo nipo ojo kan bi pe aso gbara me tinubu won ka jo osun dokita

0: Much more goodness. Now in a new pack.
1: Okunu wero inte si waju bond FM no la to dot nine radio fest wapo to carry aye. Ninu wero new telegraph la. Wanti ni pe so log meji bi kasa wofolo. Editor abaje won ni o le sini njeje mo pe ijoba apapo ni won ni nipa ajosepo pelu awon ile laarin osu kini si osu ke okan so 2026 ta wa yi won ni won ma ti man se akojopo awon owo ton fin gbogbo kata gbese labenu lai je pe won tun lo yawo ni tamo ni bayi won ni owo ti won kojopo laarin inu osu kini odun 2026 ta wa yi si osu ke so 2026 won lo na je trillion meji abo dide na 7.15 trillion naira lati gbogbo kasa gbese ile to pe o je ile ti won je labele won ni iye owo o tun gberu si o si ti tele tori pe won ni iye to wa ti won kojo lodun to poja lati gbo mu kata gbese won leyan je trillion meta abo le se 3.67 trillion naira won ni tabasin kamo a ri pe en to tun fi le si ni odun yi won lo tin lo si bi ida 5.5% abo le denu da 105.5% lo je po to fi le si iye to je pe won ri kojo ni odun to poja tori pe iye ti won poja o na ni trillion meta

koko nu we royin te si waju bond fm lawa 92.9 radio fe so wa po to kare se won ti ni ba le leti o ba mo yenu to n ba ko le leto lord ke to ba le wa ajo leto gboro wa nigeria won mo ye awon eyan to pe yo dibo lord 27 nje je mo pe million meta le logorun 13 won eyan lo je pe won ti ni won ti we to yo kokoba la je pe won dibo leto dibo ko ti won e lodun 2027 ta lo n to so ni mo se kuku se tomo di ojo bi osu ko se tomo di le mo le bi ba se nu wa we fa mo to ba re ba kuta mo so ya pe na loku ojo gboju asa mo pito sn anu so di mo lano de yi ni asiko ti won se to apero kan ati oro nipa yanju awon oro ko yi ti awon ajo olooto nigeria to n pe nigeria of jesus so ki won gbe kale pelu ajo sepo ajo eleto ibo nilu abuja won ni se ri gbogbo apapiri iye awon olulibo yi won ni o je jade ninu nkan ta won nlo lati ma akoso awon onka awon eyan to pe yo dibo ti won pe ni voter registration department compile they don't call your call lati owo ero ko to pe automated biometric identification system abis it won ni won da for more dada won nu afomo na ti pe million mewa abo le di awon 10.6 million lo je awon olufoko sile eto ibo to ye pe gba won wole sinu eto yi e ti won ni awon yin lo se fun ko sile bakan na ni baba na ti wa so di mo pe se ri gba card awon ti won se fun ko sile lati to n pe pfc won ni yo bere ni ojo eti friday to n bo yi pelu abala akoko ele ti won ni awon ti tari e si awon ijoba bile fun awon ti won je oranse be gba card won tututun lati ri pe won le ri card won gba tori de nigeria mami kan eto ibo yo lo mele mele gbe en te fun ko sile te fe dibo ti esi ti n lero ko pe fe fi owo ara yin awon ti o dari yin gbogbo en le lanfa ni

0: jẹno ipo won ni awon okunrin yan so radio nu asokuna ati alaye won atejade ile ti awon ajo na ti won tejade won ni ohun ti awon ba ti le bere yan so ba ti fun ijoba gbede kan ojo re ta fun ijoba ti ijoba ba ti wa nkan se lure ta ba le bere yan ko si ojo kan pato ile to je pe iyanse lu ni ti o wa so pin ajo na ti wa so bi pe gbogbo awon nto je akonu owo awon ile to ba ti abala consolidated university teaching and teacher institution salary structure to ni counter won ni bere lati ojo kini osu kini o ta wa yi almost alone bakana won so ni pe awon kan na tun be te pe o je owo osu beyi ti won mo mo wo mo to je pe won po ti won fa won won ni lodun 2022 ni yen ti le won ni kon so fa won won ni owo odun kan na tun be ti o je owo ajele arias ni o won nu ida me dogbon ati ida marun di logoji je ele owo osu awon ise ti won po ti won so fa won won ni kon so fa won la se ogbe leyi won ni gbedeke ojo merinla awon ogun ni yen so le ti o si ojo ko pato pada wa so pin loka ikore iroyin ni we iroyin ni telegraph laroy
1: gbo tun yo gbo gbe ni mje fofo la won royin wa laroy an sora whatsapp ni an wo konu ara mi o ba ji wo wa rodo re o aya to fu wi pe
0: mi wo re pete origin me ba fa wala
1: emi na te wo gba emi na da fi ke o ma fi ran
0: lo je ja pe joba bi le ogun da
1: na ko so te we ta di lo be
0: de mi ti be ko won yeri o
1: eh
0: ko da mo le sabota
1: la ya ko owo re so ye ko wa ni ipinle eko won ni si ayere toran ti oyo ayajo awon oruko jajade wa nigeria won ni kawaro le si joba bile musin en to je alaga joba bile musin lori butu arun aruwe je ko dimo pe awon oruko a gbodo gbagbe an jakedo agbala aye kisu to do wa agun su lodo ka gbadun to de ko a lo papo awa ta dipo kan ta dimu lori epe opolopo awon oruko ni o ni awon oruko da bi engine to je poro mo ti ero wipe to da bi dokita ni won tun da bi asaju ni kankan won na da bi afara to je pe eyan magun to je pe omugo magun ti o fọlọgbọn won tun wa da bi agbe to je pe o fun urugbe wipe awon oruko a gege bi alaga joba bile musin wa je ko dimo wipe eyin oruko to je pe wa ni joba bile musin e tin gbanu tele a ma gbanu bi anu salanga o e tun wa tesi waju be se n ko awon lati lewe alakọrọbẹ titi de grammar titi de ile eko giga jakidele wa ni ayajo awon oruko to je pe de kan ori epe le ti je nkan te ko ba je mo eto yin alaga joba bile musin oruko tubo so aroye lo pasa mo ro kokoro ile se o mo n tesi waju
0: inu we lo ni telegraph la re won ni boko ba okoro toro se o pada ka bo facebook teni o ya je mo pe tete kan la won ni yo pada si igbale ahoro igbale ni are bala me ti won ma ti pada si ibi se won iyen ni abuja won si so di mo pe ni
1: tesi waju
0: inu we lo ni telegraph la re won ni boko ba okoro toro se yo pada fi abo facebook teni o ya je mo pe tete kan la won ni yo pada si oko igbale ahoro igbale ni are bala me ti won ma ti pada si ibi se won iyen ni lu abuja won si so di mo pe ni ale anode na ni won pale gbe si ilu abuja leyin ojo mefa ti won ti lo ni ilu eko eleje oni nru oko ti en to je agbe nso won bayo ona nigba ti won te jade lanode yi won ni are na la gbe pe won pada si ibujoko won ni to je pe won so di mo pe won ma tesi waju ni enu ise won won te ba gbagbe won ni ojo kokodlogbon ni osu keso do ta wa yi o na ni are ni won rin ajo won lo si ilu london be ni won tun gba paris lo ni orile france to je pe won ni won simi lenu ise ni sugbon won se simi lenu ise na won ni won o yinbo lati ma se ipade lori lo si waju riwa nigeria pelu awon eyan won nigba ti won si de si eko won ni won ba awon nigeria so ni ilu eko ni ojo kini osu kewa odun ta wa yi lati ami se aya ajo odun merin din ni adorin ti riwa nigeria to ti gba ominira lowo awon oyinbo won leyin eyun ni are tun lo si ibi eto kan ele ton pe ni ele ti won se ninu gbogbo kan ton pe ni wole so inka center for culture and creative arts ni one won fe yun won fi se ti MQ Abiola documentary won ni won soro nbe na won ni papa julo won salaye nipa ilakaka eto selu ati gbogbo ilakaka lo MQ Abiola ti gbogbo aye gbagbo ipo lo jawe olubori ni eto dubo apapo to waye ni ojo keje lo sukefa odun 1993 won ni bakan na lojo Eko Sunday won ni Are Bola Ahmed Tinubu won lo se abewo si oba alaye ilu Eko ti won je alaga oloba loba ati oloye onifila ni ilu Eko oba liwon baba tunde osolele ami ake olodi first olowo Eko baba Fuad ni gadukoro ni erekusu Eko lale anode are pada silu abuja lati ma ba ise won lo ni pere e no gbo iwe iroyin telegraph laaro yi e barun yi nbe
2: alaafia fun yin o muslimi alasin ala pata yanyan anfani nla ni mo muta yin wa o fun gbogbo eni to fe se humura se haji ni lana ododo ti se fi pe ni waju oluwa awa link mnr travels and tours limited lagbero maka nile yi ti toni sona loju pona esin eto ilera to peye itosona lori ohun gbogbo ilegbe irorun ato nje asiko to sin dodo humura olososu ati tinu ramadan eje ta ba won lo awa link ogbajumo de gbongo iko ni so di sise haji ni rorun beni awa link mnr travels and tours lagbero maka to se fokantan pelu akoyawo gbogbo ilana to luwa fi gbase lowo eni 5 stars tabi 3 stars hotel lasumo haram peki peki oko ojurin ayara lati madina si maka ati ziyara si gbogbo awon aye to lami ninu itan esin be se ndaribo ni rin ajo ni da

experts lati ojulejojule ni egbe ibiriko to da duro to sin sise fun Nigeria to dara nipa sise atileyin fun yin wa Are Bola Ahmed Tinubu sipo are lekan si awon esi ti farahan eyawo fun awon akeko ti ko ni ere lori fun awon Nigeria to fe to million meji ni ile owo osu to ti gbe lo sibi to ga isimi owo ori siso fun awon ti owo ti won ri lo sese kere owo inu apo ifopamo si Nigeria loke okun to ti lo soke sibi ti ko de lati bi odun meji logun seyin owo gogo gogo to loyibo pe ni inflation to ti diku ati awon atuse orisirisi miran pbat lati ojulejojule ti isijoba kan ba dara lakoko o ye ko tun se lekan si ni ojo idibo e jade lati dibo e dibo yo

0: alaji salawat usufa nabi ta yana lati la samaja olorun ba wa dawo aburu bayi duro o ti ka nle o fe ka gugu
1: e to e ka bond fm gbe ni e ka ro bond fm alajuru igi ati doctor isele anu kan to gbomi loju awon eyan gidigan o ki olorun ma je ki a shirin e je ki awon nime ero ma se ayewo ko ofufu yi lore kore ki won to ma gbera abi ki awon nime ero ma tele won ki aridaju le ma wa ki won to ma oko ki olorun bo oro itunu si awon ebi awon ologun ati gbogbo Nigeria boje oro tun lo fe ko lapapo ko si ilekun aje oro se da lati korodu
0: oro ko fufu to je ko jalule ni lokan je ni ipile Odo a feru emi on ni orede wa Nigeria ki ijoba ti eto to pe o lagbara eto gbonligba fun awon ebi won ati awon omo won ko lo ba mo je kalu emi ni orede wa Nigeria lati dami ojinodu mo be lero pupo lati ikotun
1: e ka oruko mi olaye to baba oloye lorile kọlọrun ṣanu wa ni ilu pẹlu management gbogbo nkan ṣe ẹni ẹmi ẹ ti bọ ṣe o le waye mọ ni ki ijọba mu oju ti awọn jagunjagun n ba n lo a ni ri aburu mọ Nigeria o gọbi arọdun a Nigeria.
0: Muhammad Mashur Imam Kawu lati Iwaya Ijaba ọkọ ofufu awọn ologun to jabọ yi o ti kanna tẹlẹ oruko tawon ni olaye tan baba oloye o ti mu yen na
1: ajiwo
0: fufu awon ologun to jabo yi o ti kanna tele
1: mo
0: se nkan la aro yi gbe na san won ara won ni tan tare oruko tawon ni olaye tan baba oloye o ti mu yen na
1: ajiwo mo rufu
0: nda ko
1: ti wa nu eje
0: nda alaja gbemisola opeleyeru ya beji alamala lati sasa itere to ko sele lanu ode afẹ mo lede wa Nigeria won akoko joba papo kun seto mi ni gbagbe fun awon ebi ati awon mo awon jagujagu to pe won lo ko se je pe oko ofurufu ta mo lo re Nigeria na ko mo je osara
1: Alifa Ismaila Atoda Adas mo mufti lati Rat Plaza Ajuwon my JP ati ore re Ibadan e ku ojumo o se ri iroyin to jade won iroyin Ibadan je gba ni ohun to ko mi lo mi ni ju ni pe awon eyan won yi ma ni awon ti won je molebi iyawo nbe omo nbe lojiji won ko gbo iku won kini ka ti pe awon nkan ti a ki moju to lo poju Nigeria o papa julo a ma nfi oselu bo opolopo oro e dakun e je ki a mu oro emi wa lokodun olorun ran wa lo God bless Nigeria and ilu lorin
0: olaja sata yaro lati mari beach ni ajegunle papa isele to sele lanu ode afemo lorede wa Nigeria won ja jagun meji le logun to ko ba lo ki ijoba papo gbe igbese lati je pe won pese won amayederun fun awon ebi won ati awon omo won ko si je pe oko ofufu ta ma lu ni de wa Nigeria ton mo saye so ji lori kore ka ma lu se pe mo
1: JPO
0: oko wo pe JPO si da fun ara re
1: JPO oko ofufu awon ologun to ja ibani lokan je pupo ki ijoba ma se ayewo awon ofufu yi daada ki won to ma lu won ki ijoba si se itoju awon family awon jagun yi da

0: Ododo JP Oba Ileti ilu Ijeduro Chairman Lagos State Balance Forum Ewo ki Olorun ba wa ti lekun ba nu je lori ide wa Nigeria Ogun olele odele oroko doko toko oroko doko oroko to ko Olorun bo loje koda ko ma je ari o isele aburu gba ni isele to sele yi ama ko si ejo kan ti a fe ba Olorun wi ohun to kan se koko to se pataki ni pe gbogbo igba ti awon ologun ba ti fe lu awon ko fufu won ki won ma se ayewo si daada ki Olorun ma je ki a sirin to ba je pe awon kan ni won ti se nkan kan sile lati fa oko fufu yen subu nko ki awon omo ologun ma je ki surveillance won ko ma mile daada ki won to gbera lo si awon bi ti won ba lo God save Nigeria Olu Ijeleri Jonu Abodoro JP Oba Ileti Ilu Ijeleri Chairman Lagos State Balance Forum
1: nga kubuko baje eku etoruko tan ni pastor Tony Alabi JP lati Koka sele yi seni laanu be nu si bani lokan je ki Olorun ba bani ro eh ko Olorun ba bani tile ko wa bunu rede wa Nigeria ko si tu awon ebi won na ko tu awon loju ba papo e mo gbagbe awon ebi won
0: Alaji Fatani fo won se lowo se ba lati itire iroyin yi odun mo mi ara nigba ti mo ti gbo lati ana koda ara mi gbon ni tori kini ka ti pe pe gbogbo awon to wa na ko fun na ni oje Olorun ba ni pe iru isele bayi o sese ma sele o se ranti susuliso se ranti befiu ah feru banuje bayi mo ati nru pe iru otun isele mo sugbon o ti wa sele bayi ki joba wa awon ona to je pe oko fufu ni jabo mo God save Nigeria Alaji Fatani fo se lowo se ba lati itire
1: Alaji Wahid Abiola baba dine idimu Ah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuli nafsis ai ko tu gugu nko kan ma to ku su wo re to sele yi. Ibanje gba ni orede wa Nigeria. Ah, feru e mo. Ijoba papo le wa Nigeria. Ejo dakun e ba ni sire ro fun awon ebi won o. Ka si mo gba gba won te ku ti lo. E da.
0: Kami.
1: No do ti ri mi ni. Ndo ko buru ko ba je. Olu ye sola wa. Won jira to do ti lu Badagry. Lori sele te ko sele lanu ode ni ipinle Ondo. Oluwa o ba ni dawo abunle wa Nigeria ki joba papo o si tare o ma jeun fa awon ebi won
0: Alaji Supo Alafia Tayo Ahmed Muibi mo se adua pe Olorun a fi oriji won koni se ni tele tele ki joba jara mo itoju gbogbo awa ti an se ise abo lapapo to fi dori olopa o Alaji Supo Alafia Tayo Muibi abutu oja
1: the sister commander fun igbo oba ni ipinle Eko Adewale Sala Koda mi oro orun sun latana majumo toni lori sele tepo sele gbogbo awon eso norede wa Nigeria bo to pe gboro mo wa lori emi ati dukia o lai gbagbe nto to gboro mo ti awon ko fufu ko lo ba ko tu awon ebi won ninu
0: so adupe lodo Olorun to oro leti pe won ijoba Olorun wa ran yin lowo o
1: ina mu ka lo de na tari ti e na da fi de aleka
0: ko Olorun bejide ba mo we ti ilu egbeda ah iroyin banuje gba ni iroyin yi awa ti a ni awon ore ninu ologun ati awon mo ninu se ologun Olorun ba tu wa nlo ara wa lojo Olorun je kiru isele na ko sele mo o e ba wa ara webe si joba ki won se atunse gbo awon nkan ti awon eleto abo wa nlo Olorun ma ran won lowo Nigeria o ni baje ko ni daru a ni kuku ojiji o Oloye bejide ba mo we ti ilu egbeda
2: Ola Abuade 2026 Omo Ola Abua mi ajiri eyin omo Ola Abua mi ajige omo meemu meemu omo meewi meewi o jago mefa kefo wo oyo Ola Abuade 2026 todun yi ma waye ni 24/10/2026 but man se to man dun ti gbogbo man ko si agboli Ola Abua compound o really agege lo ti ma waye o ankara wa fun mukulumuke shop 3 Ola Abua shopping complex okwoba road o really agege esilepe 0803-347-0501 eyin omo erin jogun ola lorilede Nigeria ti kaata kiri agbaye ola abua gbe wa o olukede igbimo ebi ola abua ki ti gbe o
3: 92.9
1: a dupe lo gbo awon te pe won tare atejise si wa laaro ti tori a ni ru e mo ni orede wa Nigeria o oba Nasrudin Lawal mi sasare ti won oba lori nlo mi tutu na ni jeguari ti ni agbalo gbabo
0: awon tawo yin so lo ni pe ki joba ki won ti baba wa ru awon oloku wa lagbara ni gbe lesu tele eleto abo patapata ni won ti baba ru lagbara
1: awon ko fufu kan lo na
0: awon ise ton de lo na so baba se atunse si labo ni sele si wa mo lori iwe Nigeria
1: ko mi
0: tunji olalekan lo ko mi ire o
1: mo gbe lori ege na loruko temi je mo ra sise toni o ai sere gan abuku ni o

0: Traffic ambassador gbogbo awa omo egbe ile akerun bi okan ninu wa to dologbe ologbe popo laye kin ayo lati waimos governor la lapere lagbe olohun opolopo awa traffic ambassador la wa ni bi adura ojo kejo jo loni iyen ede fida pre loni ojo aje monday ose to koja lo jade laye amo a se afun loni ni alapere lagbe olohun ki olohun ba ko je ki odun jina sira ko sin bi ateyin ku fun aya atawon omo lola nobi wa muhammad sarasal adisin governor amo ashe adura ojo kejo fidaus no ato ba ngbo mi lowo lowo bayi eju omo surutu omi surutu funra e komre suraj abi odun surutu ikan ninu awon omo re eju omo surutu to nwa korope ohun lo ni kin bohun ki ogaun surutu pe se dada fun pe opolopo olohun opolopo surutu pe ti so pe up up surutu to omo surutu lo sodi ohun lo fi ise yen ran mi ah mo wi ko ta mo si o awon alalubarika ida to lohun lu lati ma gbogbo nkan ran wa lowo do mama wa alaja shukura mo dupe oluwa sunni alaja dupe shanshan mami ima alaji otunba adiwale atonda sabanu balugun awala sabanu walugun mukin baba alaji isaac tikare alaji soku ni somo bariga mukin alaji taufik erilomo ti won je alan atan iyano solo mukin sa baba dada alaji musibi baba tadu finest of the finest of the finest of the finest of the finest of the finest of the alaji finest alaji dusho ni mo abisola balugun ni ka finest of the finest of the finest of the finest of the finest of the finest of the finest of the alaji international to so ko ni baje fun lagbara olohun comrade obi oyinuga ari mako gbori e o baba dami mutin akesta keshuro ate ati pastor sunday ayitunde mo n bo ri da mu ra kin o e bo se lagbo olohun alaji said yekin akereje ti won je loro ni matodo alaji adiola lawa worio ni super gbogun pata mu ko sara si otun olade leyi en wa ba mi sumo alaja si ola bodi otun la be je ma ba mi korin eni eni bi ta ba lo je ni ka kini otun ola 5 or 6 person e ba kin o olore gbogbo ogunjo bi olojo bi ba williams ogunjo bi mo kin sa o komre mo baraji mustafa kan ninu maryland oga won yo ati w be enu mo kan sara aji otun la okan la won akan ni ceo bisma e ba ki aya yen aja wa lagbo lohun alaji saru amedi nko ti e tun ti lo si dubai ni sa ti e tun lo dubai ni iadris ni oja ju e ba ki won eni mo ti won pe mo ki won dada o lagbo olohun e ku je be se losodi losodi lana mi ni so pupo ju loro loni amo mo ko sara si won wo la fi to governor losodi ti won je olori osodi united w alaji comrade abdulrasak adesola alubarika decency thumbs up mo ki e eyan ni decency e gba be alaji kamoli babi kamoli egbon mi dada ko ni baje fun isaga okumaso mari o alaji deyemi mo ko sara si isaga okumaso mari o egun babaluka egun alorun kinkin o alaji sule titi o mo kin babolu e ba yen alaji sule titi eyan ni comrade suraj abiodun sur comrade badmus adekunle enkalon comrade afis olariwaju surbaboja eru tudupe o mo dupe ni orore oni kan alaji taufik adewa mo fe gbadura kun fun e alaji taufik adewa rufai o ni rogun ofo bodu so latifa oluwa ogunaki lo lo tuetu ade oluwa ade fo kan loko temi eja si jeje o oko wa oni subu igambo mo ni won bodu se pari lo ko ni je pin kokan niwa o ni rogun ifejewe to dawo sawda mo ma
1: oko no

0: wole gege bi gomina ninu bo tun ma waye 27 loka ninu we the nation la ro temi
1: loju oke the guardian last na tun gboro yin wi pe embassy yan government o ti de amusere fun ade so fin ipinle kano la gbo ko ludije nu egbe silu ndc to menu ba Nigeria Congress aminu wakai be si dako e la ro yi ko se mi ni ko si meji je pe ile ise agolopa be won na ti pale re mo gege bi agberu so ile ise agolopa re ni ipinle kano toruko nje csp abdul like yawa oni nje pe nkan to je pe obirin to se ni wi pe obere si tare awon obere si tare e sita lati le pe o sa fi han re ah ah iwo dije fun ko kanu egbe oselu ndc wo to wa ni ibata ri ni bi rally bi wode to je wa ni egbe oselu ndc woni pop action woni awon ba lo ni ko ojo kan ni bi de toro mo ti oloselu de fun ipologo woni to si se ilu pe to fi gba kan je ile ise jajagun ile wa naija wo na fini le wa nigeria iseru bobo pa bobo blese e ja jina si wa kai woni ko wa ni ikawo awon olopa ni ipile kano ipologo bo to gbe jade to si je pe je ororo tari sita ni telegram guardian e na kala ro
0: woni to je ba ti kuro nu se ise ma ti buse ma ni o e je mo pe ipe ijoba ipile kwara mo fori laaro tini lati ru awon agboko bodude lati ru won lara papa julo ni awon eka to nri si koko mo pe bo ba nle omo e ti mo ba wu koko ni elegbon mi e ti mo pe en to ba ni obitibiti owo lo ni olowo ni
1: koko ba ti tan ogboro
0: so ti gboro so ni nipa de ijoba ipile kwara ni o ma to bi ẹrun mẹwọ tọtọ ti wọn ma lo lati fi se iranlọwọ fun awọn egboro ku bodude awọn nipa koko dada ni ipinle na lawọn ijọba abilẹ kaakiri to wa ni ipinle kwa nigbati gomina n sọrọ nimọ o ran ẹni to jẹ commissioner to soju wọn kọbi si ọrọ ẹgbin ni ipinle na ati idagbasoke awujọ arabi olorun to yọ si thomas to soju gomina ni ipinle na norma ti fa to n ba awọn akọrin sọrọ ni ijọba abilẹ to wa ni ọwa kajọla isinlukọ gbọna lati pe ẹfọ kan balẹ didun lo ma so okoda awọn ni ẹni to jẹ akọwe agbẹ na iyan arabirin fun kẹsọ kọya o na ma gbeyin ninu pade na won fi nru gbogbo awon agbero ku bodude awon to mo nipa koko dada bi pe aipe lajina pelu egberun mewo toto ti ijoba ipinle na tun won tari fun yin se e le ri pe idagbasoke ironu yo de ba oro koko ni ipinle para bo ba se wa nte me won ni oloko ojokan ni o ma se kuro to awon to se koko won awon olohun osin awon ohun osin elemi na gbogbo e patapata o na ni ijoba kan ma wa igbo tun de ba to je pe ero ko ni ipinle para yo ma po si abujabutu ebi ko ni pa awon eyan oka awon eyan o bala awon agbero ko
1: ibara lopa ni afun won wi pe ko ye ko ma taku toro oju we kini wo igbele pele tan ka laaro pe bi se olopo eyan ta ba kede laya o ofun fo lagbara ti di oba laye lowo ninu osegun le wa nigeria
0: o e wo gomina ba so ni ti fatu baba e ma che dada ah o ma ya wa lenu kini baba e se je mo pe baba baba yi gomina wo ba so ni ti ipinle kaduna won ni ko ma da se pe boye lesimesin abele ya meya atoni gbagba o ati muslimi ati alabai gbogbo patapata baba e ma ko papo lati ri pe eto so iso akoso ijoba ni ipinle kaduna o se so rere o won leni to mojo ogun na nipa bi awon apapo muslimi ati omo leyin omo awon kristeni gbogbo patapata no ma gbo super sadakata fun gomina pele na o latari ise igbese to gbe ase takuntakun to se lati mu ilosiwaju ati dagba sope pelu report to da laarin muslimi atawon lesin kristeni o ni ipinle na o wa di gomina so nina wa so oni ko ton sibe o si ko ti oni nipa to ti wole gbe oko dun meta nsi to ti di gomina ni ipinle na o le ri pe awon ofin pa kan bo konu ohun o de ya ti ya bele sin fe sin o lo nkan gbo mo dupo ni te ba tun wa wo isakoso ijoba hun o ninu awon to je agba ni nimoran e ri pe bi muslimi se wa nbe o na le lesin kristeni wa nbe o lo fi pa kan bo konu ohun o de se pe ohun setanu elesin kan o ni ta ba kura pa ta ba le lele e ri pe gbo nkan yo ma lo ni irowo oro se o ni adura muslimi adura ni kristeni o lati abalaye o ni gbogbo e patapata lo na ba gba olorun ba koko na ni gbogbo la kuku nsin o ni nipa ade yo ran ba awon esin muslimi patapata mo se wa se leke pe fun lati satileyin fun isakoso ijoba gbogbo e ko le tun ma gun rege si o wa ton sibe o wa ro gbogbo awon ina o ni ejo o ni igbe kan kan ko le dago se gbogbo te ba ni lokan ti satideyin fun isakoso ijoba ko tun le so isorere si ni sa to n do lowo lowo koda o tun fe lo le kan si lati je pa awon ijo mudumudu ijoba ti wa ti wa ni idunle loka ni ekunrere ninu gore ni telegram laaro ti ni
2: Ore mi, o je pa jankọ, iṣu ara fifa so, owo adezo don

0: ounce eto oni 2027 eje ka tete yara wa leti esi meji tani ta fi gba fi sogbo eje ka lo lati je pe n ta ba ma feyinti ta ba ma so pe o se nkan to da fun wa oni ka o to gbodo mu wa ni okan soso ti oni si pe baya fanu abi ni bi ni abi anse leya meya abi lesi mesi o na ni ki gba ko si kini ko diboyan ni 2027 la gba pito bi lo so di mo o ngba to mti leyan to nsoro te ba gbagbe o fi pa kan dupo ni 2023 si pare nu egbose bo party o to fi pa kan je gomina ni ipinla anambra fun odun mejo be ba won da mu ti salaye bo e loka lekunre nu we ro ni telegram la ro ti
1: lo ji wa ki lo ro an ti mi o se mi o koja be lo je ke mi lo ti koja lo si ikunle ekiti ni kan je ka yin roju ibale le ba pe meji lode ijolo lo ta ni egbose lu adc dr bamidele ekun da yen odun 175 ati lesami omolayo omolayo en odun ba di na dr bai won mo ye won yo kuku sara won o ni bere si ja la rara o mo gboro ja alaga ni egbose lu adc ile lo fa to je ah ifo ba won ki je bi asp akewale ori yemi ngba to lona dodo won won ji won sa koja lo si ile ejo ni ejo keje osuke odun 2026 ni ati ameji to wa ile ejo pe se mo ja ni po si le wa nigeria ani adc ile lo fa to je ah an gbo ifo ba won ki je bi asp akewale ori yemi ngba to lona dodo won won se se meji won sa koja lo si ile ejo ni ejo keje osuke odun 2026 ni adu ekiti ameji pe se mo ja ni po si le wa nigeria asp ori yemi ndiye ti ko mo mo fi le wa nigeria ni abala kokale ni ogosan bracket 1 bracket d ati to won ti ofe abala kokade ni adoris nine abala okole ni riwo ati ero kokora 21 iwo daran ni jeje mi egbe kana te nja fun alaga egbe oselu won ni yo kuku ti ra won oko o ojuwe kedede ti ozi guardian lati ran kala
0: won ni be ri ise wa be ri ise wa erin gborowo igboro ni ewo be ri ise wa minister fun oro ise ni ile wa nigeria live mari lo ma korin lanode wi pe e fokan bale won ni oju ona abuti kaduna sokoto gbogbo ona ona ti o ma lo gerege ti oni si wa la pe mo lo tinirin tinirin won ni yo pari ka to ri ipari odun to nigba ti alagba so ni mo nu ile ise mu ma woro ko lo ma so lo n so bi won se kokan akun se se ati awon se alaja ti gomina ti ara bora me tinubu ton gbe kale ton tin se latari igbotun ati ironun fun awon omode wa nigeria o na ni baba ti so ro pe gbogbo awon oju ona ti won ti lale yi gbogbo e ma di se o la awon to n lo lowo lo ba awon ma se oni sugbon ati awon ti eleto pa njo ni leyo to pa yin abuja kaduna si sokoto oni ka to ri ipade gbogbo e gbodo yanju nitori pe kini awon ti se pade papo pe awon agba sese ton na fun won de ti fun loju won ti fi dawon loju pe e fo kan bale se ri ijoba ta won ti gbogbo awon eto to e ko pa na ta wa na te ti se tan

0: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lo egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa lohun lo yo mi, lo wa nte koluba. Mo bo lowo ara tita. Oro si so mi jagara bayi. Atelese to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni teyan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowo isan fini pamo. Awa finish esin. Ide mi ja. Oju to ba fa koko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara Bus Stop. Off Abarojeru. Ikotun Lagos State. Ero bani soro won 00

0: se pataki o se koko to ba wa ri be ti eyin ti gbo nipa awon egbogi to njade lati ile ise temi tayo trade medical nigeria limited ti won se lona igbalode ti ajo nafdac ti fowo si okan lara egbogi be ni mortif capsule ti o kikere nkan de kare aye to ngba ni lowo egbogun ara to nsan ni orikerike ara to ndo ni ibadi to nfa ni so o ba di pe igbaroko ro ni gorogo keyan ma idagba to nkan ko ti ma tepa keyan ma le rin lati opo na kan de ikeji keyan ma rin keje keje bi arugbo orunkun to mi tete ki ati bere tabi dide soke ko di bamontiko mortif capsule ni egbogi teyan le lo ti yo tun royin efe lomi mortif capsule o gba kaakiri awon pharmacy ati chemist ni adugbo ni
1: agbe o fo pa yajo are o lo
2: amiru ki ti eni gbe eni ugo wa ndi oro mi o ni ara re ni mi mo
3: egbon ni enikan o se yin are ara lo n ba yin da e so bo se nse yin ka gbo
2: egbon o mo so mi ijo ara n fa mi so ori kiri ki ara n dun mi ibadi to wi igbarugo je temi ileri opo na kan se keji ma
3: are ara ni ogun teyan le lo ko royin efe lo

0: mọ Nigeria e wo le wo e ka bo so ko pare se boyfriend na ri tun don nine ojuma laye na ni Tuesday ojo isegun to le pe agbo sogun so segun aje segun olorun ka segun awon abinu eni laaro teni yo ma teso aju na won fe so se de pe yo tun ma teso aju ni ti ife so se UEFA Nations League ito wa ile lana ati ni bo se ri sugbon yen na ni die nu oro ta fe mu bo se pe iko le Nigeria ife so ta fe gba ni olorun so pelu iko Russia yo wa ile ni erichel mu gba lodua pe kolon jari dada babo ni loto ore so ni sugbon igba di wo gbala ni la so pe a fe koju iko Russia ni bi olorun so yi awari ya awon gbọn tutun wo lo ti se sile ye bi debi oro ti mi no fe mu ni aro ti ni sugbon yo mu e lo kolon ja ko de ko bo si bi dada ni oro po ta mu la aro to ni bakan na nipa ti man city to si wa nle won ati liverpool ma gba bolu lo pin ose igba ti league ba bere won si yan akoli mo gba tutun ni eta mo se referee ti je pe yo se isakoso ninu fe so se na kini o sele se won ni ma benu atelu iko man city bayi papa julo lawon fans liverpool ti pe liverpool gan lo wa nle se ko ni wa je ijakule abi ikuna fun won ninu fe so se na ati to kun lo siwaju e gbo ba se lo lawon ti mi lo mo yan re lufe yin lori Salahuddin legit ni gege bi asa mi
1: ojumo lekan si lori papa bon 92.9 na lawa Ibrahim Olalekan IB Sports le minje gege bi legit se so kemi na kin legit leyin pe eni gangan na ni latari pe ifese won se iko sin gogo ti a fe ri nbe ju pe tori ko se ifese won se point sugbon a fi ki erichel ko wa bo se ma tori ati ri pe orisirisi awon new faces lo wa nbe o ti je pe awon agbabol yin o pe mo ba se gbo 19 players ni awon agbabol to wa ni camp bayi to je pe won a de ma se kini awon oju tuntun anfani lele fun awon agbabol na lati se kini lati fi se afihan bi pe awon na da awon na to tan tori ta ba ni pe kan ma depend lori orisirisi awon agbabol asola na na pe awon agbabol kan wa to je pe ko ye ka ma pe mo o se o pe kini o ye ka ma depend lori awon agba ball yen mo tori pe kini won ti dagba won ti o ye ka ma ni awon new faces sugbon eni na ni afani e wa fun awon agba ball yen lati fi han ipe awon na le se kini awon na le fa koyo e be ni e se lo nbe e ye sa fun yin ni awon abajade awon fese won se ni oni papapa bawo lo se lo ni UEFA Nations League lana e ye so fin pe Belgium o jiya lowo France pelu ayo merin si eyo kan idalo nko o fi aje Turkey pelu ayo meta si eyo kan Northern Ireland àti Georgia odo làwọn méjì jọ ta Hungary fọ̀ ga wọn Ukraine pẹ̀lú ayò méjì sí ẹyọ kan ló lọ ka mọ́lé ni Bosnia ó lu Poland pẹ̀lú ayò kan sí odo Romania ó jìyà lọ́wọ́ Sweden pẹ̀lú ayò kan sí odo Cyprus nkọ àti Latvia Cyprus lu Latvia pẹ̀lú ayò méjì sí ẹyọ kan Montenegro òun àti Armenia odo làwọn méjì jọ ta nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣe lọ nbẹ̀ yẹn.
0: Lórí pápá 92.9 ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ Ibrahim to je okan ninu awon asoju iko Chelsea lori papa bon 92.9 ni lese bon 92.9 pe omo oluwo gan ni eno ngba to ni Hungary mo ti wa mo pe awon Chelsea na ni no ma pe Hungary
2: ri ma pa won
0: ori mi o mo mi lo ti lo ti o gbiti di Hungary mo e lowo awo ko jo mi loju awon ti Chelsea na ni awon ti ba e da bon do yo lo e je ke lo bere pelu igbesun se to ma wa ye loni pelu orile laarin orilede Nigeria at orilede Russia iko kokede pe opolopo yin yo ma wo pe ago melo gan ni be so se te npa ruwe yi ago marun irole ni ni amo iyen gan ko ni akori iroyin temi gba mu ni iroyin re da aya to jade to jeyo laaro toni e temi gba mu re ajo kafu won to wa foji lowo iko super eagles orilede Nigeria latari be so se ti orilede Nigeria jegba ayo kini ayo keja ayo keta ti orilede Guinea Bissau lasoraso to ma fi ota wa se leya látàrí orí pápá burúkú tí wọ́n gbé wa lọ tí wọ́n mọ̀ ọmọ gbé wa lọ ǹjẹ́ jẹ́ pé àjọ caf wọ́n tún wá tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ikọ̀ súpa ìgbó ẹ̀dá pẹ̀lú má bínú ẹjọ́ kò rí ṣẹlẹ̀ mọ́ lọ́ba fi òtè lọ́ba fi òfin de orí pápá àmọ́ ibo ni wọ́n wà kí ìfẹsọ̀sẹ̀ yẹn tó wáyé ó kọ̀ la ibo ni àjọ caf wà ta ni àjọ caf tó bọ́ọ̀lù tó ní nígbà tó ti wá di pé àjọ káàbù náà ti wá rí pé ibi tí wọ́n gbé wa lọ yẹn kò lẹ́tọ̀ọ́ kò bá òfin mu ní òfin tí àjọ àgbáyé tó rí bọ́ọ̀lù gbígbá fífà tó gbé kalẹ̀ pé kẹ́ẹ̀ tó lórí pápá àwọn nǹkan kan wà tẹ̀ láti yẹ̀wò kẹ́ẹ̀ tó lórí pápá àmọ́ nígbà tí wọ́n gbé wa lọ sórí pápá kò yàtọ̀ pé wọ́n gbé wa lọ sínú igbó kìjìkìjì láti lọ gbá bọ́ọ̀lù ní báyìí ṣé wọ́n wá yé èsì àbájáde ìfẹsọ̀ sí ẹgbàdà ni àbó ti lọ kí ká sọ pé ó ti lọ àbí
1: ó ti lọ
0: àbí àwọn ìbéèrè tẹ́mi bẹ̀rẹ̀ àwọn ìbéèrè àbàmì yẹn nu o ẹ̀dẹ́kun kò tọ́ síbẹ̀ láàárọ̀ tòní lórí pápá bọ́ọ̀lù náà ìtúnọ̀dá ìjẹ́ ìbáyé kúrò mẹ́ẹ̀ aláàròyìn táàbù wá sí etí ìgbọ́yìn amos adam.
2: mu ta ba soro NFF lorilede yi oruko to da mi laka ni Amos Adamu eh looto o feyinti je bi olusakoso ere ball lorilede Nigeria o ti wa pada wa soro bayi oro to so o do mo ti mo so lana mo ni erisheri okoju osuwon lati ja ko ni mo gba wa e wa ko jebe laki sa ife so se lana orilede Nigeria ati Russia eh Nigeria eh iko su bible ijakule failure Russia fura e ijakule ni so wa ni just killing
3: Olympic ni to waye Los Angeles 2028 to ba waye igba ifa obirin African qualifier ni o iko Nigeria a ma koju Comoros Island pelu aso lohun lojo Friday tin se October 9 eleke jam second leg yo waye lose to ma tele lohun ti ye Tuesday ni October 13 a ma koju Comoros lalera lati mo bi a ma lanfani lati lo gba ifesese na ni ti waye ni ti Olympic Los Angeles ni 2028 ni aso ni ti abala ti awon obirin bi e se lo ojo Friday ma waye ni aso Olorun ni ti abala ben bi e se du niyan o da ka ma te swaju na ni ori iroyin wa na
2: o ya te swaju mo ni iroyin kan fun lati mo bi o ya te swaju
3: osuroko igbe William William lo soro to wa ninu coach se tele bo se dapo mo iko alatako
2: William mu Brazil
3: o ni asu ibere pe oro
2: mo na won agba bolu e ma sin gbo
3: kamo ti won ya gba
2: o ko ja lara won agba
3: bolu agba bolu gidi
2: Chelsea pada ro sonu to ko ba iko Chelsea ni yen ogbe ni agba world
3: foundation gidi
2: e sin ni William
1: Chelsea agba bolu ti Chelsea sonu igba ti William ma kuro n Chelsea o ti san sara igba to ma igba to ma
2: bolu ni
1: eh na you know agba bolu da le so pe Chelsea pada n de gba de ti replacement e di sin o na ni iru awon bi Eden Hazard yen John Terry. Only the team of so bad. Tori awon agba ball meji ti mu daruko yi. To ba wa nbe.
2: O le daruko Lampard ma o to daruko.
1: Mo ti daruko ton bo mo ko fe back meji. Tori mo di pe le di ti nta ko mi. Bo mo fe sai back meji. Tori awon meji won je agba ball to pe lo waju. O da be ni pe Morgan Rogers ti fe ma replace e. O ti fe ma fun wa ni vibe Hazard die die.
2: Hazard to ko ti
1: o
2: su meji ni.
1: Eh won mo so pe die die.
2: O ti le so. Wo ko mo tori odo to su to be ro yi.
1: O le pada yin ko ni. Tori ire yo bi Mudrik na. Bi Mudrik na se se fun wa ni.
2: Be
1: ati
2: ro pe ya.
1: Be ni be at the end of the day.
2: Abamo ni.
1: Sugbon run bi Hazard ati John Terry o ja awon agba ball to gbon o le decide the game. Pelu Frank Lampard yen o le decide the game lo wo ara won. Sugbon lowo lowo bayi Chelsea o ti ni run agba ball be tori o ma ni nigba mi. E to pe Palmer o ma fe se but latari ifarapa to ti ni yen. O se kini mo. Awo iye dere I need the leader tori ko si leader yen be tori ti iwo wa waju yen go ta won ba nse to ba n gba ball sawon a sha ri sai bi Chelsea gba ball sawon pelu gogo goal ti Chelsea ti score ni sada wa yi minus ni se ni go wa wa
3: tori ngba so yen pe
2: e ro ni mo to so be legit ba bi nko to para sori e gogo to so para ta mo gba pelu e awon gba ball to ti fi ton bale to pe ati riru won ko po John Terry gbe so Eden Hazard ku le je pe Eden Hazard ku le gba bi ase nla to se poko ni Chelsea lo si Real Madrid o ro pe igbese ako to ma tun aye ohun se ni labo ko ma ba aye ohun je
3: Lampard na
2: to ba gege ni e
3: na lo si Man City
1: sugbon ti Lampard yen si wa
3: understand bi o ni William son sara ngba ti Lampard ku Lampard son sara ti William ta lo koko menu a meji
1: iyen ko ni
3: suru o
1: William yen
3: na pa sara do ba ko
1: be ita ko ba sa sara ni o sa ba ko la sa na o se lo la sa na
3: I want to put a lot of people on the ground. at least want to jump in or she was on the beton, or to push better. We are saying what I could do back on here.
2: Well, I come to Shiloh,
1: I didn't think people wanted to fit on ballet. That I be first and one say,
2: Major,
1: you guys, if you mention Major or Totoni, Nations League, you look at Babolu Sound, Leon. To the Penny Satawa, I fell a car if you say, you see, I have a party.
2: Oh, my dear, for the lady,
1: eh?
2: Oh, my father, then we call, Totin Babolu Jim. Lati bi tun oruko re se lati fi tun oruko iko agbabolu super eagles se ati pe lati bi yi okan awon orilede nigeria pada ti won binu si won pe ko pada ma ni pe won se ki won ba no wo sha leni to ko okan ye
1: o ke anybody o
2: gbo
1: anybody e gbo ko demi ko be wo
3: wo si kan
1: won gbo ko demi ko be wo ninu ifese won se na ni pe awon new faces awon oju tuntun to wa nbe mu fe wo pe boya ta ba ti e lo awon kan tori lodo temi ati ma lo oyin eka ati ndidi o ti su mi pelu mo si Simon o ti su mi patapata tori awon agbabole ati o ti e to ba ti
2: amo e gbabere lo ni pe agbabole wo ro pe boya ko ye kon sinu iko super eagles mo o so ori fred didi ta lo fe ro pe
1: e na
2: pa ti mu joro
1: o se o pe
2: si mo sa mo to so yen
1: we fred
2: ni ojo ti mo sa mo ba ma da o ni suru olotu tun jo le ko pe kan pe a mo to sele ti ade mo larupon ko ta soso mo lenu yo ta fun iko super eagles to ba de wo ninu iko ate ti ko na ko le gege o le babo suna won
3: suna won
2: anfani ti oruko Victor Osimhen lati woju Ademola Lupo lo ni pe ti awon Ademola Lupo ba pada sise eto owo ta ma
3: do fun to ma ju sawon
1: Osimhen
2: en to awon mo Nigeria de ba je nkan kan creation Nigeria nkan kan kakira gbaye en to ba babo sawon
1: be
3: bo en se ku mesin oni e en se awon ile sa won se ohun ron da non da le lo
2: do ti o to so la lo do ka la la non da ti mi o anfani ati lo ri papa la no to un fe ma be no atelu Cristiano Ronaldo Tori eni to ni suru je pa loro
1: do.
2: Lo father days to wa lara awon lote, awon mafia. Mo to be to bi for because bike sun josi. To si ote lo kisan rado yi. Mo won ti pada bere si belu hole. Ni tori pe kini ohun wa pada so bike pe greatest footballer in orilede
3: Portugal.
2: Kisan Ronaldo. Tori de ni eleni ki Messi kuro ninu iko Argentina. To ba si pase lati ta. Won gba
3: si
2: lenu. Ohun to won je bu Diego Armando Maradona.
3: Maradona.
2: Ti won kon le to bi ku. Ohun na ni won se mu lo re Messi.
3: Ni
2: kon to no pro father days
3: o ma se. Ohun na no ki to.
2: Tori e ba gba o pasa lo wa nbo.
3: Yo ba nbe.
2: No je ko ro yen.
3: Ohun na won yo ko
2: ro gata. Ibrahim awa lo ya fe fe bayi. O ti da ko mi fe di didi. Oni ko ye ko wa nko super eagles mo. Mo ba gbagbe. A so pe ki mi fe di didi. Ko ma ko ko nko super eagles. An pe ki le si ye na cho
3: pada. Ye na cho.
2: Se ko pa tora je.
1: Iya to wa nbe ni di pe iya na cho iga ta gba fun ni pe ko wa gba bolu sa to ta ba ni ka wo ni sa ta wa yi bayi o ti se bebe pelu iko to wa pelu aru go to ti gba sa won fun re sugbo ehe indidi ise indidi o da bi Rodri ni so o yato si awon midfielder ni indidi so o yato si a le fi indidi ati iya na cho a le fi we
2: age lo so o ti gba koja
1: eh na ati pe aside from age o wa gba bolu kan e biru Ngolo Kante Luka Modric o si ba ile dagba to a si ma ri akitiyan a ma ri pa won ninu iko iru awon didi yen nkan to e ka ma fi won se bi abi experience won ko wa be ko se pe awon lawon ma depend de lori won ko wa be pe ko ma like tuko awon agba bo yen pe bye bye bye bye lo e ko e se iru nkan be instead to ma fi je pe awon gongo la ma depend de lori to ba lawon ifese won se kan to e pe ta ba ti lo Moses Simon ati lo ifedidi ati lo awon oyeka ati ni a de lo isi awon agbabol ko da agbabol yi ra fe lo yedika o wa nbe Nigeria o ti ri gbadun agbabol yen de re de inu na oko e won o fi se ko da won igba ko te pe Man United won fe gbe
3: won ni ka wo sori I ni kini be na Calvin Bassey na
1: Calvin Bassey ko ri pupo nu a so lojo pe
2: Calvin Bassey gan loju temi lo wa pa ni height e giga yin
1: Ko lo
3: eh na wo akọni mo gba na la sile ma de ori esi tori pe
1: awọ
3: no wa da do duju ami ni o ti mo pa agbabọlu yi ibi bayi won da si ayi ba de won lo won si ma lo out of position
2: ah olo
3: le wo
2: eh
3: awọ bọlu
2: yi awan wo ni awa tu perepere ni ohun lo mo gugun won n ta wo mo ni
3: awa dabo tu mo ko
2: se na mo so yin ti o ba le n to ma fi ropo e to ba ni ko le kuro nu ko yen ti e ba
1: se laarin awa meta yi se a ma so pe alawa agba bọlu je pe le seru nkan ti
2: a ni Nigeria mo a ti ninu nkan super ye tun ko
1: eh ati ni sugbon die ni ta ba fun laye ko si bi akoni mo gba se ma wa laye ko si ba akoni mo gba se ma wa laye ise oni se mistake ko se yan to ko se mistake eh sugbon ta ba so pe tori pe o se mistake yen igi ole oda eyan na o ya eni to soro yen to so pe Eric Tell yen ipo ko hun kan lo deserve lati se ta lo hun fe mu wa eh kan yen meyin o kan yen meyin wa o ya ni anu wa ni bible ni se
2: oro ti e mo sada mba se nda to joko ti o ba gori igi iroko
1: o le ma o ti mo so pe ko ti mo so pe pupo nu gba a ma so pe tori pe kini yo da e ka se kini ka le eni ka yo eni yo kuro nbe sugbon ta ba pada nle most times awon en ta ma fi replace won won kin da to eni to yo
2: o lo ro be a ko mo gba ma lo a ko mo gba ma de ni won ni ka lo mu ko lo ta ba pada de a onise agbabolu orile ri faranse to to lati gba agbabolu to yoro ti julo balloon d'or to 2026 abi o ta ba pada de a ma so won ni the most valuable player in the world Erling Haaland followed by Lamine Yamal ju Kylian Mbappe lo njo joro ti ma wonu kini e bayi e mo lo afi lo e wa be Nigeria ta ba pada de awari
4: omo Nigeria e mo le wo
5: Band FM
4: 22 omo Nigeria e mo le wo
6: Doesn't it switch like the one at the GMA looks?
7: But I use the same look I've always used. Why is it not crying?
6: That's because you're not using full cream, my sister. Switch to Hollandian full cream evaporated milk. It is full cream goodness, rich, creamy, and tasty.
7: But I thought it would be too expensive compared to the
6: milk. Not at all. It is affordable. Buy the 120 gram pack. It is one pack, 3-7.
7: Chioma, you always have a solution.
8: Yes, so Hollandia full cream evap 120 gram. Make the smart choice today. Choose the rich, creamy quality of Hollandia and stay ahead with dairy power.
9: Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ máa sùn dáadáa o, ó sì nídìí. Iṣẹ́ ò lè tán láíláí, yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni. Ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì Mukka.
10: Kódà, ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kún ojú òṣùwọ̀n. Orí omi bẹ́ẹ̀ sì ré, orí mátírẹ́sì Mukka nìkan ni ti lè gbé.
11: Mukka,
10: à ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.

0: Nigeria e won tun ka bo para so ko pale ise bon FM 92.9 ja ja mo pe Jordan Pickford to je kule olowe mu fun iko England to sin tun je ako eyan olowe mu na fun iko Everton na ni o tin rawo be bayi fun awon je don si ori ballu really dey guess na wi pe lo to mo ko won je bi iwa ko ni wakuwa to wa o si ni pe kon dakun kon ma je ki esun ibawe ohun na po ju be lo o te pe awon so pe yo san owo tanan ni to lo si bi $200,000 fun ti owo tanan ni pe fe fi crush Lamborghini to fi gba nkan iwa kuwa e ti po ju o si je pe mo ole ni Nigeria na lo ba se be na won gbe won fun na ni gbedeke to bi san owo tanan igba mi gan tun so pe won gboro wa ko fun aimoye osu tabi odun nigba mi o depend lori bo wa se se si we esun na ba se si bo je pe gbedeke ya ti wa fun se pe yo san owo tanan sugbon na bere pe kon ma je ko po ju pe asise ni bi o se je ni ni abalabe lori olise tan so lana lati 10 down ti ko bejo mu nlu won nigba o dibe 77 minutes na ni akoni mo gba won lo paro agbabolu merin ototo agbabolu merin lo wa paro na ni won se daada nuno iko yen ta mo season zidane akoni mo gba iko France awon merin to paro wole na ni won se daada olise agbabolu meji sinu awon o se ran lowo kan dio to wa nuko PSG na agbabolu kan sinu awon pelu ran lowo meji ba kan se kiri na se ball oju ball sinu awon le kan kuna ti man united lo se ran lowo to fi je pe agbabolu merin ni to gu wole paata na ni won se daada to fi je pe merin si ekan na fi lu iko Belgium ni anu de yi come back in lagidi ni to je pe an so le kan pe nipa olise ah akoko ti lo aba ni agba ipe bi meji kan ni sugbon akoko ti lo sabe
1: sugbon lowo lowo bayi olise lemi na oko o ye kan fun ni ballon d'or yan o
0: bon ba
1: olise olise kan fun arike
0: arike ni wa
1: meji lo deserve
0: ya ma na tun sumo be na tun won tun gbenu pe
1: bonus
0: tori pe
1: o gba o ki a ma le duro die si
0: tori won gba oko
1: to
0: ni ka wo to ta ma tan ara tan na eni ba gba oko to tun gba ife ye ami mi na si ninu ko ti e on ru a to si gangan niyan ta wa ni fi oju saju si
1: ti o ba ni
0: mo so wo ye tele bo niyan
1: ti o ba n se pe boya football gan ti wa di ba kan ba kan ni to ba ti yan ba ti e ni gbo fe fun omo Spain ninu kan fun Rodri abi kan fun o ni omo kan temi ti e ni fe si kan fun jo orun na ni ko ba si
0: ko ba si na omo yen na defender ni o wa
1: ah omo yen mo bo gba bo yi omo kekere den bo yi omo yen gan be ni kade so fun wa na pe Portugal akoni mo gba Portugal oge Jesus o ti so fun ororo pe to ba se tan to ba gbe ko ma pada bo wa si kini pe aye sisi ile fun lati ma pada ko wa ma gba bo fun Portugal
0: ogbe ni ororo mi si ba owe gba to kunoko tin gbenu atelu ko da awon akoni mo gba bi Anthony Conte di soro lori e Ferdinand di soro la o so pe ko ye ko ri be to ba di omi wo laarin akoni mo gba to pe o ni ri to de ko lo lami la ka se fo rosan yin be yen o ni bo se ma so ni won de pe akoni won to ni irita agbalagba ti ni e pe lojo ori akoni mo gba Portugal yen o ye kuro oro be sele laarin won o ye kan so tun bi nubi ti o ni di to ma de ko ma di ko buye ke so ra fe e wan gbe so tun bi o se wa wa koko nbe awa ba jo je bo so mo ti en ko bi o ba so won ni wa pe so soro ni koko ni da gbagba e si so eyan ju e to ni tuka sai fe
1: emi o pe to ba di ti Ronaldo ba fe se ko kan se kini ko na lo ba won gba last match bi Messi na se ma se pe Argentina ko gba won gba last match
0: ko ti retire ni
1: o mo retire as ko classico mo 41 years old kilo tuku leyin to ba fe se pe ti won ba ti lo si World Cup ko de be lo ba won gba final World Cup yen tori pe Portugal
0: no so yen o fe gba pe aso po je won awu ilu e lo awu se o fe gba fun ti World Cup yen ko won gba yen na o fi yen ka de ka se nle
1: ka ma fi yen ka ma lo adupe lowo Olorun ba so ba be to de ba pari e ope pataki lowo eyin lolufe wa na te fi gba kon fi wa sile tun ji olale kan lolotu wa awon lowo button wa yeye mito
0: mi to pe
1: aguru be ni
0: bogun ball
1: ba kan na
0: ai je na sport ai bi do
1: je ai bi sport bukun sport
0: o ti ha bulu
1: do je bukun sport ibrahim olale kan ib sport le mi je
0: ib ti dimeji bayi ib lokun ib lobirin eh emi lo ma yo e lo fe ni o de solo din legit ni gege bi asha ni

0: art lati ojule dojule ni ebe ibiri ko to da duro to si sise fun Nigeria to dara nipa sise atileyin fun yo are Bola Ahmed Tinubu sipo are lekan si awon esi ti farahan eyawo fun awon akeko ti ko ni ere lori fun awon Nigeria to fe to million meji ni ni owo osu to ti gbe lo sibi to ga isin owo ori sisan fun awon ti owo ti won ri no osu pere owo inu apo ifo pamo si Nigeria loke okun to ti lo soke sibi ti ko de lati bi odun meji to gun seyin owo gogo gogo to loyibo pe ni inflation to ti diku ati awon atunse orisirisi miran pbat lati ojule dojule ti isijoba kan ba dara lakoko o ye ko tun se lekan si ni ojo idibo e jade lati dibo e dibo won ti ni obu se ti wa lekan si
1: on your Monday we shall start asiwaju on your APC
2: progress wow eje fun mi ni laji go arabirin e se aburo ororo ni ohun ti awon mo to wa ninu e bo temi o oro power oil ni mo ra papa julo o sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
3: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira ni owo re o si fani la poya

0: shirt mo dupe ola
1: eke ele ni bari ni o
0: o gbe record ori tutu jade
1: a ma launch e lojo Wednesday November 4 do 2026
0: lojo yan to ma se fami eye dani lola
1: a tu ma sa bi kale to kan ka pe ni
0: the timeless barista celebration day
1: gbogbo oluko oluko koko mu jan kan jan kan lojo ma peju pesesi
0: je phoenix place keja
1: ankara pa mu ni fi salati wole o
0: espera so le di bari ni bari ni ke ma pe
1: 0802291340
0: tabi 0806889 9139
1: de di bari lo pe gbogbo awon olori re je ka jo pa

0: ọba tó gbẹ̀mí sáyé májẹ̀ kí tèmi náà ṣòro ṣe nílẹ̀ agbára aláwọn àlejò pàtàkì pàtàkì kankakẹ́ ẹ káàárọ̀ bàbá wa.
1: God bless you. A dára fún ẹwà rògbòlò ibi gíga láyé.
0: Ẹ dárúkọ yín báwọn èèyàn bàbá.
1: Orúkọ tèmi ni Pastor Ayọ̀lá Joseph, the general overseer of Bible Believing Gospel Church by the grace of God.
0: Níbo lẹ kalẹ̀ sí number one?
1: Plot 579 Gospel Avenue, Tokyo Stroke Edun Street, Aboru, Ìyànàpájà, Lagos. Ibẹ̀ ni olúlu ìjọ wà.
0: Bámi ṣé ń làjídé rẹ̀? Àwùjọ yẹn ìtùtù.
1: Olúwa
0: adáwọlé ẹ̀
1: sí. Olúwa adáwọlé ẹ̀ sí. Olúwa làjídé rẹ̀. Hallelujah. Ogo ni fọlọrun o to mu wa si bi ni eni ni pe nipa anu olorun a fe se ajoru ta ma se ni kan ni odun, we call it annual convention by the grace of God, nibi ti eti ape ni total restoration, ye ni pe idapada ogbogbo ti o ti nu o patapata. Awon ijo wa ni Ogun State won bo, Tekiti won bo, ti Akure won bo, ti awon Eko gan to fe gba wa la lejo headquarter, they are there for us.
0: Ebo let's call wa yin wa sir.
1: Ohun gan ni mo daruko lekan
0: Leku. Era sir,
1: God bless you.
0: Lotun losin e je ka mu bayi, kini afojusun, kila ya afojusun tote yi gongongon.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Adupe ni owo Olorun fun ibere te bere ye. Ododun la ma nse eto ti Olorun si na wa agbara. Olorun jeri agbara e. Eniyan ko Olorun ni adala je lowo Olorun, eni to di Adamu ohun ni o le mu ki ada sise, te ni e ba ju ada si ada o je nkankan, a je nkankan leyin Olorun, sugbon Olorun jeri agbara e. A fe ki gbogbo ohun ti o dabi oke so ni waju awon eniyan, pe ki Olorun ko mu hale nu aye won, ki won lominira ati sin Olorun, ki won le je eniyan to ye ki won je. Ikan ninu awon kan ti o wa nu okan wa niyan, a si fe pe ki awon eyan ko gba Jesu Kristi loluwa tolugbala won, ka yi won ko le da nitori pe Jesu ni ona. Hallelujah. Then Olorun ti se opo iyanu ninu aye awon eyan. A n pe ma nkan mi ni daruko ma yen so o give testimony. Oni daddy o du oni waju ijo Olorun, oni daddy oni òun nílò owó 230,000 retire ni o ti retire. Ó ní wọn wá òun náà àkọ́bí, wọn á ní kò mú òye wá. Ó lóun ní òun dẹ̀ ní owó. Ó lóun kàn wá nọ́mbà mi ni pé òun wá nọ́mbà dadi G o. Ó ní bó ṣe wo nọ́mbà, òun wá nọ́mbà mi lórí fóònù pé kí Ọlọ́run kó ṣe. Bí Ọlọ́run ti ń jẹ́ alágbára nínú Ọlọ́run. Ó ní lẹ́yìn ìgbà tóun dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tí òun dẹ̀ wo nọ́mbà yẹn tóun dẹ̀ wò, ó ní wọ́n dẹ̀ send 500,000 níbi tó ti fẹ́ ná owó yẹn. O ni okan n balẹ, iwo to n gboro okan iwo na balẹ. Olorun lo n be lenu se kin se niyan, o ni agbara lati se. Then ara awon nkan ta nso niyan wi pe ki aini ko di biba pade, then ile to daru Olorun ko to ara ni ma daduko awon eyan lori. But iwo to ba wa si program yen wa mo to Olorun se woman yen graduate ni, woman yen graduate loko e, oni dadi oloko ohun o ti ko eru ko nu ile, mo ni bo lo lo, oni ko fun address, mo ni ko je ki kun ba so, oni dadi e mo ba so ko mo insult yin, oni ko ngbo, mo ni fun mi ni number life orogun Olorun jeri agbara e. Okunrin yen wale odo mi lo kokko de nigbati mo ba so lo ajo so ajo so ta pray odo mi lo kokko de ko to lo si ile ara won ni won gbe ebi yen unite together ogo je ti Olorun alafia ajoba iwo ti ebi e to ni wala Olorun a da si eto ebi e loruko Jesu Olorun be lori te ki n se eniyan Olorun lo sise yen o de ma se nu aye ki ebi ko toro ki atija ti mu ko mo se nira de ki aisan ko poora enikan ti wa ni condition Olorun to ran mi wa si aye to de gbe ise ile mi lowo o gbo ohun ti mo nso o ti mo de nso ma jiyan lojo idajo eni en woju Olorun more than 10 years bo si de odo wa. I pray after prayer wa ni ba wo ni ninu mo ti mo nso nsin ni odun yi ni oba to da mi wa sa yin gbo ohun ti mo so o ni ohun taking o ni taking mo ni o taking o lohun taking ri more than 10 years o lohun taking ri oni oke ko si wala Olorun a jeri agbara so o taking o wa ni iyen wale mo ni ile to fe taking ko ni wale ko de wale Olorun de gba
0: oni wale lagba Olorun
1: oke lo ma ma lo Olorun
0: awon afojusun wo le tun ni fun
1: now a fe opolopo Christiani wa to je pe o dabe ni wi pe won jabo iwo to n gbo mi o ni jabo ye ni wi pe won pada leyin Christi ki se ife Olorun pe ki won pada, they need to be restored, they need to rise up and be able to stand on their feet
0: again. Why did you rapada
1: o ka ogbo ogbo yibo so won ni lati pada lori ese won ka won na bere si ni wulo fun olorun so carry to won then gbogbo awon aisan ti bi to gbogbo a ri ma so ko awon
0: te be baba so baba mo ka graduate die
1: ogbo ibo lo to o ka graduate olorun ada
0: baba ko to di pa ma lo ipenija orisirisi lo wa lori ko to di pe a ma lo ipenija orisirisi lo wa
1: okay
0: okay ipenija ti Nigeria ata won ko wo lo kun te fe fi kun
1: okay ama gbadura fun orilede yi pe ko orilede ko da Jerusalem ti wa ni leyi o ni gbadura fun ire Jerusalem ko la won to ba fe won ma se rere ibi la wa ko gbodo baje ko de ni baje loruko Jesu agbadura fun orilede wa pe ko wa oke ade gbadura fun state wa Lagos state wa se ko ni baje la ma npa bi ko ni baje loruko Jesu
0: so dan te a fe se lodun yin se akota oke okiti yin ni akota obo yin
1: ni o pe da tin ta ijo yi wa saye ni nkan bi 30 something years ago 1992 lati bere ijo 1992 lati bere ijo they had an annual convention every year so olorun de gba ogo so onu wa npe awon branches wa le kiti

0: ka a de ma fun awon eyan ni ebun ipese olorun ni ki se agbara eniyan so iwo ti o ba wa wa ni testimony mi ni so ju be lo but to ba de be wa ni mo dupe pe mo wa pe won so be ti mo gbe program ye so imoran akoko ni ye imoran keji ni bi pe ma fi oro eja fara t'olorun ba fe se yanu bi ele esu ma se eyan mo nu le a ni mo ni lo kini mo ni lo to
1: aya fun epere baba eba baba se wa le ni e ko number yin ati address yin ka ma daruko yin e ma bi lo si wa
0: okay this is pastor Ayola Joseph General Overseer of the Church, Bible Believing Gospel Church, situated at Aburu, Yanapaja, Lagos. Then number T, Amakwasini, Eleyi, 080-37-29-50-69. Second number. The number young pastor ni mokunye, tolipe phone mi osi, ni blowo lowo. So, what about pele, ti mo fek pele, ili lati ma down, mami la magbe. So, me jele li kwe. Now, this is my own. 080-335-71085.
1: Ekwile ekwansi kamalo.
0: Number akoko 080. Tell ekwisi ni sin. 080-37-29-50-69. Then, ti odo mi. Ndo dibeko simba ni sin. Te bank kwe sin. Mami la magwe nou li. Now, ti odo mi. 080-335-71085.
1: Odo yon wale to. Eto na lo dun wa.

0: has always dedicated his life lati bere eyan gbonju ko saye konton konton sinu struggle bi mekunu se ma wa ni idunu lati fun awon ti se pon ro pe ki la ngbaye fun lati je ko mo pe nta ngbaye fun po ngbaye fun po we talk surface to humanity so akele ki on se ojo awon ara Nigerians awon ara awon omo Nigeria beyond ilu igan won se agbajoyo won se ojo bi fun yin ojo bi fun yin ki Olorun je ke se re ko Olorun je ke tan re e tin se bo dada ko Olorun je ke pass we are dedicating today's program fun celebration yin celebration yin awon Nigerians lo celebrate yin o dedicating today's program to the celebration of the dedicated life to struggle of Dr. Moise Banire, senior advocate of the masses and also senior advocate of Nigeria. Yeah, Luther, continue. Yeah, bi asen so awon ro an fi eleyi an fi very briefly so fun yin ti mo cases wa si odo wa ni orisirisi pe gogo cases yin ni iwadi ti bere ni ori e iwadi ti bere ni ori e and won iwadi ti a ba se bi ofin ba se fi aye gba on na ni a se ma bi ti ofin ba duro si on na da ma duro si a fi eleyi a fi kilo fun eyin aralu pe under no circumstance ni e se gbodo ni pe on ko mu gbodo mu yin ki e wa wo pe e ma mu idajo wa lori eyiki yoro lori un ti o ba sele si yin rara e ma mu idajo wa pelu irori yin always refer to the nearest police station ama so fun te ba ri number wa pelu se kese gbogbo bi ko ni labe ofin wa do ani bi ti o ba ti si labe ofin e le pe wa so bi a se ma establish sibe a je ki e mo sugbon police station wa kakakiri police station wa kakakiri you can always refer to the nearest police station ti e ba de ti di police station yen wo the OC human rights desk ni ibe so pe labe ofin ni ke ko sibi ti won ti mo ni Nigeria ni so pe labe ofin ni comrade Buna ni ki e wa ba won from the office of the human rights monitor in Nigeria OC human rights desk ajo establish a desk yen kakakiri Nigeria ni pelu awon leaders wa in struggle so you can always refer to the nearest police station ke de ga details omo ti e ba nbe you can any Nigerians really lo sori counter police is your friend ododo ni you can walk into any police station e le lo ki won koda e le lo gbe nkan fun won e le lo fun won ni nkan ki n se gba ti nkan ba de ma bribe olopa nkan buruku ni o e ma se be o but you can always visit any police station so wa laika yin nje mo bo officers to ti e wa nbe nje mo bo se so e wo toilet won e wo to ni the cleaner e fun won e gbogbo fun won ni biro to ba je yo nje gan e le gbe fun won e wa friendly pelu won e meet pelu awon officers to wa the SO the station officer number ma wa ni ara board nibe e gba number DP you can always relate with any so ti won ko ba sele ni anywhere ni ayika yin e lo si nearest police station ki e lo report to ki e de get the details of officer to wa nbe leyin yin ke wa so fun labe ofin pe sele bayi ati fi to awon bye leti so a le fun ni follow up ti o to ni abe ofin we are hereby acknowledging letter ti awon ebi awon se Kamoru ti won mu wa lati report pe awon ri pensi awon ri inira lori investment ton won se pelu the Fayus International or the to wa ni oko oloyun agba leta yin a de ti fi iwe ranse si won ati fi iwe ranse si won lati gbo kini o sele kini o sele a de tawon niyanju lati gbe igbese ti o to ni ori ofin ti a de believe pe everything ma yanju we always encourage peaceful resolution of gbogbo ikeyi oro ti o ba se leun ki o sele ati ikeyi igba ti o ba n kese ya luta continue labe ofin ohun ni eto ti o n lo lori eto yi lati ma yanana kini eto araalu ati ojuse won ati pe won to ba fi eto won dun ni ona kan abi mi ori eto yi na ni ati ma ngba eto won fun won number ti e ma pe fe ni kan ba ba fi eto edun 08038040123 le kan si 08038040123 oni number wa ti e ma pa ben to ba fe dara ko mo the human rights monitoring agenda ya n fi le so fun the members of human rights monitoring agenda ipe ti gba invitation ti nbreti latodo inspector general of police fun abewo the inspector general of police is yet to send that response as expected so ke yin members ki e se suru pe akon na pe visitations ise ti a se ku lori ma be awon gba awon wo visitations si awon prisons ni Nigeria a ma to pada revisit e a ma to resume lati lo si awon prisons nitori pe o nbe ninu awon prisons ope pataki fun awon ti o da si eyi ti a se tan recently at awon ti o benefit o nbe ninu to wa ninu ewon to se pe won ti lu opopolopo odun ni atimole awaiting trial won elomi ti lo odun nibe without trial lai ti si pe won ti se idajo fun won won de ti lo opopolopo odun ninu so a ma pada to ri bere sini revisit ele ya later continue ni eleyele oga olopa ti o wa nbe lori mata ti adasi recently lori oro oko o se oko ko se oko ti awon kan fe lo LGBT fun mekunu ara ilu kan lati Eko ni bayi ti Ibadan so kete ti oga olopa ti pe wa pe labe ofin ohun wa pelu yin o ohun wa pelu yin gege bi oga awon patapata se ti so awon o de ni se agosi a n fele fi ye eyin ti ebi ti oro kan pe gbogbo awon ti wa involved ni inu oro yi won ti lo ja won si won ti lo ja won si kolo lati nkan bi ose meji bayi lati lo ja won si kolo sori bi ose meji a n ki oga olopa yi lori iduro nisi patapata ti ododo ti ododo ya labe ofin ohun ni eto ti o lo lori eto yi ni ati ma ngba eto awon ti won ba fi eto won dun we deals mainly with fundamental human rights and service wa o ma nsaba target awon to ba je indigent victims of fundamental rights abuse awon mekunu alaini ti won ba lo infringe lori fundamental human rights when we talk fundamental rights awon rights kan to se pe o wa ni chapter 4 of the 1999 constitution as amended so only to bere lati right to life right to freedom of movement and right to freedom of expression ati on be to je fundamental rights bakan na won ti o ba je pe won je mekunu na ti won ba fi eto won dun won lona kan na you can always relate with the human rights monitoring agenda sugbon oni ibi ta n se de a n try lati se alaye kan ni ose ti o koja pe labe ofin ko fi aye gba ki tenant wa ma se aya koko una ki si landlord sugbon yin landlord e lo mo labe ofin o ki n ba yan le tenant kuro nle o eyin te n se en si wa gbo lo ro pa o je mi lowo ko fun mi lowo le mi e ba mi le jade labe ofin ara o ohun ti labe ofin se ko leleyi e lo gba agbejoro ko ba yin se leyi as a matter of fact ti a ba fe do si side enikeni tenant gan la man saba fun ni support tori pe awon ni won bata n ta lese ju won ni bata n ta sugbon encourage ki tenant na ko wa se igboya si landlord e rara o se ko to je omo luabi si landlord e sanwo to ye ko san nigba to ye ko san biyan ba ti e ti lowo la ni oro gidi lenu ana o ni so pe mu ti mo labe ofin ri se ba ka fun ara o ile ni o ile ni o olohun ri e nibe o to se ni tenant o to se won ni landlord ti landlord na ba se dada odo ma pada kabamo na ni na to hun na o ba lo ipo je landlord e dada be na ni gugu enikeni to ba wa ni gugu ipo a n fi eleyi kiyin ni ilo ya later continue Victoria Asata labe ofin ohun ni eto to n lo a pada wonu the chapter 2 of the 1999 constitution to sort of the fundamental objectives and directive principles of state policy yen ni pe ti a ma fi nsi abala ni ti abala ni ti abala wo fun awon ti o wa ni ipo ijo ipo ijoba ki a to wonu yen tori pe bi ti a fe ya opo a fi eleyi a fi ki ijoba wa ni ilu Eko ijoba Eko ni ba pe ya nsi ise takun takun ise takun takun ori wa wu fun won ise ti en se olorun a de tubo ma ran lo however bo se le nko je bo te pe ko se ni to da tan lo fi je pe ani lati an ba soro pe constructive criticisms aba so transparency and accountability lati le pe ebi bayi tori pe e kin se olorun won bi to seku si yen ani lati pe yin si akisi a ri pe e nwo awon awon ibuso kereje kereje kan en wo kakakiri awon ara ilu paruwo han paru wa bawa te ba ri pe ni ose ti o lo lohun lohun nigba ti a wa ni ile igbimo asofin ilu Eko ta so fun yin lori ofin ti e fe se lori on prohibition of street begging bill for 2006 a public hearing ba ri pe memorandum ti a submit ni ibe ani pe ya e le gbe awon igbese kankan sugbon e se jeje e se jeje eni ti e ma so pe ibi to duro si legbe kan yi ma ta oja nbe mo ko de nse pe itakuta lo nta o boye mi nta pomo mi nta bredi mi nta ta e gbiyanju na ki e wo pe n to gugu n pelu mi kojo koju ko to 2000 naira a o ko boye won ati ti seri 400 naira mu lo le a tu lo raja yen so a n gbiyanju lati se lo to a law to prohibit street begging street auctions in Lagos state and for connected purposes e won ni awon ofin ti anfa ilegbimo asofin Eko ni ose ti o lo lohun so eni ti wa fe toro ko fe soro e di nuisance ni igboro o wa ri nkan kojo o de ra mu egbe kekere kan e de tu de be lu gbogbo counter efo e lu gbogbo counter to se pe o le ni oye ose to fi dawo jo to fi kan fun lai wo pe nbo le tu fe fi si kini ko se ko de ni di odaran si igboro video ara the same eyin te wa ninu ijoba yi na awon kan ni eri yin aso awon kan ni eri ni won ni emo sugbon awon kan ninu ara ilu na so pe e se ni mo e ro won to n tatakuta to se isekuse to di ehona si arin titi to n te right life awon eyan awon kan ni won sise fun yin ni pe e kan gbo puro ni ani ara ijoba o mo ni abutugun a ma so fun yin a ma ran leti the same eyin te ri awon janduku ti e de ri won itakuta e de lo mi ati dina pi sinu igboro e ri gbogbo se se ni so the same eyin na te fi awon yen sile le lo mu awon iya oniya won ta ro kan ta won e je ki aberu atubotan aberu e je ka ti be se nse dada si e le ro pe mo yin o le sinu to ma di pe una ma gbegba ma kiri kulikuli ma kiri kini leyin wa ola okay atubotan la so nipa olohun lo wa in charge e ba mu won lo kawe ni inu moon atubotan won ni da ti e ba se dada fun omo ti e nse ijoba le lori o ya luta continue a victoria sata ya labe ofin ohun ni eto ti nlo lowo en to ba fi eto edun lona kan abi mi number ti e ma pe 08038040123 le kan si number ti e ma pe 08038040123 ya ko to di pe e boya se ma ya sinu awon ile ejo ti a lo recent a fi eleyi so fun awon ibere ti o wa ba wa ni office lori oro ti ore wa oga wa ni struggle the president inspector general of police oga wa ni in struggle he is a leader in struggle is a friend in struggle ajo n se alutabo fun awon asiko kan ni sugbon ni gbogbogba na ko ni a ma ma jo ma agree we always disagree to agree ejo ti o waye ni ile ejo recently ti adajo so wi pe awon olopa ti o ba wa lenu ise e le video won le record won Rewa Ogawa the Inspector General of Police Olatunji Disu Comrade Olatunji Disu oni ah oni ile oni ejo yi pe ko ba muto ko ba muto ko wa very very demoralizing fun awon police officer. However, awon comrades barristers were in struggles too. Won ti dasi mostly senior advocates of Nigeria. Won ti so si lori ile pe ofin la soro nipa e o boyo teyin lorun abi ko teyin lorun. Ofin ni a n soro nipa e nitori pe ile ejo eyin ti en pe wa e se suru a se ma se oju opo sile e se suru fun wa e se suru fun wa ani lati yanun na kan e ti o n da awon ara ilu ni amu e ka fi ofin yanju e fun wa e se suru fun wa ani lati yanun na kan ti o n da awon ara ilu lamu ati kini ofin so lori e ta ba wo ninu ninu the judgment ti o waye ti justice Odadiza Ungajiwa ti o se ninu Maxwell Nwaevu Fasokin General Inspector General of Police ni odun ti o koja o so sibe and judgment yen si dro sibe ohun ti ile ejo so ohun ni a n soro nipa judgment yen si dro sibe pe awon Nigerians araalu won ni eto lati record any police officer to ba n se ise ni gbangba ki n se pon wonu office e wa ja ti be yen ko la n lo won wa record e ninu office e sugbon o wa ni ita gbangba as a matter of fact judgment yen so pe oruko won gangan that is Justice Oladiza Ngajiwa ni Federal High Court o shalaye sibe pe Federal High Court lori case Maxwell Nwaifo Fasokin General ni March last year o so pe o ni pe olopa to ba wa ni ita to nse ise oruko egan gbodo wa ni aya igadagba ko han si ibe na ni ko han si ibe na ni ohun ni ohun ti ile ejo so lele ati pe ohun ti ohun ti ile ejo so o ba mu pelu ta ba wo section 39 of the 1999 as amended to guarantee freedom of expression and right to receive and impart information fun awon araalu awon araalu among other sections of the constitution of the Federal Republic of Nigeria nitori asiko so we have right lati record any to ba se pe dada lonu won se ti o n se pe won aburu lo n se bibi ise to fi si ko si nkan to be beru fun now ipe ko ma o ye kini e ma dun gan pe record ohun o ye kini e ma dun pe record ohun so ele ajo n file ilu ade ma fi ofin settle ni a number wa ti e ma pe 08038040123 lekan si 08038040123 ohun ni number ti lati da si eto hello aluta continue ya labe ofin le wa oruko yin lati bole tin pe labe ofin le wa epo wa ni eyin eto epo wa ni eyin eto abi ke send the whatsapp message si wa just send whatsapp message si wa abi text message ni eyin eto the same number you know ni ke ma send message si ya ni choki fun eyin ti e ba se pe e fe se aluta continue labe ofin le wa e ka oruko yin lati bole tin pe okay an gbo yin o ohun le ti gbo yi ohun ti e ba ibi ti human rights monitoring agenda ba wa ni odo yin be report si nearest unit won so a de establish eleyi ni police station ti olopa yin ti wa ibi ti e ba ti ri e je ki a gbo nipa e
1: fun de avera gas kokorin gas cooker stove ati pot e kan si Baba Egun ni ilu Mushin block H Awolowo Modern Market Olosha e po won sori number 08052638582 le kan si 08052638582
0: ya luta continue so obi o se je niyan ibi ti e ba ti ri olopa to ti se be ti o se be e ko note down ki e je ki a gbo ki igbese yen na de ready e ke ready lati jo fa aluta ni kin je pe mo pe komo ebuna eyin ni kon ni gan lara o komo ebuna iyan na ni komo ebuna na ehun na ni e bi o lara ohun na ni se oni gugu e so gugu alajo ma se ki ilu le da ki Nigeria le da fun gugu wa ya fen to ba fi eto edun number ti e ma pe lekan si 08038040123 lekan si 08038040123. Hello, Aluta continua.
2: Hello.
0: Labo ofin le wa oruko yin bo le tin pe.
2: Se
0: fun ji patoli ko mo sa. Ko bi radio yin.
2: Esa.
0: An gbo yin labo ofin le wa. Number wa na ni o wa lowo yin ye pe wa ni eyin eto un na le pe si number na le pe si e pe wa ni eyin eto e pe wa leyin tabi ke send WhatsApp message si wa. Hello.
2: Hello sir.
0: E ka so o labe ofin le wa.
2: Send
0: the message to Wani and Yeto. Send the message to Wani and Yeto. See, I'm going to be a call you. Ba fili le yin jade oro yen ni bo se je oni bo se je lati le yin jade lai fun yin ni nkankan e pe wa e send message si wa ni eyin eto ofin la ma fi fa but we always encourage peaceful resolution before legal escalation ele ipe ti a ma gba peyin ele ye se ni soki oruko yin lati bo labe ofin le wa. Hello. Ya to ma fi di ijo mejo en to ba fi eto edun lona ko abi adugo te ba ri pe ko si di office of the human rights monitoring agenda unit ni ibe ki e pe wa leyin eto 08038040123 awon comrades wa ton fa luta olowo botire wa comrade comrade bukumi on fa ati comrade agoro ya awon je fa luta ati
3: ada to se wa
0: luta continue
3: wa se to bo layo la pade e se
4: Band FM
5: 92.9
4: Band FM
5: 92.9
4: Band FM

0: dupe fọlọrun ba fa se ore ise wa leni to wa da go berin abọ awon sori eto adele bare pelu awon akegbe wa leka ide abinibi ile ise bond fm 92.9 ikeja ibi la si wa o ibo ma wole wa awusa na ma tele to ba si ya lago merin abọ yoruba tun wa e ma ye ko ni bi e se adupe lowo yin ba bo se ma lo ni temi so pe agoro akinwole loruko
1: Buku mi je ko loruko temi e seun 1030 si wa
0: oya
1: aliya iwo na ke wa ra mi
2: oruko temi ni Moshood Ali Ayomide lati ile eko Lagos State University of Education
0: okay
2: ade nko awon nkan lati di eyan na lojo waju
0: okay na e se ngbo a chichi na wa so ro fawon ara ile
3: o wa
0: bo ma bo
3: ibo lo wa o wa
0: ma bo
3: e orisirisi
0: ehn
3: orisirisi o wa o fine Roslyn, Chika, Ajecha Naye. Oh, Edabo.
4: Odi Mekelemge, Dalorin Nemaka, Isonyera, you know, Gendi, Wona Bront 92.9 FM. I'm a near big bullying on Egana Joan with your guinea misery. Chika, Zisi, to our way, but I'm a canasinam, Ihe Kante, Bakuterente. Anyị ga-aga nwere nwobere ezumike maka na igwe anyị ji arụ ọrụ kamgbe ụtụtụ ka ọ n'ọrụ ndị nwe ọkụ enye ha anyị ọkụ ya bụ na ya bụ igwe ga-ezute obere ike mana mgbe ọ ga-ajụ ọkara wee gata elekere mbụ anyị ga-alọghachitakwa azụ biko nagide anyị o jiri mgbe ọ ga-afọdụ nkeji ole na ole ka o jiri ọkara gata elekere mbụ anyị ga-alọghachite n'uju maka ịmalite oge ndị igbo na bond 92.9 imela dịka ị na-esonyere anyị tutu ruo oge ahụ aka mbụ onye nke gị Roslyn Chika Ajichanai asị m na ọ ga-adịrị gị ezi mma ya gazie.

ọnụ ha si n'ọnwụnwa ya na chi ya ma anụ m nke na awa gị maka na ya bụ ọnwụnwa ọnwụnwa erike ọ bụrụ nwaanyị ọkọ si na iwe erike eziokwu eziokwu ọnya bụ m ọnwụnwa ka o si wee wee anụ bọndụ FM ọ bụ na m mana nke anya ha nga ha akpọchi ọnwụnwa maka na m ndị a ji ọkụ na-achọghị inye ndị mmadụ ọkụ amaa m koru n'ogbe gị maka na ọ dị esikwa etu a adị n'ebe anyị nọ mana ebe ọ bụzi na ọnwụnwa ngwa ka anyị kpọzie anyị ọnwụnwa maka na nke tata na ha kwechiri na ha agaghị enye anyị ọkụ nye anyị enye ọ bụrụ nke mpanaka ya bụ nke na-ezughị ezu ọkwanye mere na mgbe ahụ anyị gwara gị na anyị ga-alọghachite azụ na onweghị ike ịdị mana anyị ka na-arịọ gị dịka m na-arịọ gị dịka onye mejọrọ mmadụ si gị biko nagide anyị enwena iwe ọ bụrụ ofu onye nwa mụ na ya na-arụ ọsị gị gị na ọya ha emezi ọzọ nagide omegodi ọzọ ịnagide nnugo cheta na ọka bụ n'oge ndị igbo na bond 92.9 fm ka anyị nọ n'ime ya onye ndu gị na nke tata bụ mkpụrụ ụbọchị isii n'ime ọnwa nke iri n'afọ ọnwa ọktoba ka anyị na-ekwukwa n'okwu ya ọnwa chika mazim ka o si wee si etu a wee dị mana ka o sila dị anyị ga na-enwepụrụ onwe anyị aṅụrị na-ekwupụ okwu ị na-enwe aṅụrị ị na-ekwe n'isi na-achụ haipa maka na ọ bụrụ na onye kpomekwe nke ya nke nye ekpomekwe ọ bụrụ na ikpome nke gị ekpomekwe mụbụchi ka ama ekpomekwe o anyị ga na etigi ya anyị ga na-eme ya tutu ndị nwa bịa gbuo ọgụ ya bụkwara ndị ọhụrụ uwe dị ka ị na-agbọ ka ha bịa gbuo ọgụ aka m adị ekwu ya ihe m na-ekwu bụ ganye na ndị ọkụ asị anyị gaa n'iru ngwa kelekwa nge ọzọ ma kelee ihe na-emere gị ihe ma cheta na mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ kpọmkwem anyị ga-ahafe gị n'aka ndị asụsụ hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na bọndị 92.9 FM kelee m gị ọzọ.

agodi eli kulia ke lo shido akwa mmadu bi heme biro uwa nwa mana oburu maka owo sogugo ko nwi osogugo nwi na nne omo na gi ko si naka oburu na o ga adi mma o dikwa anyi naka oburu na o ga adi mana o ga adi njo mma ka o ga adi o naka anyi ka o di okwa o ka nna hapuru gi na nke tata na si gi me ka m o di mma na ebe obula ino imara ihe obula di mma ma buru ihe ziri ezi ihe kwesiri ekwesi ime dika mmadu dika nwa afi igbo kabaru ke ihu na imeria sepu aka na nke ojo sepu aka na ire onye gi sepu aka na ime imegide mmadu ibe gi aburu na anyi me ihe ndi anakwazi ihe ndi ozo ihu na uwa ga atoto owe buru ya anyi ga hafezi gi na aka ndi asusu hausa makidu gi we gaba na iru na mgbasa ozi na bond 92.9 FM ekele m gi ma kelekwazi ihe na-emere gi ihe agaghị m nata echefu ikele Nnamdi Ezekoye o so na ndị mere ka m ọdịzi aka ka m ka odudu hapụ ịtagbu m ebe a maka dịka nna adị na-ekwube na onye nọrọ sonso ya na odudu ga-atagbu ya o so wee kpọnyere m aja anyị dum bụkwa ndị gbakọrọ aka ọnụ na-achọ ka a ga-esi wee mee o wee kawanye mma na-asịzi gị ka m anụgbana taa echi bụ nta ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ka ọ dị

0: Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku a wannan zango da za mu ci gaba da watso muku shirye-shiryen namu cikin harshen Hausa. Yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na nake fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu, inda za mu fara shirye-shiryen namu kamar yadda aka saba da shirin da na kukan kurciya tare da Hawa Garba Aliyu, sannan kuma da misalin karfe 3 mu kawo muku shirin sabuwar Najeriya 3 da rabi, mu leka dakin mu na labarai har ma sharhin daga jaridu, mu ji ra'ayin ku karfe 4 kuwa mu haɗe da ku akan abin da zamu yi. Yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na musamman Hawa'u, ni dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shaibu Kabir Muhammad Shaibu, nake fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu yau 6 ga watan October shekara 2026 miladiya, wanda yazo daidai da 24 ga watan Rabiu Thani na shekara 1446. To yanzu ina ganin ba tare da bata lokaci ba sai mu saurari shirin mu na farko, shirin kukan kurciya tare da Jikan Aliyu. Ai sauraro lafiya.
1: Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Cool. Idan ma sauraro za su iya tunawa, a shirin da ya gabata mun ji yadda Nana ta kira Sayyid akan ta nuna masa kyawun da kitsan sa yayi a madubi. Sai dai a gefe guda ta ga wannan tsoho da ta saba gani. Bayan addu'o'i ta tattara natsuwarta, take tambayar shi wani laifi na aikata maka kake ikirarin daukar fansa a kaina. Ba tare da tsammani ba ya shake ta, ya daga ta yayi jifa da ita ta bugu da jikin wardrobe ta fadi. Lakin ya gauraye da matsanancin duhu, ta rike wuyanta tana mun farfashi cikin yanayi mai kama da dimuwa da kuma suma. Ta dade a haka kan ta ji daga sama muryar Sayyid, rayuwa ta bacci kuma dabda magriba a kasa, ga abincinki ya fara konewa. Anan ne muka tsaya, yanzu kuwa bari mu dora. Nana ta daga kai ta kalle shi, suka hada ido amma bata ji komai ba. Ta tashi da kyar, ta ji marar ta ta kulle ga hannunta da ta bugu, amma ta daure ta kashe gas din ta shiga yin alaula. Abubuwa da dama suka zo zuciyarta. Tabbas wannan sabon kalubale ne a gare ta. Muddin zai ci gaba da fita hayyacinsa yana yi mata haka, to tana tsoron wata rana ya yi mata illa. Haka kurum yake jinsa cikin farin ciki, sai dai lokaci ɗaya ya lura da ita bata cikin walwala. Suna cin abinci, ya dan shafa cinyar ta, ta farga ta kalle shi. Yace ba kya cin abinci, menene? Ta yi murmushi ta ce lafiya kalau, abincin ne ba na so. Cikin damuwa yace na siyo miki biredi zaki ci koko. A'a, zan ci wannan din. Tukar ta tilasta wa kanta ta ci. Yanayin yadda yake ta binta da ido ya sanya ta san akwai abin da yake so. Sai dai

an gaida Gimbiya Hauwa Garba Liyo da shirinta na kukan kurciya daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9. Sai kuma gobe idan mai duka ya da za a ji dori daga inda aka tsaya. Gali Landmark barka da warhaka, Allah ya sa a dace kana dabda akwatin radion ka halin yanzu. Ka saki sabuwar waka amma bari mu saka tsohuwar kafin sabuwar ta zo.

0: an gaida gani nan mak da sabuwar karshe full alai da ina jin daga tashar na ka fara ji gangariya ina ganin yayi yare nawa ne barin ji me yake ce mana akan wakan nan ne gali gali nan mak ni mana karin bayani
1: gangariya love waka ce insha Allah kamar sauran wakokin da nake da su a je da ban saka ba wato waka ce da zan iya yin amfani da ita na wakilci mutane na da kuma yare na na Hausa a idan duniya gaba daya ba wai kawai a Najeriya ko Afrika ba dan a baya mutane sun san ni a rap ne mutane sun san da rap ne to amma yanzu wata sabuwar tafiya ce na shiga kuma insha Allah bazan ba masoya kunya ba assalamu alaikum karin bayani akan wannan wakatawa gangariya love shine na yi shekaru da dama ban saki wani sabon aiki ba duk da dai ina yi wa mutane nasu ayyukan a studio dina to amma ina nan ina binkice da kuma ƙaro ƙwarewa akan harkar kuma alhamdulillahi na samu abin da nake so daga tacen murya zuwa yanayin kiɗa duka dai production ɗin waka kuma kowace irin waka ce insha Allah dan waka waka ce haka nake ganin waka yanzu sannan kuma gangariya love tana daga cikin recording din da na yi nawa nake ta yi kaɗan-kaɗan nake ajiyewa kuma gangariya love tana daga cikin sakamakon da zan iya nuna wa duniya na binkice da ƙaro ƙwarewa da na yi tana ɗauke da yaren Hausa yaren Spain wato Spanish da kuma English
0: to muna godiya gari lamar sai kuma mun gayyace ka wayewa wannan tasha ko kuma mu tattauna da kai wata rana a wani shirin mu daga cikin shirye-shiryen mu a cigaba da kasancewa da sashen Hausa yanzu bari

0: ne ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bone FM da ke kan mita 92.9. Yawwa, gashi nan na dora muku Hawa a TikTok dina Kabiru MS. Eh ku je ku nemo ku ganta tana labare. Za ku ganna a can gebe. Amma ita ce mai labaran ni dai na tsaye kamar ADC na yake fada ko me. Dogari to wala yanzu ku bugo ku fada mana kadan daga cikin abun da yafi jan ra'ayinku a labaran mu ko sharhi daga jaridun yawa hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: magana da wani yashin mamu daga nan
0: to osho ji wani labarin yafi jan hankalinka
1: ya labarin da ya ta kuma da ya ta
0: Subhanallah. Allah kawo sauki. Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
2: Kana magana ta Fadiya na Sudirga kuma fannin sakatare na fagen masarin gidan rediyon Bone.
0: Na'am.
2: Gaskiya labaran da na jami a hankali zan yi kata na ɗaya ga tawayin da Allah ya wa jikawa Allah ya ji kansu Allah ta yi musu rahama Allah ka sa musu abuta ce gare su.
0: Amin.
3: Saboda aukamin ladan bibi abin mutanen Najeriya Allah su yi kokari wanda suka ba da agaji da ya kamata.
0: Allah sarki.
3: Inda da haka ake ba da agaji muna tausa akan madamun cin abin Allah sosai.
0: Gaskiya ne.
3: Kuma na ɓangaren tsaro wannan dama abin da muka saba ne musamman dai da su shugabanninmu a labarin da muke ji ko da yaushe. So da yawa suna ba da labarai ne wanda kaga a hukumance za a nuna ana yi amma a zahiri wanda mu muke da ruwa da tsaki a wajajen ƙauye kuma mun san ga yadda yake amma sai su fito suna a duniya ƙarya wanda shugaba ya san ƙarya yake mu da muke wajen mun san ƙarya suke kaga da amfani.
0: Gaskiya ne.
3: Allah bare mu da barewar shugaba.
0: Amin amin muna godiya. Hallo.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa ke magana?
1: Isiaka ne daga 174
0: Iko. Isiaka 174 Iko yau muna jin ka.
1: Barka mun lafiya.
0: Lafiya kalo.
1: Labarin guda biyu ne ta fi jan hankali na.
0: Allah sarki.
1: Wannan jirgin sama da ya yi hadari da wannan mutane.
0: Eh.
1: Gaskiya na ji tausayin su Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama.
0: Amin amin.
1: Allah ya sa su mutu.
0: Amin muna godiya.
1: Da wannan tawaye da sun kasu babu a jihar Gombe.
0: Ya Yobe ba?
1: A jihar Yobe Allah ya ji kansu Allah ya sa su mutu.
0: Amin.
1: Allah
0: ya
1: sa
0: mu kuma
1: cika da imani.
0: Amin. Ma sha Allah. Hallo.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Yawa barka ne.
4: Kana magana da Imam Mahdi.
0: Na.
4: Kage ga masallaci ana.
0: Eh.
4: Shayi abin da ya bani mamaki na tashi wai dan ka dana ka koma yi. Na abin da ya bani mamaki.
0: Allah sarki ko me yasa? Allah sarki. Ka manta da an ce shi ya sa ra'ayi. Allah sarki. Mun gode kwarai da gaske. Masha Allah.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
5: barka da ai kana magana da mama Aisha
0: na'am
5: barka da ai ki ma gaskiya wannan jirgin sama na
0: sojoji
5: har suka rasu san mutum 30 da wani abu
0: wallahi
5: shi ne ya dauki hankali na abun tausayi
0: abun tausayi
5: ya kamata a rinka duba karafunan nan ka san yanayi yanda yake ya kamata a rinka duba ka tashi
0: har sai
5: dai Allah ya kawo
0: hazari
5: ba
0: yanda ba
5: shakka amma ba dadi haka
0: amma dai a dinga kiyayewa ko muna godiya kwarai da gaske to rayuwar kenan ai hallo hallo na
6: Kabir Muhammad dai barka dai
0: yawa barka da
6: lafiya kamara
0: lafiya kallo
6: Hai.
0: Alhamdulillah.
6: Na'am, magana a rasayyarku da ke tarbiyar.
0: Na'am.
6: To, Allah ya kan wannan hadarin da ke faru.
0: Amin, amin. Amin, amin.
6: Allah ya kiyaye gaba gaskiya mun yi dole mun yi hadarin.
0: Gaskiya, gaskiya.
6: Sana din da wannan.
0: Allah sarki.
6: Allah ya kan.
0: Amin, amin.
6: Madalla,
0: to madalla muna godiya.
6: Madalla, madalla.
0: Hello.
6: Hello, Inani.
0: Lafiya kallo.
6: Lafiya kallo. Me gaskiya abun da ya jami hankali a labarin na babu irin kun.
0: Eh. Eh? Ka tafi kenan. Hello.
6: Hello.
0: Now.
6: Hello?
0: Na? Ba a jinka ko?
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum. Wani ba ku a TikTok ne ban ganku a TikTok ba kuna kallon Hauwa tana labari. Ah. Ga nan nan na daga muku a Kabiru MS.
7: To,
0: Yusuf na yi sunan Yusuf na yake ja na'am. Amin amin. Amin amin. Wallahi ba dadi fa. An gama kashe kudi an yi training.
7: Wallahi.
0: To rayuwar kenan Allah sa mu gama lafiya mu ma yan baya. Amin amin. Hello.
8: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Mun sa mai duguri Lagos muna jinka.
8: Aski abun da ya tara mun da hankali kamar wanda ya ce maka miya wajen taro.
0: Eh.
8: Shi ne gaba da abun ya kule mun kai.
0: Eh amma ai runduna yan sandan jihar Kano sun ce za su saka kabon wando guda da shi in an same shi da laifi amma.
8: A gaskiya din ya kamata saboda mun mu kiyaye.
0: Gaskiya ne to muna godiya.
8: Masha
0: Allah. Yawa. Za mu fa shiga kitchen kar ku mance. Yau ako koya muku girki ban sani ba ni ne ko iyan za ta koya muku girki amma dai zan batta saboda katta kwashi dabaru na na iya girki dan na iya kunu na iya dumame ina dafa indomie ma wani lokaci eh zuwa sani a girki hello wa alaikum assalam wake magana daga ina lahiya kallo Allah sarki na'am da godiya eh eh amin
9: wa da nake shi ne da jawo ne ne ke wa wuri ne yo arawa kiyan kashi kono
0: wannan
9: kawo idan kaka zawa wannan ka yafi ra'ayin shi
0: Allah sarki ba san maci tuwo ba ana nan ana nan ranan za ta zo duk zamu gani mu muna jira sai mu fada eh she yasa ka ce kowa je nemo katin sa dan ba cika baki ban baka da kati baka da wani gudumawa da zaka bayar a rana Na'am.
10: Hello.
0: Na'am.
10: Hello, bro. I'm Larry.
0: Larry, I'll call you.
10: Allah.
0: Mm-hmm. Allah, sir, key.
10: Allah,
0: amen, amen. Muna godiya kwarai da gaske. To ma sauraro, ai abun taba ka lashe ne kuma kun taba. Ya kamata in barko lafiya don za mu shiga kitchen.

0: tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Bone FM da ke kan mita 92.9 yanzu a saurari shirinmu na gaba.
1: Tuma da la mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan mu ne lafiya. To, maman tuwo-tuwon yau ba ta nan, ina gani ce na karbi ragamar ku, zan kuma a yau zan koya mana ne wato kowa ya san plantain ayaba, amma ba na cin ba, agade. To, yau kuma na ji wannan. Ni dai ayaba na san shi. Ayaba da ake soyawa wato plantain. To, abinda zan koya mana yau shine fatan plantain din da kansa. Kuma abubuwan da zamu nema shi dai wannan idan za a yi wannan fate za a samu plantain din ne wanda bai nuna ba. Ko ayaba dai ko agadade inda kuka san plantain manyan ba na cin ba na soyawa.
0: Manyan na.
1: Yawa to za ku samu waɗanda ba su nuna ba ne da shi ake yin wannan fate. Idan kuka samu yawan wadda za ku inda mutum biyu ne za ku samu da ɗan yawan yadda za ku koshi.
0: Za ku kimanta yadda kuke bukata.
1: Kimanta yadda kuke bukata. Idan ka samu ko kika uwar gida kika samu plantain ɗin ki sai ki samu attarugu tattasai. Wasu kan ɗan sa tumatur kaɗan saboda attarugu da tattasan kai ya cika zafi. Sai a samu albasa, sai crayfish, sai ɗanɗano, sai gishiri. To idan kika samu plantain ɗin ki za ki wanke tsaf. Sai ki babbare daga bawansa sai ki ajiye wuri guda. Sai ki samu manjanki ki dan zuba a wuta da albasa ya soyu. A haka lokacin kin jajjaga attarugun ki tattasai in kina buƙatar tumatur da albasa duk dan jajjaga wuri guda sai ki dan soya shi. Kar ki soya ya kone sama-sama kawai ki soya shi. Idan kika soya ruwan shi plantain din baya buƙatar ruwa da yawa in ba dai kina son ya koma farfesu bane. Ruwa kaɗan ake so. To a yayin da kika ɗau sanwanki ba za ki sa ruwa da yawa ba. Kika tsaida sanwarki sai ki koma baya kuma ki samu albasanki ki jajjaga da crayfish sai ki ajiye a gefe. Bayan kin zuba ɗanɗananki, kin zuba gishiri da dai sauran abubuwa su curry time da dai sauran abubuwa na ƙamshi sai ki zo ya fara tafasa sai ki zuba wannan plantain din amma za ki ɗan rarraba su tunda ai mun ce fate ne za ki ɗan yanyanka ki rarraba su. Idan ya fara tafasa sai ki ɗauko wannan crayfish ɗin da kika jajjaga da albasa sai ki zuba a kai. Idan kina buƙata za ki iya ɗan slicing ɗin albasa kaɗan a saman haka saboda ɗan ugunki. Wasu masu kan sa scent leaf. Idan ka je kasuwa na ɗari ma ya isa scent leaf ɗin saboda ya bashi ƙamshi da ɗanɗano. Kika zuzzuba ya ɗan tafasa fa-fa-fa-fa-fa. Kika zo kika duba kika taɓa plantain ɗin kika ji ya nuna sai ki sauke abinki. Wato wannan abincin musamman idan mutum ya ɗan yi zazzaɓi yana da kyau ya ci saboda zai ƙara mishi ɗanɗano a baki. Sannan kuma kamar yadda muka sani wato ayaba na da muhimmanci a jikinmu da dai dukkanin sauran
0: babban ayaba fa babban ayaba.
1: Bace na ci ba fa kar wani ya kira ya ce Hauwa.
0: Yayan ba ƙanin ba yayan. To
1: plantain muke buƙata unripe a turanci akan kira wannan
0: wanda bai gama nuna ba
1: plantain din shine unripe plantain
0: aga wanda suka je americana din na wanda bai gama nuna ba
1: aka bridge ba ba kashi unripe plantain porridge zaka ga ana saida su idan ka je kasuwa ka iya ka siya ma uwar gida ku ga da wannan girkin. Kuma wani abu da zan faɗa mai sauraro shine wannan abinci yana saurin kosar da mutane.
0: Na'am.
1: Ga daɗi ga sinadaran ƙara lafiya da yake ɗauke da shi ga kuma saurin ƙoshi za ka ci kaɗan ka ji ka ƙoshi. To in aka gama wannan daman yawanci idan za ka yi ko uwar gida za ta yi ko amarya kar in yi ta cewa uwar gida saboda wata ta kira ta yi ƙorafi ta ce idan zan yi magana na kan yawanci uwar gida to amarya.
0: Ai to kowace ce uwar gida ne a wannan lokacin.
1: To idan kika gama wannan daman in zaki wannan shi da yake ba zai buƙaci ruwan nama ba saboda abu ne da zaka danyi haka gaggawa wasu ma suka mai da shi abincin rana idan kuma da kina da dan tafashanki haka kika dan sussoya naman ki zaki yi amfani da ruwan nama amma bai zama dole ba saboda crayfish din da za a saka wasu ba su cika da masu sa nama ba
0: ga kuma halin yanayi
1: yawa idan kika dan soya in kina da abun dora a bisa kika soya sai ki dora a bisa idan babu fa ni'ima abin sha kuma mun taba koyar da wannan abin sha amma yanzu saki tunawa masu sauraron mu
0: kunun zaki
1: wato dankalin Hausan nan da muke ci mutane da dama ba su san idan kai kunin shi
2: to
1: ina jin ran nan dai sai mai gida kila ya siyo miki Lagos Lagos gaba ɗaya za a siyo miki mutane da dama ba su san cewa ana iya yin kunin dankali na Hausan nan da muke ci mai zaƙin nan da akan soya ya zaki wanke dankalin kiki fere shi sai ki dan jika shi mun san yana da dan karfi don haka sai ka dan jika shi na wani lokaci haka zaka ji ya dan laushi haka idan kina da blender dai akasari dai an fi so a yi a blender saboda shi ba a je an nika su tumatir an nika su waken suya a'a kika dan yi abin ki a gida kika markada shi idan kika tashi markadin kayan kamshi yanda kika san zaki yi koko haka zaki dan zuba su su ma sun yi laushi kin jika sai ki zo ki tace shi idan kika tace ki sa flavor din ki kida dan sugar ki dan daidai kada yayi yawa to wannan sai ki sa a fridge idan kuma ba ki son shi ya dai sai akan sa a dan fridge din saboda ya kara fito da dandanan da dadi kuma ka sha shi da dan sanyi sanyi
0: na'am
1: idan kuma ba ki so za ki iya sha haka bayan kin tace kin har ko kada mu manta wasu kan yi maimakon ki ce a'a to ai na gama amfani da tukan me zan yi da shi na tace zaki iya yin kosan rogo da shi matsa wasu sukan ma duddun kula ne maimakon ka zuba za su iya duddun kulawa a sa mishi kuma kayan yaji albasa da komai da komai sai ka yi shi kaman ball ball haka kaman yam ball ka soya wasu kuma sai su ce a'a su sun fi son su bubbuɗa shi kaman kosan rogo
0: alasa rabin raina tana ji
1: su dan abin nan saboda bai kamata a ce an zubar da tukar ba duk da shi ma yana da matukar muhimmanci a jika da fatan uwar gida da kuma masu neman da aure to a madadin
0: amare da uwar gida ya bari musu tambaya kamar yanzu dankalin nan da kika ce za a iya yi da busheshe ko kuma sai dai danyen sa
1: a da danye saboda ai an fi son a nika ne nika shi za ka kamar yadda za ka yi kunan aya za ka nika shi sosai
0: a aikin sa ai shi ma busheshen za a iya jajjaga shi a jika shi kamar yawa a ce yin zaki amfani da shi gobe tun yau
1: sai ki
0: jika zuwa safe sai ki saboda sha'anin abun nan za ka iya tanadin shi ko
1: ban dai taba yi ba amma dai ga busashi wanda suke
0: da amma dai gaskiya danyen zai fi daɗi
1: yawa ya fi gardi gardin na jiki amma za mu iya mu gwada sai mu zo mu ba ku labari
0: kuma ku gwada mana in kun gwada sai ku abin nan
1: yawa
0: to masha Allah
1: wannan kenan da fatan uwar gida za ta
0: hada masu gidan ma ai yanzu maza ma fada girki
1: a sosai
0: ba na ce miki na iya dumane ba ina ba ci kafi a tashi na yi dumane
1: ba ba eh to
0: wata zan koya muku yadda ake dumame mai sauki
1: yawa za a ci jagwalgwalo kenan mai sauraro ina ga da haka shirin namu na makoma kitchen ya kammala da fatan uwar gida za ta gwada a madadin dukkanin waɗanda ke ɗakin nan ba zan kira suna ba ni Hawwa Umar Halilu take cewa sai wani sati idan Allah ya kai
0: ni dan Muhammad baban Muhammad jikin Shaibu da na hada ku da Hawa nake fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu to bari mu gani masu sauraro ku bugo mu ji me za ku ce game da wannan shiri namu da Allah ban ba da gudunmawa ba to ga shi nan yawa ga su nan na bari mu ji hallo Na'am.
2: Kana tare da Tijani Abdullahi.
0: To Tijani Abdullahi muna jin ka mun gama shirin mu koma kitchen.
2: Ina so ka kana dumamen nan ko da zuwa gobe ne.
0: I need to mame na no musamman ne insha Allah za ku koya muku. Muna go.
2: Da kuma ina sai shi da Abubakar yana Mogoro.
0: To mun gode kwarai da gaske.
2: Ana kira shi da bayo.
0: Allah sarki to muna godiya. Hello.
2: Salamu alaikum sarki da mame.
0: Na'am. Lafiya kalau. To shikenan insha Allah sai na koya muku sai in gayyace ku muna godiya madalla hello
2: assalamu alaikum sakin wani
0: na'am
2: dakiya ne muna jira mu mamu gari to
0: yawa za ku ji yanda ake dumame irin na zamani ba wancan da kuka saba ba
2: eh
0: sai ka bara aha to wannan na me mu koma kitchen kenan kware kuwa to muna godiya kware da gaske masha Allah ma sauraro tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da umarin mu shakata

Masar ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bond FM da ke kan mita 92.9. Barin ka muku abokin hira da tambayoyi guda biyar kafin mu yi ban kwana da ku. Muna da tambayoyi guda biyar a shirin abokin hira, don haka a yi sauraro lafiya.

Princess Olayinka ni gbe aloruko temi gbogbo eyin te jise nkan te ba fe ki joba se sin kan se fun yin e le ofe lati te ewon ite ti te na e je ka ma fi ayidunu ka fi ma ka si eti gbo yin ni wakati lo nitori pe beyin o ba so to se yin ta o se se ka won eyan kan ma mo se de mo pe ti o ba so te awon eyan kan ma wo ni kan ma ma fi ogun ori fifo kan fi wo kan ma ma fi wo ese nigba mi sugbon ti won ba ti sun eyan jade awon eyan wa le mo pe e je arun eni lowo nkan be lo nse o atejise eleyi na ni mo koko ri bayi won ni olotu gbagede bibi bisola balogun le nkesi won ni to in to nsa won lodo tawon mare o won ni olotu gbagede oro mejeji to oyolo won ni eku ise ilu o Olorun a fi ere si mu se yin o n ba mi Olorun won loruko ta won ni Alhaji Taiwo Hart Kodri Alaga Glorious Garden Estate ni Igboni Selewu ni oni malu titi lo Liverpool ati won lawon tin pariwo lati odun marun seyin wi pe ki ejo ki won fa won ni ero apina ka yen transmitter won ni sugbon ni bayi abi transformer won ni sugbon ni bayi ni adugbo awon o awon ti ni inu awon dun ayo awon de ti kun bayi wi pe baba awon senator honorable ade mukai abiru pe se be won lo so won se won ti fun awon October 1st gangan ni won ma gbe transformer awon ti bere si ni lona ni adugbo awon ni glorious garden estate ati ni selewo won la tokunrin ati obirin gbogbo na wa dupe lowo yin ni lu seleru lohun selewu lohun pe a dupe go bakan na lawon tun dupe lowo ile ise bond fm hotline ti won ba won ke tuntun ni gbogbo gba Alhaji Taiwo Ahmed Kodri ti won je alaga glorious garden estate not atejise ti e fi re gbo losan toni so eyin atejise abi awon ite ti tetele na ni gbogbo e na la ka se ti yin ni osan toni nitori ide e ta wa fi wa bi bayi na ni e je n tun gbe orin baba obe si oke tori pe awon le ri lori ofe lati wole te fi n gbo wa kankankan losan toni ma yi kuro nbe e fi le si bond fm 92.9

0: ni awa na de ti gba be awa goja aye wa sugbon ba lohun ba wa ni keyin gan laya mefa olohun ma je ko je yen lo pada pa yin awa kan gba yen la moran ni o ba ti je pe bolo ise ko se olohun ma nko ru esa e ma tora yin je be ba laya me eni kan go wahala kan e wa ni meji ni meta merin marun mefa e wo e pele tin afi suru e wo atejise wa o wa kaka se ti gbo yin gbogbo atejise te tesi wa sugbon ida na ni sugbon sa ma tesi be lagbara olohun a oju lati ka si eti gbo yin lagbara olohun bo ba se nwole e ma binu si wa bayi so e je ke a lo abala ile to je pe a ma ti ni ori ofe lati bara wa soro e le fi abala yi so fun wa bona se ni gba mi e le fi abala yi so fun wa bi ibi ba fe te fe lo ka wa gbe yin so aye wa fun yin laki tori pe ati ti atejise ile ti a ni ori ofe lati mu wa si eti gbo yin lakoko yi gbogbo bi te ba fe lo eyin ololufe wa abala to ku ni abala ta n pe ni rosoko e pero soko ti yin o kemi na se kini ki n pero soko ni moto temi wa le fe wo losan ni abi ti mi ni e te ba fe losan e je ka gbo sugbon suru ni gbogbo egba ase mo pe lo ni lenke ona la fi wole pelu baba wa ebi ni sa obe aye ya toro ada na ni ona ni akole orin na so gbogbo bi te ba wa mo le ka gbe yin lo lakoko yi asisi sile fun yin lati wa lori ero ibanisoro wa 08038 40649 08038 42 0649 e ma se yonu e ma binu bi conductress mi o ba ati se conductress ati se the owner gbogbo e lo si ma se gbogbo e po ye sa ti pe mi bi te ba fe lo fo bayi ni ma dodo yin so ti ye yin to ba de je pe boya pe o leru ti de nkan kan ni gbogbo e na ni a ma se to ba de je pe ta ma ran moto pe ko wa gbe yan ni gbogbo e do la ma se lo so tode lagbara lo gbogbo bi te ba wa eyan sa ti pe 08038 40649 logo bayi la ma dodo yin lati wa pe lati wa gbe yin to ya o bi te ba fe lo ka ma gbe yin lo sire hello sa lo wa nbe o hello eto ni pero soko e ma ka san ma
1: kasan
0: ojo kan pelu ma era ma
1: oju lati ajasa ni fo
0: ah mama ni gbogbo ajasa ni fo lohun o
1: lawa
0: na lo ase o era ma ko ide ni ko le da na ni ko ide ni to ba ti de bayi lowo kan bayi le ma gbo won le fe lo loso ni ma ah e se iya wa olorun a ni fe eyin na e pe fun wa lagbara e se ku gba gbogbo wa e ma be to bo ma e se ma abara ti pero soko na le ngbo lowo lo le se wa bond fm 92.9 ta kale si number ya de kun le faju yi oni gbongbo ni kejajere jare gbogbo awa la wa nbe oni gbogbo labe baba mi dada ka bi ese oba adeyemi oba oluwagun ajasa awise ti lo ni gbogbo ka be se baba mi ka de pe lori okin bata ko pe lese la se ledu mare ru kere adoke ni o lagbara lo ninu alaafia ni to oni gbogbo la wa wa nbi teyin o ba mo ke ya mu yen oyin te fe pero soko abi te fe ka gbe yin lo si gbogbo bi te fe lo 08038 42 0649 ona loju opo ti e fi pe wa loni ka gbe yin lo sibe ki ni se ti wa ko si nkan ta wa gbe dani se pe ke pe wa lowo kan ka da yin lo e mo pe moto ti wa ac gbogbo e san owo ke gba ticket ni o da na a nbo na
2: sori wa ko ti ba ko ti

bat lati ojule dojule ni egbe ibiriko to da duro to sin sise fun Nigeria to dara nipa sise atileyin fun ni are Bola Ahmed Tinubu sipo are lekan si awon esi ti farahan eyawo fun awon akeko ti ko ni ere lori fun awon omo Nigeria to fe to million meji ni iye owo osu to ti goke lo sibi to ga isimi owo ori siso fun awon ti owo ti won ri lo sesu kere owo inu apo ifowopamo si Nigeria loke okun to ti lo soke sibi ti ko de lati bi odun meji dogun seyin owo gbogbo gbogbo to loyibo pe ni inflation to ti deku ati awon atuse orisirisi miran pay back lati ojule dojule ti isijoba kan ba dara lakoko o ye ko tun se lekan si ni ojo idibo e jade lati dibo e dibo yan

kaabo pada akojopo iroyin agbaye lo nte siwaju Bond FM 92.9 na leti gbe wa dupe pe esin tete siwa ijoba apapo ati ajo awon to pese nkan ni orilede ti a mo si Manufacturers Association of Nigeria ma ti fowo so apo o fi mo sokan lati di pe eto idale ise sile ni orilede wa Nigeria eti won gbe kale lodun 2025 tubo te siwaju si lati ri pe orilede wa Nigeria wa lara awon orilede ti o ni ile ise ni Africa won ni eleyi yo tu je ki akosile igba egbadun awon orilede ko lo lati da 20 si da 25 bi o ba fi dodo 2030 are Bola Ahmed Tinubu eti minister labele fun oro awon ile ise Senator John Kowan Heno lo soju fun nibi eto eto je eleken le ni adota iru e to je ti awon ajo ile ise to pese nkan yen 54th annual general meeting of man no lo shala ipe elekefa no ni fun ti adeola odutola ni edanileko to ma se ni le eko are tinubu ni olede wa nigeria ti yan idale ise sile laayo bayi nitori na awon ma sa epa awon lati ri pe olede wa nigeria tubo ma te siwaju ju ti awon odun eto ti koja lo won ni ni bayi eto tutu ti wa lori awon irin tutu ta nwa lati inu ile bakan na ni awon alumoni ta nwa lati inu ile to fi mo ti epo robi ati afefe dana le to je pe yo se iranlowo fun ani eka ipese nkan ti o tun mu ki oro aje wa ko tu da si are ro awon ajo ile ise to pese nkan lati tubo nawo ati idokowo si pipese nkan ni olede wa Nigeria ki won mu imugboro ba awon ile ise won ki ohun ti won ta re sita le po jojo debi pe ba ba lo ton labele a tun ma ta re si oke okun are ro won lati ri pe won se idanileko fun awon oje wewe omo orilede yi bakan na lo je pe a tun ri nkan ma ta re sita nile Africa en to je are fun awon ajo ma Otuba Francis Meshioye bori fun awon eto ati alale ti are se oni o je ogbon idanu se ti o mu anfani ba eto idale ise sile ni olede wa Nigeria sugbon sa baba na toka si awon kankan to je pe o je ipenija fun won bi ina mona mona oro epo robi ati owo ti won fi pese nkan pe o ti won ju o ti gagara o menuba awon ona ti o da to nfa ipenija leka ti igbokegbodo awon kan ti won pese lati ma taari won kakakiri o tun menuba agba tungba owo ori lara awon ipenija ti won koju meshioye oro ijoba lati ri pe gbogbo awon nkan yi na ni won ba won da si ki awon ni awon nkan maye derun ti o mu ki ise awon rorun ati asoju ijoba o ati asoju awon ile ise to pese kan gbogbo ojo fenu oro juna pe eto ina monomono to mowo duro o se pataki bakan na ni won ni eyawo to je pe won ma sanwo na die die ti won ni tete kanju gba owo ile won ti o lo pe titi o se koko ati anfani lori eto abo fawon onile ise won ni gbogbo eleyi na ni o ran won lowo lati tubo le ma pese nkan labele daada ijoba apapo pelu igbimo ti won gbe kale lati se iwadi iku awon eyan to lo bi 137 to ku si atimole awon ti civil defense ni ipinle Niger na ni awon igbimo na tun tin bere pe ijoba ojo te fun wa o le yanju oro na tan o e fi ose meji kun en to je alaga igbimo ohun junta kure na lo se lai pe looto ati lododo lawon ti se awon aseyori die ninu ise ti won gbele awon lowo sugbon awon tun nilo bi ose meji si lati le gba awon eri ati oro awon eyanjo ko to di pe awon fi enu oro juna bayi won ni igbimo ohun ni won reti ki won taare ijabo won ni ojo kokolelogun osu kewa odun ti awa nu re yi iroyin le okere olede kan ya ni ebola ti ba won lalejo bayi o won ni omo olede awon kan to fi olede DR Congo se gbugbe lati bi odun meje seyin lo ko jogojogo wa ba ara abule won ni Kenya o gebi en to je minister fun eto ilera Aden Duale se nso di mimo o oni eni yi na lo de si olede Kenya ni kan bi osu kan seyin je pe o bere si sojojo o ni ko si awon sibitu ti won o ti gbede
ni olede Congo lohun ko to di pe won ni ile labo si mi oko wa ma lo le yin apa wa o ka mo nigba to de olede Kenya ta won yewo fin ni papako ofurufu ni won ri pe o ti lugude aisan Ebola ni bayi won ni gbogbo eto lo ti n lo lowo lati lo fi pamo si ibi kan ti won ti ma toju e ti won ni je ko wo nu ilu lati papako ofurufu ti Nairobi won ni bayi won ti royin o ipo olede Olominira ti Congo na ni arun Ebola nsun to nji bayi tori pe awon eyan to lo bi egberun merin lo ti farakasha Ebola ni olede ohun kolohun ko yo wa nbe o ba se nlo yara ha oni olede meji to jo olede wa Nigeria lo e je ka sa ipa wa lati da abogo olede ka si gogo re ga yo sese fu wa o ki a to munna wa sokun egba on koko to wa nu elekan si awon ajo akole kodo titi ipile ko loba ti gba iwe ola ase ma sise lo lowo awon ile ise akole kodo ti PSP mefa ototo bakan la muro yin wa fi pe awon igbimo ti joba apapo gbe kale ibi kan se wadi ku to pa awon 37 lati mole ati haamo awon civil defense ni kon fa won ni ose meji si ka won fi yanju ise ti won gbe le awon lowo atu muro yin wa fi pe olede Kenya ti fidi e mule pe aise Ebola ti wo ilu awon o awon si mojuto lowo bayi ope pataki lo Wydad Fagbo ati Muti Abdullahi to je olotu abi odun fo lorun so loruko ma dupe

0: mi wo ma roju aya mi mole mojo meta yi ojojumo ma ni fun wole iya biliki nbo kilo sele laarin wo ohun ore mi
1: kini oni sele oro re yin ti su mi ewo won le se
0: iru aro ni se o to le je soju se re lodo aya re se opa yin ti re ni bi ase dede se wa laarin okunrin le se wa obirin arun ibalopo to ti pe lara ma nsokufa idiwo ti are abani ti eni abi iba lo sirisi aile mokuro bo daada wo ma je paso mi o rojina sori o lo tu ijakole oba parun ijakole worldwide ti gbogbo yin mo si irorun abakia center e ti yeso to le ma bara wo ya ija to si ti sayewo re bi ayewo re ma bo lodo irorun abakia center oba parun ijakole worldwide olopun iba to wa ni number 25 Odunlami Street opposite Access Bank Abiodun Bus Stop ni bajulaye shomelu leko tabi ke pe won sori
2: 08068655884 lekosi 08068655884
0: ha iron worker center babaluguba oba parun idakole worldwide
3: ko se le
4: eku le la karale ori wala kirono kadi si la kobalade mo ma ti yogo
2: 08068655884
0: ha iron worker center babaluguba oba parun worldwide
3: ko se le
4: eku le la karale ori wono kadi si la kobalade mo ma ti yogo gbo sese mo ki yo gbo ni se bi la bi ma je o uruko mi o yi pada olumide olalere ni uruko mi be pe mi ni mighty omi eko eko ni nto be se mo mi e mo kini o kin dede wa ta ba si wa mi ti mo pe ati mu nkan tu ma se lanfani wa oni ale jo la agbara pelu mi bi gbadumo ni won orisegun ibile to danto to mo nto se to ko eko mo ko lo sile okere ti won ti lo ko eko gbo le ma gbara tenu ko bada be ni pe o wa sodun mo ki eko asiko yi o
5: eku dede asiko yi uruko mi ni dr sikiru lai olayemi eyi ti gbogbo mi ni oba parun dapole worldwide lati ile ise irorun abakia center
4: oke baba irorun nigba ko yen mo ni kilo fa
5: gege bi eyin oni iroyin be se ma tobo yan le won ni amaran tan to tun beere ona oni inu ko yin fi poju baba irorun awon ti won wa ngba itoju lodo wa awon ni won so wa ni baba irorun uruko ti ile ise mi le alpha and omega ise mi je tele
4: alpha and omega
5: ni te ba wo lati ko yi lati n ba yin bo niba ṣugbọn ni olohun wa so gugu e jirorun eni ti o n woju wa pelu oyun nini oloyun eni ti jedijedi n ba fa olohun so jirorun
4: lati le se
5: lati se irorun eni ti o je pe ko le se dede irorun eni ti o je pe owo n wo ese n wo
4: kuriri
5: o n kuriri olohun so jirorun ẹni tí ó rí pé ó ń wò báyìí níṣẹ́ lára ń ta tí ó rí pé àti lè ṣègbọ̀nsẹ́ rẹ̀ àti lè ṣẹ́yọ́ rẹ̀ di wàhálà ọlọ́run sọ́dí ọ̀run ẹlòmíì yóò mọ rìn lọ níṣẹ́ ni bàtà ọmọ bọ́ lẹ́sẹ̀ rẹ̀ yóò wàá dàbí wípé ó wà níbi bàtà rẹ̀ tí ó ń gun lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ni ọlọ́run sọ́dí ẹni tó jẹ́ pé nǹkan oṣù rẹ̀ lóbìnrin ẹ̀yin náà máa gbọ́ nínú jíngù wa àrùn tí ń ṣe obìnrin ọ yàtọ̀ sí ti ń sọkùnrin dókítà

estate ile ise lalibare ka tin so ni do nile do nile lori anfani nla lai lebe le leyi keni keni o ma gbo lagbogbo tinu tori yo se wa lanfani pupo awon ibi ta estate si re obasa phase 1 and 2 vip estate wa bako ni mo se ati fashola extension awon ile yi wa loju ona papa si mo ri gbogbo ona yi ni won ti se bako na la ni ile si kajola ati ajegunle campus ni fegbegbe pelu government college of science and technology ona papa si lago ona to dagba ni titi de ilago gbogbo ile yi pata 700,000 naira ni plot kan ti e ba sanwo lekan na sugbon fe so die die 1 million naira ni e o si tun gba 10 bags of cement lofe iye plot ile ti e ba ra ba se po to ni iye cement po mewa mewa ti e ma gba se ma po to integrated landmark estate ni eye sanwo tulu tulu fun landlord eyin na wa di landlord ara ti yin akoko sofo opo won pa

se mi gba wo re fun alaye be ko wo pe 0802 848 3735 tabi 0802 696 2491 be ko na le ti lafa ni lati da pe mo awon ibadileko won ni gbogbo ojo Sunday ni Evans by Joseph Street Lagos Island la demain wi re le inshallah rahman ti olorun ba ni so ni gba wo eto daru.

0: baba akoni to kan baye awon na ni olusu agutan babarinde olusu agutan babarinde e da seto
1: olorun aye raye adupe lowo re fun ori ofe ti a tun loni lati to gbo owo re lori eto ijoko akoni lori bond fm 92.9 adopo ti o tun se tan lati se ni asale yi olorun ko pe ki o gba yin wa ni oruko jesu agbadura pe ki o ba wa soro o so ife re di ninu fun wa ogo ni fun oruko re kristi ni oruko jesu kristi oluwa wa amen wa se bi melo kan mo ti so ni pa ilu ti orun seto lati mu ki igbe aye awon omo olorun ko se gbe laye awon ohun ti olorun seto lati mu ki irin ajo wa ko rorun gege bi omo olorun gege bi ti a ti ra pada e ti mo tun so ro nipa ira pada lati bi osu melo kan nipa ira pada na to ba tun wa di eni ira pada kini awon heavenly support system awon ohun ti olorun seto lati ti o leyin lati ti igbe aye re leyin ki o ba le ni eto olorun fun aye re se mo ti be ni ose bi meji ti koja wipe ara ohun akoko ni

0: ese ladipo ti motion ti abule egba ni o babs ladipo street agbe road by rap oil ile epo rabu tabi te ba ti ri awon lokada ni abule egba e pe n lo si ilese khalifa eyi ti o ba ti mo ilese khalifa e pe n lo si rap oil ile epo rabu te ba ti debe e gba wa lago ni abule egba gbogbo bi kibi te ba ti nbo yala nbo lati ogun state ni o ta ba ti de abule egba across si ile epo mobi taba nbo lati igbo boya nbo lati ibadan paja nbo lati osodi korodo taba ti le de abule egba ibe na lati ma ri yana kan awon kada wa nbe awon ni maruwa wa nbe e pe nlo si ilese khalifa iti o ba ti mo ilese khalifa e pe nlo si ile epo rap te ba ti de ile epo rap e pe wa a gbe ero bani soro yin a si pe kan wa mu ni ilese khalifa ba tara bi gege bi a se mo pe igba igbadun yin ohun lo je wa logun eni akoko na ati ki gbogbo awon ti won ti lanfani lati ba wa da owo po ti won ti ra oja ni owo wa n to ti wa fun itoju mo gba ladura pelu agbara ti olohun ati ogo re atoruko re gbogbo won te gbe dodo wa ti esi logun wa si gbogbo eni yo ba eni aramu gbogbo eni yo di ohun igbagbe gbogbo awon ti won se adura rin won lowo ti won fi ranse si wa ti won pe wa leyi ti o pe wa ti won fi ran wa lowo latara gbigba adura ti won ti ri mo gba ladura pe adura ti yin na o gba gbogbo won te esi gbe dodo wa pata gbogbo eni yo di ohun igbagbe ko si ni joko si odo ti wa ne won to wa gbe mi fun igba kokko e le se kalefa ba tara bi ni le se kan to ja si pe igba igbadun yi ohun lo je wa logun asi ma moju to ba won yi o si wa ni alaafia pelu egbogi ta je logun lodo awon baba wa ni ona ti igbalode e ma si gbo ni ona ti igbalode tori pe egbogi bile to wa lodo wa gbogbo e opolopo e lo ja si pe o ti wa ni capsule to rohun lati lo ni bikibi ni aye kai ati ni asiko yo ti aba fe lo asi ni egbogi rara fun aisan kan ani bi merin marun ori pe to ba lagbaja mu o sese ko ma ba ta medo ni ara mu a ri pe a ti n pariwo ose lera a ti n pa egbe osun kan osun meji seyin a n so fun wa pe ipo yi po dede pe awon ti o le wa lati ona jiji koda lati ilu mi ya koda lati orilede mi koda nibi ni awon eya mi ti won gbo wa ni ilu mi ti ile ise ti awon bi awon aye kara amun ma fe safefe tawon eyan wa ngbo elo mi npe wa lati orisirisi ona awon aje ka pinu pelu awon ara ilese ati gbogbo awon management pe a ma ba eto yi lo edewo yo ma lo tititi odun yi ti o fi kole ki anfani yen o le ba kari tori pe ilese khalifa nta fe je ohun nikan ko la ndu o nta fe je o wa ni ori e orisirisi meeting lati se pelu awon eyan pe bawo la si fe se tawon eyan o fi je anfani tori pe awon arun ti awon eyan gbe wa kere se opolopo re se afofa omi nbe to ja si pe elomi o le salaye ohun to fa eyi wa fi n fi ese re rinle a si fi n da wa loju pe titi ti odun ti a wa yi o fi kole eto edinwo yen o wa nbe elomi o ba ma de gba bawo e edinwo nbe ni e se gba ni ati din se ri ile se khalifa ni nkan kan baba le mu ti nbe ninu aisan ara kuro tabi ninu isoro eyan kuro a ki fi kun tẹ́yìn bá ti dọ́dọ̀ wa èyí ó gba káàdì pẹ̀lú 5000 naira nínú 5000 naira tẹ́ gba káàdì yẹn a máa gba marathon flusher capsule káwọn tó ti wá sí mọ̀ ṣẹ́ni marathon flusher capsule yẹn gbá nǹkan gbìn ni torí pé tó bá fọ ìdọ̀tí jáde lára ẹlòmíì yóò máa béèrè pé ṣé ẹlòmíì ń lo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yìí yàtọ̀ sí èmi orí àwọn ìgbọ̀nsẹ̀ tí ó jáde lára onítọ̀hún a dẹ̀ tún gba marathon extra bitters ṣẹ́ni marathon extra bitters yìí láti ilé iṣẹ́ gangan fúnra rẹ̀ òun gan ẹgbẹ̀rún márùn-ún ni òun ní egbòogi ìbílẹ̀ tó já sí pé nta bá lò pọ̀ mọ́ ni ó sọ ohun tí ó ṣiṣẹ́ fún nínú àgọ́ ara wa tàbá lò pẹ̀lú oyin yóò máa ṣe fún àwọn tó bá ní àrùn ẹ̀jẹ̀ ruru tàbá lò pẹ̀lú ọ̀sán wẹ́wẹ́ yóò máa ṣe fún àwọn tó bá ní àrùn ìbálòpọ̀ tàbí obìnrin tí ó láàrẹ̀ tí ò wá dédé tàbá lò pẹ̀lú omi àgbọn yóò máa ṣe fún àwọn tó bá ní àrùn ìtọ̀ ṣúgà tàbí ẹni tó ń tọ́ àtọ́jú tàbá lò pẹ̀lú ògì tútù tàbí mílìkì yóò máa ṣe fún àwọn tó bá ní ọgbẹ́ inú tàbí onírànràn comfortability nínú èèyàn tàbá lò marathon extra bitters tá a jẹ orógbó tá a mú sí yóò máa ṣiṣẹ́ fún àwọn tó bá ní àìlèṣe dédé pẹ̀lú olólùfẹ́ wọn tàbá lò marathon extra bitters pẹ̀lú àdíẹ̀ yẹn àdí dúdú ó lè ṣiṣẹ́ fún àwọn tó ní àrùn ojú tí wọn ò rí nǹkan tó súnmọ́ wọn nǹkan tó jìnà sí wọn tàbí ojú ń gún wọn ojú ń pọ́n ojú ń wú yàtọ̀ sẹ́ni tí ò ríran mọ́ o bákan náà wọ́n máa ṣe fún àwọn tó bá ní àrùn inú egun tó bá jókòó wọn nílé dìde ẹ̀yìn ríro orúkún ríro èjìká ríro igbá àyà dídùn ẹ̀fọ́rí láìmọ láì lóǹdíwọ̀n bákan náà yóò tún máa ṣe fáwọn tó bá ní àrùn inú iṣan nǹkan rìn káàkiri ara ọwọ́ mi ń kúrèrè nǹkan ń já mi jẹ lára nǹkan ń já mi jẹ lẹ́sẹ̀ ó dàbí ká kókò sí ẹ̀jẹ̀ ńbẹ̀ tàbá lò pẹ̀lú ẹ̀ tàbá lo marathon extra bitters lo oríṣiríṣi nǹkan tàbá lò pẹ̀lú omi oru yóò máa ṣiṣẹ́ fún àwọn tó bá ní àrùn ìpèníjà apa kan osise mo ese kan osise mo ati be be lo ninu egberun marun ni marathon extra bitter si wa a wa lanfani lati ri awon akosemose wa awon akosemose ya se ayewo fun wa leyin ayewo yen to ba ni kara ogun kan tabi meji eje ka gbe ijo kara opo edin o ti ba awon ogun yen ese din wo yen gangan lo mata most se o ti mo sanwo fun to ba mi ni aramu taba wa sa ayewo yen tan won salaye awon ogun elomi be to jasi pe ogun ko lo need bawo ni dikan to lo gbo pe ni diet therapy tabi exercise ayewo yen so fun wa pe awon to se lagbaja yi e se awon to bukata si ogun orisirisi awon ese tin be lai loni latara awon ta nje ohun lati ko ije mi ati mo yi pe awon je ta nje yen in ti won fin preserve tabi ti won fin se ko to dijije se mo pe o lewu ke se ohun tenu nkan pe ro nja ti won fi si ko si lo da wa ala le se lomi lagu ara le fi ma gbo awon orisirisi arun ami e gbo boyan jejere igba kan lawon aisan ti o si laye atijo if just be the second level of battery to me do not eradicate the book by one come on you not to move to someone is a town do quality man there bani put all day around your gun papa not to so the old baby then I got out of my daily show again you today I'm wishing you boogie billy no she is for which it is here I want to jump down with you alone at top point to bring a jacka usual come on die below bearing the car me I go ara about to say for only something in ti so omi loboro ti so alabe amo di alabe amo ohun lo le omi ile san omi ile maki omi ile mato ni agbara bo se ko ni agbara o si le je pe ma nbo ti alaboyun ti arabirin ton ba ti ni ajosepo o si le ba se kan lo fa won ma pe mi ni omi na balance o si ni si oruko won ma pe mi ni PID won ma pe mi ni ovarian cyst abe elomi to ja si pe arun ni ogun arun ni so ko le rin lati bi bayi sibe yen elomi a ma to kile to mo emewa emejo elomi oju elomi nsu oju ogun elomi oju elomi pon ori kan to jina si ori kan to sumo gbogbo awon kan yi ogun bi le nbe tawon baba la wa lo laye atijo aye elomi a ma ja elomi a ma mi gule gule elomi ba bere bayi ati dide isoro te ba bo elomi pe kilo se elomi o te le za laye elomi ti wa logun titi te ba dele re ero gbogbo ya nta ogun ni elomi te ba dele re won le paye ni se latara awon ogun to ti lo ti kini ya osise ninu ago ara wa tabi ko mu kini ya kuro e ma so pa won te ra ogun lodo won paro o ihun to ba he lara mu o sese ko ma ba bi lara mu awon je kada nbe to ja si pe elomi tun je oni je ka isan yen o ku ninu ago ara tori pe be se fo kuro le tun je ni sinu ara yin so do vi ajas pe le se kalifa ba therapy wa gbe yen gbogbo isan o ti ba se ta ba ti sayewo yen fun yin pelu ogun olorun gbogbo e ni o dun gbagbo e di won si ti ba oja wa titi de a ni sadehun ka ma muse todun ni o fi pari a ma taja yen lo ni e do tori to ba kale to ba kako ninu adua ninu adua e ma fi rese si wa le se kalifa wa ni number 68 Babs Ladipo Street ni agbe road e ma gbagbe ni agbe road labule egba te ba ti de rap oil lepo rap oil abi te ba ti bi abule egba le se kalifa le lo ti won ba ti mo be e pe lo si lepo rap te ba ti de be e pe wa gbogbo alado gbogbo won te ba gbodo do wa gbogbo pata gbogbo en yo di ohun igbagbe e to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun ninu aisan ati en te n gbo mi ati mi ti wi oni fi ara eni kokan wa se gbogbo e je nde oke lohun amo ile pe wa sori ero bani 0 080 egbo 080 6090 9516 egbo lekan si 080 6090 9516 ele pe e de tun le se whatsapp pelu ogun olorun aisan to gbogun ati ti o gbogun lara temi ati tin oni fara wa se gbogbo a ma re tin e je ki mo marathon extra bit die
1: alaye ona la ti gbo ni ekurere yi won ni edinwo o si nlo ti di opin odo yi egberun marun pere na le mu dani e si janfani ni repete won tin te no mo won si nwe fun wa ni le mo le mo koda e tun gbo nu opolowo le ita lo gbo nisin eja dojo oja ta ba de ka tun te waju tori pe oro nbe nu we kobo gan fun ara e oro lohun na

oyin titi di pari osu December. Kale japani awo wo ti le se Khalifa Herbal Therapy jade. Pẹlu ẹdinwo e ma gbe o. Khalifa Herbal Therapy lo se jabi dogo bileni. Marathon extra bitters. Do to te ba papo ma fi lo. Ni o soru ti o ma se lagun ara. Aya jija wa bigba. Ito sugar o di duro. Airorun sun. Aiso jejo jejo. Ta ma si hepatitis. Ebe kori to so ni. Omo kori to fe duro to wa ko dile. Ori olulufe re. Obirin se ko alejo borowo. 5000 naira ni amuda ni. Pẹlu wo pe ti to fi rogo. Inu ele o ti gba kadi. Awo foyin ni marathon extra bitters. Ati marathon flusher. Tun po gbogbo gedege gbedo ti ara danu. Lata go me so ro. Sa go ma ro le ojojumo. To fi ma jo Saturday atojo Sunday. Le fi ma ba wa office wa. Ni 6A. Cross Ladipo Street, Agbe Road, Abule, Lagos. E ma pe 0806090951.

0: gbogbo iwo to fe rale alubarika mo fe fi kole iyan ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi si o ko lo mo ise repete kile ise re na deun to je pe ijoba apapo ma kan sara si o wa nwa ile marriage na mo ti dile ise alubarika kan won loruko to da won ni ile ni bi to da papa o fe kole epo ni o fe kole ise olumi inu ora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall kon si ile ise Amotec Enterprises je kin sari fun ile ro bani soro won 090 30 87 9910 090 30 87 9910 tabi ki o pe won sori 080 7303 2261 080 7303 2261 ile ise Amotec won ni awon ole won yi maybe to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo Amotec Enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ore bus stop ota ni to si igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road bakan na ni won ni 3 plot of land fenced with gate ni elejibo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota ogun state ile ise Amotec lo ni 1.5 plot of land ti won ti call sori re pelu borehole ni Coca-Cola road oju ore ota bakan na ni ile ise Amotec Enterprises won ni ile kaakiri songo iyano yesi joju papa julo oju ore ati gbogbo inu ota lawon owo poku ati ti owo re o gani lara lati wo awon ile won yi abi lati wadi siwaju si o le kan si Amotec Enterprises won wa ni number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo Ota number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo Ota o si le pe won tabi ko ba won soro lori WhatsApp lori awon number won yi 090 30 87 9910 090 30 87 9910 tabi 080 7303 2261 080 7303 2261 Amotec Enterprises gbogbo le songo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo e wa
1: aku dede asiko yi gbogbo bi ti ategbo eto yi nfe je oruko mi la kan o ti gbogbo aye mo si baba agbo ora olotun sara isani waya re da ose ilera ti lo lowo l'office wa si tesi waju tori pe ebe po won ni ka fojo kun sugbo ojo perete na la fi kun ediwo lori awon ogun tin ti le ise wa jade odun ni wa nibi ka fi ewe ategbo se itoju fawon omo eniyan ti olorun si fun wa se arun sara ni ka le mi moju to ati mu kodogun ati bere kodijagbon ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja paja ese ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo kan si baba agbo ara laye atijo awon baba wa won ki lawon apa be ni wo ilarun ese dudun arun isara ta soro bayi a mo sokunrin be la mo sobirin opo lo ti lo kaakiri opo ti lo risirisi ogun to ti fe so lomi ijo onisegun be ni ko ri ona abayo ma so ireti renu to ba de a fo ni ajegun ti o ma je kogun ma sise lara re agbo nu oru to wa nile ti awon baba wa ma fi koju gbogbo itin pa nja isan isara lese kese o ba tin logbe mi akanwo ni won ma sise ni na gu ara re opo ko le ri buso meji isara ma fa so ko ma ni won ku won ku ko ma te ko lo ba tabi ko ma rin taje taje be ni to fe subu tabi ke lo mi ri die ko ma wa ibi ti o fi dile arun sara yi o ti se lo mi di arupo osan gangan dide fun ya bayi ko ma bo lati wa je anfani ose lera 13 lo lowo lowo
2: ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba Ikeja nilu Eko nbi
1: lati ago mejo aro dago mefa ro le lojojumo
2: o si le fe pe mi 08037933808
1: Eyo dudu ibara adiriro oruko ni ti elomi tabi isara fifa so iwo na ma bo ko wa cha fani agba jisan oruko orisirisi ni won pa isan isara won yi awon mi ape lawoka sagun sagun tabi lakuregbe ti isan isara yi ba lagbara tan o le fa telese didun kikan tabi rase rase tabi airi orun sun ti o ti wa fa ori fifa abadi fun elomi tabi ko ma re eyan lati nu ara tita ara jijaje ikan ka kiri agbara elomi apa kan ese kan ni telomi ti a pe ni awon roparose tabi awon ategun ategun buruku koni fe lu wa o eja moju to ra wa tori je die o la won kini ma nbere ti e ba te a o si ayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o ma so ibi ta won kan won yi luko si ni bagu ara re ara won kan ti ma nfa arun sara ni keniyan ma to latoju ti o ma to sere sere tabi ko ma to ki to ma jade daada ta mo si iseto be ni ba ni arun to suka a ma sakoba fun isara be ni ba ni arun oku ato si ojo to ti pe a ma sakoba fun isara bakan na eni to ni ifupa giga a ma sakoba fun isara ti o ma fa ki e ti ma pariwo tabi ki egbe ara kan ma ro tabi ko wuwo ti isara ibalagbara tan o le ko ba iriran eniyan olohun ko ni gba odi osan lowo wa bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye tabi elomi orin to sunmo ko ni rin to jina si to ba rin to jina si ko ni rin kan to sunmo isara yi oni ti n gba aye to fi wa lo ko ba oju isan ni waya ti olohun fi so gbogbo agu ara wa papo to ba gbe yan jeje ti je sara omokunrin ta o le fa idakole fun olomokunrin se ka sun lo siga siga tabi ki nko omokunrin kere sojo ori re tete ti de fun ya bayi ko kan si baba agu ora olotun sara
2: ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba Ikeja nilu Eko nbi
1: pe mi be kun rere alaye 08037933808 e ma tagbe pe ose lera tin lo lowo yi ko ni pe pari o mo je ki arun san ara so darugbo san gaga a o ma re ti yin olohun o ni fi alafia je wa ni ya o dabo

Namashi. Benny, Fueni Tama. Feni Jenny, Feni Taro Le Shininka, She Mukukuneka. Sumaku Bonwashi. Imunika, Imunikao, Uwashi, you know. Jelema, Ogo, Agboye, Ojura Walo. Bera Wati Kaluku, Ramalo. Irawo kaluku po wa ma tera nipa ngba ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe irawo 24 lo mo ngbaye en ti ba won ngba mi to si loju nu emi ti won ba je ka wa ma tepa o bi irawo ba wa je 20 a je po ti nlo sibi ti gomina abi ti president nu kaluku lo ni namba irawo ti nibi ti won lo ani baba nba ni gbe ta mo ware a je pe o ku die ka tu ka ba ni gbe ka mo mo wo erin ni ka mo mo nu eni a ku die ka tu so mo ya meji ni o wa ni wa fi won amo mo ya wu sa nbe iru won ki fi won awon mo ya wu sa igbe aye awu sa ni won ni won mo gbe be ba mu awu sa eyen la won e ri pe awu sa ile kan na ni won wa sugun ara won owo lo ba mi o ke fi pa owo lo fi pa owo lo fi pa bo e meji ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki sara won awon ore se ra won omo iya ma se ra won egbon sab eje seje ibeji gan ti a jo je taye kan iwa ma se ra won be ni sa ene mo fi so pe eni agboju oku le ngba mi ko je ni agba eyin ko yi eni agboju oku le o je ni agba awu eni pe gbo bi te tin taja nje ni fura nbe ibi te tin sise nje ni fura nbe eni en ba gbele nje ni fura pelu e je le mo ri pe ai nti mo so fun yin jo si arabirin tin wa passport ye to fi passport pa mo to nwa ka kire to fe travel oko o si mo passport ye pa mo o si ba sare kire oko oko lo mo pa mo o oko lo passport yawo pa mo ohun ataburo yawo won tun lajo sepo igbon dodo baba baba ti ki fi robo tu baba ni hawo passport te wa ibayi lo wa ibi bayi lo wa nu le yin iwo ko yawo ki lo de to mo passport yawo re pa mo ilo de asiri ogun ki bo lodo timi ki lo de to mo pa mo nje le mo pe visa wo fun yawo ori do odun meji o si expire oko wo wi pe emi mo mo passport e dani ngo fi travel ni abi abi ri nga se ranti e ti mo so fun yin gba na lohun iyawo ko aburo to wa nba to nba egbon lopo oko aburo ti nbe egbon re po to tun fe pa oko ah o fe po ku re to fa isode ti mo salaye fun yin jo on na lele ti mo ni kin to mo wa ko koyin wa la le to ni eyi ko yi ani eni a ba fe yin ti nigba mi egun lo mo fi owo eni ani o fe ni loju lo fi senu ta mo ti ye laye o olodun oba mi odun ni je kekan kan ye o tawa o kekan ye o mo ni tawa wa se olodun oba mi edumare awon ore meji ore meji bi omo ya awon ti won ti ro pe omo ya ni won ba ri won ta omo ya wa ma sun le ara won wa ma jeun ara won kini won je se fun ara won na wa ma wo so ara won eh aso kan na ni won njo na won si ro de won to de ohun de won na ma ni won jo ro de ni o ro de won to de de won bo aso wi pe ka won sa won wa sa so awon mejeji ni won sa so won ti sa so won sita ni abajade ngba won pada wole ore yen to n jade pe ko won ra nkan to pada wole ngbo le won ni won lo kaso won wa kaso won ko sinu bi ti won kaso si ngbo di jokeji ejo ra so ti e mo ore ora so ti mo arabirin si gentiki kankan ku kilo ma wa ma so lo ni boya buru mi

ti mo lo ni yen bo yo ti feran re nu e wo e fi le je oponu alai ni ra kai alai kan kan ku o mo se o ti an ti fe fi ja kule ni ase bi ti an ti fe fi gbo subunu eye o mo pe aso eni ta wo ta lagun ibe lugu eni ngbe aso eni ta wo o ti yi o ni o ti pe ko o ti mu ogo eni o ti mu lagun eni aso ti so tele wi ko mu aso re ah kilode ohun nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin ohun nikan lo n lori oririn ajo ohun nikan ni ohun nikan lo lowo ju ohun kan ni ohun nikan lo da re yaju ohun nikan ni lo loko gidi so ohun nikan ni laarin gbogbo awon na sawon wa lori ni jefura jefura eh orin baba mi orun ri re oloye ka ni fura baba nsale eni lo oloye ka ni fura baba nsale eni lo baba sale titi be ba de koro eba e ba sale titi o me ma de koro e fura o oloye ka ni fura baba nsale eni lo omo se o ari mo kaye baba chapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ni egba ni ilu Eko oya yin te ngbo me baya loko Victoria Island gbogbo bi kebe Maryland lewa te ti lanfa mi awu baba yoju si won ko live yi yoju si won ko live yi ta lo ma bi ogun ti wa lo me nta roba won gbo nu okunkun ta fa sinu male e je ndele se ani mo kaye baba chapa mo pada bo Eko.

0: Olodumare wa fe ni kan je nkolo Isegun ti won mo ninu iwe ati igbo ti Olorun fun se ni baba papa anemo kokan pataki ni won kini won la koja kini doju ko kini doju ko fara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bolowo doju ko aye lati ko si baba papa anemo kaye loni ni number 61 Santo Abeni Abule Egbalega tabi ke ma pe 08 3 3 7 3 5 5 7 0 Legacy 08 3 3 7 3 5 5 7 0 anemo kaye baba papa
1: Money la for more, be burn. Egg bone when you want it. Kill us, Shelley. Pabas Nima was okay. Arabini, woe, or me, Yare, or a Tomaso, and an insarious wooden sarry saying, Now John was okay. And in between what if you bow, Guarabini? What you want, sorry, become. If you want, if you are so good, go away. I promise you. Ase aso eni togun eni ti yi ta ti ti aso yen ka ma toju e aso yen ka ma toju aso ni ase ta ba wo so to dede oya oya moju to gbogbo ntara bin lojo na atawo tele ataso re gbogbo eto lo sara to lo saya komo si kankan to nbe be ni ofura komo fura so rara re ah ibi an pari ise siri o wa di pe nta wale die o wa di pe nkan bo le die o wa di wi pe bese nwole o di pe gbogbo awon to ti gboja fun ni won nda oja pada o di wi pe bese wa gori igbese o wa den toru ti ngbe nitori igbese be larabirin iku olodo re o wa mba sare kiri sugbon nigba won ti lu aso yi ti won lo farabirin tan arabirin ibere cinema di denti e o ba file re le ko wa wale mo o danu bo ba pe ko ni gbagu bo piyan titi ko ti e ni da lohun ah oro isu arabirin lo ba pati awu ore ta je ta jo mu ore temi ati e jo nse wole won ki lo le de ti o gbe fonu mi mo ki lo le de to je wi pe ti mba pe elomi ni gbe phone e ore mi lo le won lo ti kokuro nbe ah ore mi mo ni be won si ni nkan ti yato fun

ti owo o na ti o na ti se yoto mi eh nkan ti nbe o ti doni wuruji ase won a ma gba ogun enikan kan ibi aso ni a ma ti gugu arabirin yi ai laka kun ibi aso ni a ma ti gba to pa ni kan kan kan kun ibi aso ni a ti gugu le ni gba ni pa wi pe ka mo ti e ka ti fura kakan ka gbokan leyan ah to si je ni agboju oko le o je ni agba oro yi wa nlo be oro be o si lebo kan olori ebi ni ni aba olori ebi ba wa sodo re ngona lohun ki lo de aburo ki lo sele ko mo ye ko ma lo bayi ki lo de toro re ni bayi lo ba ko loro loro fo egbe ore re won wa ah olore mi ko ma wa sodo mi mo ti gbo wi pe o ti e ti travel out gan ola re po si ah egbe yin ba ni nlo si mu dengbere bayi orun lo mu dengbere bayi ile to n ko lo gbogbo moto lo ti ta oko fi o sile oya lo ko si nkan kan mo o wa duo o duo tetere o si wo rara re bayi ah omo se o ah se won omo wi pe a ma nfagba ni a ma foro lagba njo foro re lo njo fi lo mi njo fi leni kankan ah en boda mi e wo gbe mi se o boda re wo kini ah ase bayi bayi ni ye re mo ah a mo ran ti ore baba mi pe mi laja o aja mi mo pekun wo ba lo mi aforo lagba ni mo saja o egbon ni o si lagba to le foro lo e wo e ko number baba ni mo kai le 0337 35570 0337 35570 number baba ni mo kai ni ye en te fi wa won lo nu te fi po won eyi ko yi soro hun pe yin na lerin arabirin ngbon ba ai e te baba won o ni iwo egbon ni a pepon gbon ni won pariwo arapo re won ni baba afa agbalagba ran ni nti mo won ni won mo ah je npo lo ba po won lo gba won laago baba ni ah abi te ba yo iwo to npe nle to wa duro soju kan pe omo se o alai mo kan kare lo ba pe baba baba soju be ba nbo bayi ni ese bayi kasa bayi kawodi o dodo baba o ah imo po o ogbon be o ero aye ba mi ngba de be baba wo wo e o wo nti o ri e baba ni o kare irawo lomo iwo ti o gobo lati ori de sale ta lo re re to gba so fun oni aso mo gba so fe nikan mo gba so mi nikan oni ra ni ronu si dada lo fi jo kan o emi atore emi rode ba si ti de awa sa so wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore emi ri ti e emi mi baba ni gbogbo awotele tewo e jade lo ngbo na o ni mo ri kankan mo ti fi se bi ah le o ko fi se binu oka ilai ebi to ja o sinu je lo mo pe aso re to wa ka pelu gbogbo nkan awotele re to wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saaju ore re lo gbogbo ti e ogo abawa ore ti gba lo gbowo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se bayi kasa bayi kawodi ore arabirin yi o joko ogun bo lara e o bere si sokun kika kika ewo ogba ni folohun oba edward ani mo kai baba tapa ile ise won be ni number 61 sandoniu ni abule egba ni leko

0: sunu bo we to yi eh number won re ko life be ba pe won baba rugu afa 00337355700 number won gugu abule egba be ba ti de mobi bus stop nbe owo tun egbo kada elen lo si number 61 Zandos Avenue o gbe yin de be gugu eyan lo ma be won si be waju odo won ja si number won re le kan si 08033735570 08033735570 number baba ni makaye ni e ewo oro arabo olon da pada gugu o aseti o si fọlọhun o ase ba kan ba di ona mi o tun la ase be nikan ba de enikan o tu ni mo fi ni kini n pa o like ni ojoro orun sun to ewo a nitori awe totan lenu ibi afara gbe eto iro si lale to ninu a ni mo kai le kan sika to ma lo 08033735570 number 1 le kan si titi jaton firi atayo pade ni ore eto yi salami loruko ti mi aji ben to lawon kan pe mi ni gbo aye o atayo na la mo ri pelu aso olohun ba mi jumare titi igba na be ba pe mi 07069439624 aro la mo da o a ni daran o odiwo bi ojoro odijo mejo
1: ore ko lanko
2: ola ke je kin beni te wa yi warawa re se
1: bi ti bawo
2: ojojumo lo pin si bi igba ti messenger ba pita ile ise o sowo o fi di re mi
1: o ninu be lo niyan o
2: bo se se ajoro ojo danu
1: so ti wa gbe ojo ani mo kaye baba tata
2: ani mo kaye

ti fe fi jakule ni asibi ti an ti fe fi gbosubunu eyan mo pe asu eni ta wo ta lagun si ibe lugu eni ngbe asu eni ta wo o ti yi ogo eni o ti pe o ti mu ogo eni o ti mu lare ogo eni aso ti so tele wi po n fe mu aso re ah kilode oun nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin oun nikan lo n lori oun nikan ni ririn ajo oun nikan ni oun nikan lo lowoju oun nikan ni oun nikan lo ja re yaju oun nikan ni lo loko gidi so oun nikan ni laarin gbogbo awon sawon toku na sawon wa lori ni jefura jefura eh ore ni baba mi orun ri re oloye ka ni fura baba nsale eni lo oye ka ni fura baba nsale eni lo baba sale titi be ba de koro e fura e ba sale titi o me ba de koro e fura o oye ka ni fura baba nsale eni lo omo se o ari mo kaye baba chapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ni abulu egba ni ilu Eko oya yin te ngbo me boya lu Eko Victoria Island gbogbo bi kebe Maryland lewa te ti lanfani ati gbo mi awu baba yoju si won ko live yi baba yoju si won ko live yi ta lo mo bi ogun ti nwa ta lo me nta roba won gbonu okunkun ta fa sinu mole ejan dele se anima kai baba sapa mo padabo e kuuka

0: Tenkolo, Aba Isegun, ti won mo ninu iwe atego, ti Olorun fun se ni baba papa, anemo kaye, oko pataki ni won, kini won la koja, kini dojuko, kini dojuko, Olorun fun ara e ti lana abayo, fun gbogbo eyan, lati bo lowo dojuko aye, iwo sati ko si baba papa, anemo kaye, loni ni number 61, Santos Avenue, Abule Egbalega, tabi ke ma pe 08033735570, legacy 08033735570, anemo kaye
1: Moni la pa mo wa bi bon egbo wirin wirin ke lo sele ba be si ni ma wa soki arabirin ni wo ore mi fi le jare ore to ma so ina ni sare si waju ni sare seyin ni ajo wa soki ni bi ti won ti fe fi gba ogun arabirin yi o ti mu aso re bi kan ibi won ti fi aso gogo lowo e akomo se o ase aso eni to ogun eni ti yi ta ti lagun si aso ye ka ma toju e aso ye ka ma toju aso eni ase ta ba wo so dede o ye ka o ya moju to gbogbo ntara birin iwo lojo na atawo tele ataso re gbogbo eto lo sara to lo saya komo si kankan tori mo nbe be ni ofura komo fura soro ara re ibi e pari ise siri o wa di pe nkan ja wale die die die o wa di pe nkan bo nle die die die o wa di wipe bise nwole o di wipe gbogbo awon to ti gboja fun ni won da oja pada o di wipe bise wa gori gbese o wa den toru tin gbe nitori gbese be larabirin yo si ku olodo re o wa n ba sare kiri sugbon nigba won ti lu aso yi ti won lo farabirin yi tan arabirin bere si ni ma dide nti e o ba file re le ko wa wale mo o danu bo ba pe ko ni gbagu bo piyanju e titi ko ti e ni da lohun oro isu arabirin lo ba pati awu ore ta jo nje ta jo mu ore temi ati ejo nse wole wode ki lo le de ti o gbe fonu mimo ki lo le de to je wi pe ti mba pe elomi ni gbe fonu e mo wa ore mi lo ni won lo ti kokuro nbe

0: ore mi money be won si ni nkan ti yato fun o ti dolowo o na ti se yato mi e nkan ti nbe o ti doni wuruji ase won a ma gba ogun enikan fe nikan ibi aso ni a ma ti gugu arabirin yi ni pa ilakakun ibi aso ni a ma ti gba ni pa ni kankankun ibi aso ni a ti gugu lowo e ni gba ni pa wipe ka mo ti e fura ka gbokan leyan ah to si je ene agboju oko le oje ni agba ah oro yi wa nlo be oro mu nlo be o si legbe kan olori ebi ni ni aba olori ebi ba wa sodo re njo na lohun ki lo de aburo ki lo sele komo ye komo lo bayi ki lo de toro re ri bayi lo ba ko loro loro fun egbe ore re on wada ah olore mi komo wa sodo mi mo mo si gbo wipe o ti e ti travel out gan ola re ti wa po si ah eh egbe yin ba ni nlo si mu dengbere bayi oro un lo mu dengbere bayi ile to n ko lo ota gbogbo moto lo tita oko fi o sile o ya lo ko si nkan kan mo o wa du o du o tetere o si n wo ora ara re bayi ah o mo se o ah se wo mo wi pe a ma n foro lagba ni a ma foro lagba njo foro re lo njo fi lo mi njo fi leni kankan ah eh boda mi e wo gbe mi se o boda re wo kini se bayi bayi ni yere mo ha amoran ti ore baba mi pe mi mo laja o aja mi mo pekun o gba lo mi aforo lagba ni mo saja mi o egbon ni o si lagba to le foro lo e wo eko number baba ni mo kayile 00337355570 00337355570 number baba ni mo kayi niye in terfi wa won lonu terfi pe won eyi ko yi soro hun pe yin na lerin arabirin ngbon ba ai en to je baba won oni iwe egbon ni ah pepon gbon ni won pariwo arapo re kan won ni baba afa agbalagba ran ni nje yin ti mo won ni won mo ah je npe won lo ba pe won lo gba won lango baba ni ah abi te ba yoju si wa o iwo to npe nle to wa duro soju kan to mo pe o mo se o alai mo kan kare lo ba pe baba baba ni e yoju be ba mo bayi ni e se bayi kasa bayi kawudi o dodo baba o ah imopo o ogbon be o ero aye ba mi ngba de be baba wo wo e o wo nti o wo ri e baba ni o kare irawo lomo iwo ti o gobo lati ori de sale ah ta lo re re to gba so fun o ni aso n o gba so fe nikan n o gba so mi fe nikan onira ni ronu si dada lo ba ni afijo kan o emi atore emi rode ba se ti tu dede awa sa so wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore emi ri ti e emi o ri temi baba ni gbogbo awo tele te wo te jade lo ngbo na o ni mo ri kankan mo si fi se binu ah leo o fi se binu o kai lai ibi to da o sinu o je lo mo pe aso re to wa ka pelu gbogbo nkan awo tele re to wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saaju ore re lo gbogbo ti e ogo abawaye re lo re ti gba lo gbowo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se bayi kasa bayi kaudi ore arabirin yi o joko ogun bolare o bere si ma sokun kika kika ewo opade volong oba midwa anima kai baba tapa ile se won be ni number 61 sandos avenue ni abule egba ni le eko awon ni sunugbo weto yi eh number won re ko life be ba pe won baba rugo afa 0033 73 55 70 number 1 gbogbo n ba mabule egba be ba ti de mobi bus stop nbe owo tun egbo kada elen lo si number 61 zandos avenue won gbe yin de be gbogbo eyan lo ma be won si be waju odo won na won oja yi si number 1 re le kan si 0833 73 55 70 0833 73 55 70 number baba ni makaye ni e ewo oro arabirin yanju o olohun olohun da pada olohun gbogbo olohun ase ti o si folohun o ase bona kan ba di ona mi o tola ase beni kan ba de ene kan o tu ni mo fi ni kini n pa o laya kini oju orun sun to ewo a nitori awijare ki to tan lenu ibi afaragbe eto iro si lale tu nini number ni mo kai le kan si ka to ma lo 0033 73 55 70 0033 73 55 70 number 1 le kan si ah titi jomejo tatun fire atayo pade ni ore eto yi ah taiwo salami loruko ti mi aje be nje lawon kan pe mi ni gbo aye o ire atayo na la mo ri pelu ase olohun oba mi jumare titi igba na be ba fe pe mi 0706943 9624 0706943 9624 ara la ma da o ani daran o odiwo bi ojoro odijomejo
1: bimo ore ko lanko
2: ko la ke olowo ma je kin beni to wa aye wa lara re se
1: bi ti bawo
2: ojojumo lo pin si bi bi igba ti messenger ba pin letter ile ise o sowo o fidi re mi
1: onunu be lo niyan o
2: tani bo se se ajo lo njo danu
1: so ti wa gbe yan ani mo kaye baba tapa
2: ani mo kaye
1: Anima kaye baba tapa lo pelu ofida lale grega Anima kaye baba tapa sapano bona legbo re gbona o toloju gbona lo je je bi ajere ewe nbe egbo wa bolo wa dua to ru ogun aye pa nbe lodo anima kaye baba tapa gbogbo eri to nbe lo fo oko aya omo rere eri to nsowo to fe jere o wa se wa se o ise te kanima kaye be lo fo e gbogbo aye ba so re doro modibodi to so pe lo ro pe lo so ro badaja ewe to nte gba tebe adua anima kaye o fi jada no number 61 santos avenue Abule egba la ni makaye baba tapa bi dikale si o bo tin fe wi atego se bebe
3: Forest Security Services, Lagos State, Al-Aj Chief Adewale Salami, Desalam. And my low one 080-3321-1124. Tabi 080-8050-0098. As is your State Commander, Nipuleko, Commander Oguni Balogu, 0033-186093. And finally, it's a Latiko, Silia Gero, Tokalesi, 21, Adeyemi Street, Arojobe area, Oshodi, Pileko, Foresters, secure the nation's forests.
4: Allah fi Olorun ko ma ba gbogbo wa mo ki okun ni be ni mo si ki obirin emi omo yin baboke o gbogbo awon eyan na ti ma baboke o lori nke yokan o na ni isara ti ma fa idakole fun omo okunrin ti ki je ki omo okunrin le soju si re dede lodo aya e awon nkan to ma fa awon kan yi akoko nbe o ni tokunrin ba ti ni arun gbadimo ri elomi ko ma ba obirin sere lati ko to se alada lowo a ma sakoba fun awon isara ti ma so ara di ole iwo mo okunrin to je si pe laarin seju kan si meji ara re to ba ti dede yo ti sare wale abi ko ti e ma le se bi e meji bi e meta ki kile to mo abi ko da si pe ara ati o ti e ni dide dada depo pe o le ba obilolufe re sere dada iwo to ba ti ni ipinija nipa iti ma so omokunrin di ole mo ni ko dide le ko mo bo wa baba boke o ni shop number 10 a oye cola plaza ni waju dipala church jakande gate okeba igbe road ibe ni baba boke wa bayi ero bani soro mi 08094471143 lekazi 08094471143 lori ailera olomokunrin ti mo nsoro npa e o je nkan to ti se mi gan fura mi ri ti mo si lori sirisi nkan olohun to gbe mi pade baba tolohun lo fun mi o lo fi jasi pe ni gbogbo awon eyan tan wa sodo baba boke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na mo pe olohun fun enikan si ju enikan lo omo odun melo wa ni wo o ti ju omo 40 years o ti ju omo 50 years o ti ju omo 60 years to je pe laarin seju kan si meji iru ara re o ti wale a wa ni shop number 10 a oye cola plaza ni waju dipala church jakande gate okeba igbe road ibe ni baba boke wa bayi ti n disara to ba wa lagbara a ma fa keyan mo le dese gbe kanrin laarin seju kan si meji ka bere si ma mi helele elomi yo ma rin gege bi eni ti fata be boyo lese re kanri ka ma terin abi ki ara bere si ma tani elomi yo da bi gba to fe po nkan ti ko ni ri po ninu ara mo ni to ba ti mo po ni pe nija awon nkan ti mo ndaru ko yi a ni ero igbalode eyi ta ma fi asi ayewo ti won o si ma foju gbogbo inti si o ninu ara lati ni ajegun adayeba eyi ta kokko fun awon eyan na o to di pe yo bere si logun a wa ni shop number 10 a oye cola plaza ni waju dipala church jakande gate okeba igbe road ibe ni baba boke wa bayi ero bani soro mi 08094471143 08094471143
5: kere o iye egbe apede yoruba egbe gboba ni imeran ati happy people's club alaja gbe mi sola ola anu kan alase twins mother food canteen ako won jo sasaleko ki gbogbo ni bara won ti won ba won raunje apamowo owo atajere oja bako na ni won ki gbogbo omo egbe gboba ni imeran land lai gbagbe ibada pillars club lomode lagba happy people's club egbe isokan yoruba toto ati egbe apede aku ise opolo a oni tosajo a oko ere oko dele egbe yin o ma kun a oni toro je a o ma ri na ri lo a o tayo ninu egbe pelu emi gigun alafia la o fi lo gba o ami je

0: kuda diasi kwa yi bogomi ti ategwe to yi fede oruko mi la kan o ti gbogbo aye ma si baba gbo ora olotun sara isani waya re da ose ilera ti lo lowo office wa si tesi waju tori klebe po won ni ka fojo kun sugba o ojo perete na la fi kun ediwo lori awon ogun tin ti le se wa jade odun ni wa ni bi ka fi ewe ategbo se itoju fawon omo eniyan ti olorun si fun wa se arun sara ni ka le mi moju to ati mu ko dogun ati bere ko dijagba ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun pajapaja owo pajapaja ese ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo kan si baba gbora laye atijo a baba wa won ki larun apa be ni wo ilarun ese dudun arin sara ta soro bayi a ma so kunrin be la ma so birin opo lo ti lo kaakiri opo ti lo risirisi ogun to ti fe so lomi ijo onisegun be ni ko ri ona abayo ma so ireti renu to ba de a fo ni ajagun ti o ma je kogun ma sise lara re agbonu oru tun wa nile ti awon baba wa ma fi koju gbogbo itin pa nja isan isara lese kese to ba ti logbe mi akanwo ni won ma sise ninu agbo ara re opo ko le ri buso meji isara ma fa so ko ma ni won ku won ku ko ma te koloba tabi ko ma rin taje taje be ni to fe subu tabi ke lomi ri die ko ma wa ibi ti o fi dile arun sara yi o ti so lomi di arupo osan gangan dide fun ya bayi ko ma bo lati wa ja anfani ose lera tin lo lowo lowo
1: ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ikeja nilu Eko nbi
0: lati ago mejo aro dago mefa aro le lojojumo o si le fe pe mi 08037938 08 eyin dudun ibara adiriro orunkun ni ti elomi tabi isara fifa so iwo naa ma bo ko wa janfani agbo atisan orunko orisirisi ni won pa isan isara wonyi awon mi ape lawoka sango sango tabi lakuregbe ti isan isara yi ba lagbara tan o le fa telese dudun kikan tabi rase rase tabi airi orun sun ti o ti wa fa ori fifa abadi fun elomi tabi ko ma re eyan lati nu ara tita ara jijaje ikan kaakiri agbore elomi apa kan ese kan ni telomi ti a pe ni arun roparose tabi arun ategun ategun buruku ko ni fe luwa o e ja moju to ra wa tori de die o lawon kini ma nbere ti e ba de a o si ayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o ma so ibi ta won kan won yi lugo si ni ba gbo ara re ara won kan ti ma fa arun sara ni ke niyan ma to latoju ti o ma to sere sere tabi ko ma to ki to e ma jade daada ta mo si iseto be niyan ba ni arun to suga a ma sakoba fun isara be ni yan ba ni arun oku ato si ojo to ti pe a ma sakoba fun isara bakan na be ni to ni ifupa giga a ma sakoba fun isara ti o ma fa ki e ti ma pariwo tabi ki egbe ara kan ma ro tabi ko wuwo ti isara ibalagbara tan o le ko ba iriran eniyan olohun ko ni gba odi osan lowo wa bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye tabi elomi orin to sunmo ko ni rin to jina si to ba rin to jina si ko ni rin kan to sunmo isara yi oni ti n gba aye to fi wa lo ko ba oju isan ni waya ti olohun fi so gbogbo agbo ara wa papọ to ba gbeyan jeje dije sara omokunrin ta o le fa idakole fun olomokunrin se kan sun lo siga siga tabi ki nkan omokunrin kere sojo ori re tete dide fun ya bayi o kan si baba agbo ara olotun sara
1: ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ikeja nilu Eko nbi
0: pe mi be kun rere alaye 08037938 08 07938 08 e ma tagbe pe ose lera ti lo lowo yi ko ni pe pari o mo je ki arun sara so darugbo osan gaga a o ma re ti yin olohun o ni fi alafia je wa niya o dabo
2: Band FM

0: ni ka play
1: o ti aso la fe
0: ibo opin ka play jo se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa nda soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fa anu ijo ale oni e da yan mo
2: o be le o ki lo fa to to mi
0: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba ogba te ni be gi loju se o gbo lo gbo gi baba ogba dua mi gba mo so panu
1: to je polon lo yo mi lo wa nte ko luba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to wa mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fi ni pamo awa finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero ba ni soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ro nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: gbogbo apata la mo pe alafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ra bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
4: oruko mi ni baba agba te ni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara yi lori mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburu wa pe a o ni faisan luba
3: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off abara jerole ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
4: lori awon aisan kan si keji ta ma soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aro molegun mo ni ki lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagura ko di oran mo ni to ba tin ri apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese to fe jabo to ba tin lawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati ni odogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye ade o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan ni ma se pipipi nu agbo are to ba ti rawon kan bayi
3: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerole ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto underground ewo marwa to lo se abara jerole tabi te ba n gboko bo abara jerole ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apa otun ele yasi Number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abarajeru ni ilu Ikotun Lekun
4: Baba agba te ni be bi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e koko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be bi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abarajeru ni ilu Ikotun e ba ti de Ikotun
5: e ro ba ni so hotel fi pe mi
2: 0806821 6859
4: bo se se yan were were to fin di oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
3: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerole ikotun
4: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di ora fun wo iwo gan gbogbo ibadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni ma kuru bo se nbere ni ma je kiti e di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
3: ma bo so be baba agba a wa ni number 20 amoka street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun. Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
4: Mo gba adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni gbogun ni ati se igbanse ndoran ni telo mi ti ba Olorun saanu wa to ba gbo won gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa bele mechanic ni elomi e ni le ba soro ntori pe elomi o le nawo sagu are afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lele ko si se e ma so be gbogbo ala logun ko te ti ologun sugbon Olorun oba fe nikan si de nikan lo bo Olorun se ma ko se ti ma nbo so do wa Olorun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo Olorun ni bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni gbogbo apa oro mi egbe kara oro mi ati gbera gan baba ni party ya yi o le lo ogun ro mi ogun omo ni olorun o ni ja rogo an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to ni olorun ni je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese eko to roju olorun to nbe gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
3: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
4: No, no, Baba Agba, tell me the noju.
3: Ero Ibani Surawa is 08068216859. Is 08068216859.
4: Eti te kole, te bank bo lale, e jide bendaji, te bank bo losan, e mati te pari, ke fi ma bo, ke ma bo, e wafu e mana, atalaye, ati e na bayo, lori tewe tebo ti o mu kara yin se kebe kebe sagbadere marugo takebe lodo baba agba deni be gileju ilu maka onisegun ibile to n gori atebo so mara yin lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato mi ta ba gbe mato so na ta ba lo pada bi ta ba lo ta ba service e mo le ta ku soju e mo odun wo ni won ti wa laye to ti nje to ti mu to n gbadun to si jo toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma pa ma ba so be o baba agba te ni be gbe gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se se mi pe ya gbogbo ara lo n te ni ara yin e ni owo kan mi ni e pe kara ro mi ni to ba ti wa n ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
3: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
6: baba gba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu ikotun to le lomi ma so pe ikotun jina o
7: baba gba te ni begi loju ni ke ma so pe ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bye pe ikotun ya lodo baba gba te ni begi loju
4: ki lo n do la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa gbani lowo olorun ma je ari ogo wahala ya n lu pipipi ayin to ejo be n le te gbo gbogbo ti mo so pata awon ale abi wo so gbo gbo ni gbogbo to ko to be n le mi ta so yo sugba won to ba wa wo ju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe gileju ona abai olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe mi ba gbogbo ti won na ba joko to ri to se olowo lowo bayi mo pa isa tarun to ba ti bimo ma bo si
3: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
4: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun ni lobo ni lomode lagba olowo bo ni so wa den to ma ti ro a to se afi wa se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba ti ni papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma nfa kichara agbe eja o ba nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ro tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni gbogbo to ba ti dege won ni ah baba won ni itowo la ma do be ah ki ngo kere ma du do be te ba je obe labe kuta loni to ba ngbe lu eko abi bada njo keji o ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani eyin wa ti foro oye koko loju eyin gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi bayi e dide fia e ma bo pe ah o be je ti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te nbe gbogbo
3: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
4: e wa ke wa janfa ni ewe ati gbogbo ni rafiji eyin na didi ke ma bo ki lo n se o ki lo yu elenu wa lati da mi olowo anu agba re to ti fa isan boya ati ni gbogbo
8: ati gbese di wahala gbogbo egbe kan araku tai tai je je ni bi ni e le wo si bi ni olodun ni je ka wa rogo ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa ori si si ona lo n ba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko si ba ti e chairman to ba ti de eyin mo mo lori ba se bi ati aye wa ti to ba e ka ti pe kilo fa ti leyin soju orun lo ti sele mi abi n ba te lo mi kankan ba en pi te mo boya boya awon le te mi mo to wa ti dagu ara to wa n baraje awon arun kan wa to de bo ma n baraje were were were ti o ma ba mi ara ni oje ni egungun olorun ni je kari sugbon de ba ti wa ri e je ka to ti gbe nse ka mo pe odo baba gba se nbe gbeju
3: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
7: me baba gba te nbe gbeju wa
3: ero ibanisoro wa
8: 08062165 ama wa fa wa lati da mu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to rayan bo se ma ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egogo sinu ara sinu ejara ama woka ama rika imi wa to je pe ki de to se to ba nu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buku ni feluwa
3: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apo to ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni Ikotun leko ni
8: ibe baba gba wa ero banis hotel fi pe mi
7: 08062165
9: Ha, regero wa wa ni e.
10: Am ebo na profession.
9: O da, se won ori bo se rin ni. Ori ton te koloba. O tun rin won ku won ku.
10: Ijo ni ma da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
8: Ma je ki ofo jo pipe tabi awon isan. To le fa ki ati gba pa gbese odi ni rada owo le. Ori keri ki ara re ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gbaye, o le ruku. Ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun. Abi egbe kara re nkuta ita ida toke dele. Ke yo ma ri ko da bi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese lomi. Ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi keke Mario. A lo da isan. Ti gbọn ni lowo ti dan ni wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08062165

0: 59.
1: Wa ka da foju ni wo, ka si fiti ta wo.
2: Baba igba te ni be di lo gun se, fo lo gbogi baba igbadura ni ba.
3: E ku dede asiko yi o eyin eyan mi. Oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le ise Ambi Jewelries and Accessories. Oro Yoruba ni mo tun mu wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo. Ba de se rin la nko ni. Iyen tumo si pe you are what you wear. Papa julo awo obirin, we have to look good always. We must dazzle, either married or single. You may never tell what your husband or boyfriend falls for. Awon okunrin kan wa to je pe won like waist chain, leg chain, gold earring and the likes. Fan won yawo won at awon girlfriends won. Awon okunrin kan wa to je pe won ko ri right. Please don't try to look like anyone but create your own fashion style. Awon jewelry is what mo den so nipa iye le lo won lo church. Asala tu party awon wa nbe e le lo won lo so fees e le lo won lo so ja e le lo won lo se awon shops yin awon store e le lo won ke look good ke ma dazzle e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le tuba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 and our jewelry's running gold replica to pe e ma lo la lope to wo de tu gara e ma re won lori shirishi ni Ambi Jewelries and Accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le tuba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 e se gan
4: aku te de asiko yi gbogbo mi ti atego eto yi fede oruko mi la kan o ti gbogbo aye mo si baba gbo ora olotun sara isani waya re da ose ilera ti lo lowo l'office wa si tesi waju tori pe ebe po won ni ka fojo kun sugbon ojo perete na la fi kun ediwo lori awon ogun tin ti le se wa jade odun ni wa nibi ka fi ewe atego se itoju fa won omo eniyan ti olorun si fun wa se arun sara ni ka le mi moju to ati mu ko dogun ati bere ko dijagbon ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun pajapaja owo pajapaja ese ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi ko gbara mo kan si baba gbo ora laye atijo awon baba wa won ki larun apa be ni wo ilarun ese dudun arin sara ta soro bayi a ma so kunrin be la ma so birin opo lo ti lo kaakiri opo ti lo risi risi ogun to ti fe so lomi ijo onisegun be ni ko ri ona abayo ma so ireti renu to ba de a fo ni ajagun ti o ma je kogun ma sise lara re agbonu oru to wa nile ti awon baba wa ma fi koju gbogbo ni tin pa nja isan isara lese kese to ba tin logbe mi akanwo ni won ma sise ninu agbo ara re opo ko le ri buso meji isara ma fa so ko ma ni won fu won ku ko ma te ko lo baba bi ko ma rin taje taje be ni to fe subu tabi ke lo mi ri die ko ma wa ibi ti o fi dile arun sara yi o ti se lo mi di arupo osan gangan dide fun ya bayi ko ma bo lati wa ja anfani ose lera tin lo lowo lowo
5: ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ijeja nilo Eko nbi
4: lati ago mejo aro dago mefa aro le lojojumo
5: o si le fe pe mi 08037933808
4: eyun dudun ibara adiriro orunkun ni ti elomi tabi isara fifa so iwo naa maa bo ko wa janfani agbo atisan orunkun orisirisi ni won n pa isan isara wonyi awon mi ape lawoka sango sango tabi lakuregbe ti isan isara yi ba lagbara tan o le fa atelese didun kikan tabi rase rase tabi aire orun sun ti o ti wa fa ori fifa abadi fun elomi tabi ko ma re eyan lati nu ara tita ara jijaje ikan kaakiri agbore elomi apa kan ese kan ni telomi ti a pe ni arun roparose tabi arun atagun atakun buruku ko ni fe luwa o e ja moju to ra wa tori de die o lawon kini ma nbere ti e ba te a o si ayewo fun yin pelu ero ayewo gbalote ti o ma so ibi tawon kan won yi lugo si ni dagu ara re ara won kan ti ma fa arun sara ni keni yan ma to latoju ti o ma to sere sere tabi ko ma to ki to ma jade daada ta mo si iseto be mi yan ba ni arun to suka a ma sakoba fun isara be ni yan ba ni arun oku ato si ojo to ti pe a ma sakoba fun isara bakan na be ni to ni ifunpa giga a ma sakoba fun isara ti o ma fa ki e ti ma pariwo tabi ki e gbe ara kan ma ro tabi ko wuwo ti isara iba lagbara tan o le ko ba iriran eniyan olohun ko ni gba ode osan lowo wa bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye tabi elomi orin to sunmo ko ni rin to jina si to ba rin to jina si ko ni rin kan to sunmo isara yi oni tin gba aye to fi wa lo ko ba oju isan ni waya ti olohun fi so gbogbo agu ara wa papo to ba gbeye jeje ti je sara omokunrin tan o le fa idakole fun olomokunrin se kan sun lo siga siga tabi ki nkan omokunrin kere sojo ori re tete dide fun ya bayi ko kan si baba agu ora olotun sara
5: ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ikeja nilu Eko nbi
4: pe mi be kun rere alaye 08 0 7 9 3 3 8 0 8 0 8 0 8 e ma tagbe pe ose lera tin lo lowo yi ko ni pe pari o mo je ki arun sara so darugbo osan gaga a o ma re ti yin olohun o ni fi alafia je wa ni ya o dabo